0: inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe. Eeny, meeny, miny, moe. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ikaw vibes. FMR, Kavibes of Sound Trip, ang lupit! Oras natin 8:16 at ito na ang iyong favorite tuwing umaga na pinapakinggan, walang iba yan, ang Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa Radyo Kiko Kaliko.

0: ibang lugar na talaga namang bumabaha. Sana all bumabaha, no? Oo. Pero kung wala ka namang lakad, eh, mas maigi na lang piliin na magstay sa inyo mga tahanan para din sa inyong ikaka-safety. Diba ka-vibes? Pero huwag ka mag-alala dahil kahit maulan ngayong umagang ito, kahit malamig, kasing lamig ng relasyon mo. Eh, nandito kami para samahan ka ngayong morning na ito. Samahan ninyo kami alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa paborito ninyong bitamina sa umaga. Walang iba yan. Favorite vibe! Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main at ang makulit mong tito, si Radyo. Kiko! Eh, Kiko! Asan ka na? Bilisan mo na! Kalikot! Kaya itutok lang yan, wala nang lipatan. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrack, ang lupet!
1: Ang lupet!
0: Oras na rin ka-vibes, 8:18.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: FMR. Favorite music radio.
3: Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
3: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo! Masabaw! Malaman!
2: Ganito kasarap!
1: Malinamnam! Favorite vibe! Favorite vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo! Kiko Kaliko! At ang baby ng bayan, DJ May! Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!
0: Ang lupet!
2: Kiko Vibes! August 7! Friday! Kaya naman para sa mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan, ito ang para sa inyo! Happy August! Birthday! Ganon! Kaya kantahan na tayo ka vibes! Let's go! Happy birthday!
4: Sa'yo ang pagkain!
2: Ay!
4: Sa'yo ang inumin!
2: Ay!
4: Happy, happy birthday!
2: Sana'y mabusog niyo kami! Kaya naman para sa mga nagsiselebrate ng kanilang karawan ngayong araw na ito, ayan, isa sa mga sikat na artista na talaga namang masayang-masaya daw ngayon dahil nadagdag na naman ang kanyang buhay. Siyempre walang iba yan, si Tony Labrusca. Andyan din ang Filipino actor, singer, and model from the battle for the big artista break, 'di ba, ng protege ng GMA. Walang iba yan, Jeric Gonzalez. At mga ka-vibes nating masuswerteng kasame ng birthday ng mga favorite celebrity nila. Nandiyan sila Mangiliman Motmot, Lara Alardo, JP Carrion, Kerry Zamora at Nea Merisma. Maligayang-maligayang kaarawan sa inyo, ka-vibes! And gusto ko rin batiin, hindi man siya nagsiselebrate ng birthday niya, pero always daw siyang nakatune in sa atin. Walang iba. Oo, si ano to eh, si Vice Mayor JC Veslino. Oo, magandang-magandang umaga sa iyo, Sir JC. At sa lahat ng mga ka-vibes natin na gustong bumate o gustong mag-share ng kanilang SKL sa amin, i-save nyo na ang aming numero. 0954-406-1967. At maya-maya lang, makakasama na natin ang makulit mong tito sa radyo. Walang iba yan, Kiko! Bilisan mo na! Ang tagal mo! Kalikot! Kasama ang bagong baby ng bayan. Walang iba yan, DJ Main! Para sa paborito ninyong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kaya naman, kantahan na ulit tayo mga ka-vibes! Let's go! Happy, happy, happy birthday. Ay!
4: Sa'yo ang pagkain.
2: Ay! Sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday.
4: Sana'y mabusog niyo kami.
2: Ay! Kaya dyan ka lang! Kapit ka lang ka-vibes dahil from 8 a.m. to 12 noon, kami ang makakasama ninyo. Itutok lang yan dito sa napakalupit na istasyon. Walang iba yan, 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip! Ang lupet! Oras natin ngayon, 8:49.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS 92.3 FMR.
7: FMR.
6: Favorite music radio. Ka vibes.
0: Ang lupet.
6: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
7: ACS.

0: bagong ribbon na. Ang lupet!
1: Ang lamig? Parang relasyon mo. Oras na rin ka, Vibes! Eksakto alas 9 na ng umaga.

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
2: FMR. 7th VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe.
2: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: dahil na traffic at masakit ang kamay, kahit wala natatanong, share ko lang. Ay, bakit yun? Ah, ito pala. Ayan!
1: Kasama. Kasi, kung ano-ano ginagawa mo sa gabi, ayan, nangalay tuloy yung kamay mo.
0: Yes.
1: Anong kamay mo masakit? Kanan, kaliwa?
0: Kanan.
1: O, alam na namin yan.
0: Yes.
1: Huwag mo na kaming
0: alam
1: ano.
0: Alam mo, kanina na, nagmamaneho ko kanina.
1: Ano na naman?
0: Dito ko napagtanto na kung sino yung wala, yun ang hinahanap. O.

0: ang isang chika online, yung ating tinitingala at hinahangaan na si Alex Ayala ay tumanggi. Opo, tumanggi, napirmahan ang ating isang watawat.
1: Oo, isang sabi watawat ng kababis natin, bakit naman hindi siya pumirma, DJ Kiko Kalikot?
0: Oo, kasi alam ni Alex Ayala na ito ay ipinagbabawal ng batas. Bagamat siya'y nasa ibang bansa, pero bilang isang Pilipino, alam niya kung paano bibigyan ng respeto ang ating watawat.
1: Oh. Diba? Dapat ganyan tayo. Diba? Kahit nasa malalayong lugar tayo, dala-dala pa rin natin ang respeto para sa ating bansa.
0: Oo. Kahit saan man tayo mapunta, ha? Lagi natin pong tatandaan na bawal po nating sulatan o lagyan o i-vandalize ng kahit na anong uri ang ating pong pambansang watawat. Dahil ito po ay masagisag sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino.
1: At nakasad yan sa ating batas, diba? Sa Republic Act number 8491 flag and heraldic code of the Philippines. Diba? Pinagbabawal ang paglalagay ng anumang marka, sulat, drawing o pirma para sa ating pambansang watawat.
0: Oo, diba? Ayan po. At mga ka-vibes, lagi po natin tandaan yan. At tayo po ay tumulad kay Alex Ayala. Bagamat si Alex Ayala ay talagang namalagi sa ibang bansa, pero bilang isang Pilipino ay alam niya pa rin kung ano ang tama at hindi. Siya na po ang nag-initiate dito na nung pinapipirmahan sa kanya bilang souvenir yung watawat, hindi niya talaga o tinanggihan niya talaga na pirmahan ito.
1: Pwede naman marami naman pwedeng papirma. T-shirt!
0: Notebook!
1: Kung may paddle ka na sige, papirmahan mo rin.
0: Yung
1: diba?
0: Ano tawag doon? Yung
1: paddle ng ng tennis.
0: So, diba? Kuya, sombrero.
1: Totoo, marami.
0: Napakarami. Pero maliban lamang po talaga sa ating watawat. Kasi nga po, dito nga lang po sa ating bansa, kapag ang watawat ay nakabaligtad, iba po ang ibig sabihin kasi niyan.
1: Totoo.
0: Kapag ang pula nasa ibabaw, ibig sabihin tayo ay nasa digmaan.
1: Kaya dapat hindi rin natin basta-basta ginagamit ang ating watawat.
0: Huwag po nating bababuyin at sasaluulain, lalong-lalo na po ang mga bagay gaya po ng ating watawat na sumasagisag po sa ating lahi at katabangan ng mga sinaunang Pilipino.
1: Kaya naman ang dami pumuri kay Alex Ayala na mga ka-vibes natin dahil sa kanyang pagiging marespeto sa bansang Pilipinas, sa watawat ng Pilipinas.
0: At marespeto rin siya na tumanggi dun sa ating kababayan na nagpapirma. Hindi niya ito sinungitan or what. Sinabi niya ng maayos na, hindi po pwede.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Sana o. Speaking of Alex, alam mo, talagang parang akong na-inspired sa kanya. Mm-hmm. Parang siguro ako na rin susunod na gold medalist ng Pinas, no?
0: Gold medalist?
1: Gold!
0: Gold!
1: G yun, ha?
0: G.
1: Anong letter yung sinasabi
0: mo? Baka mamali.
1: Kasi nga, alam mo, ang sarap pala mag-pickleball!
0: Kagabi! Nag-pickleball ka!
1: Oo, ang saya!
0: Ang nangyari?
1: Ayun, nagpulot ako ng bola.
0: Nagpulot ng bola?
1: Ay, gano'n naman na. Ay, tandaan nyo ka, vibes, lahat ng mga magagaling nagsimula muna yan sa nothing into something.
0: Ay, na-expect mo magiging magaling ka sa pickleball?
1: Yes!
0: Wow!
1: Diba kung bibigyan mo ng dedikasyon?
0: Dedikasyon?
1: Oo, diba kung iyong siseryosohin?
0: Malaking dedikasyon?
1: Oo, gano'n. Kung lalagyan mo ng puso.
0: Puso?
1: Kaya naman, naghahanap ako ng coach. Kung sino yung pwedeng magturo sa akin kung paano magmahal ng tama.
0: Casting coach?
1: Oo, coach. Coach. Ganun nga, coach.
0: Ay, mga kabais, sana kayo dahil hatid namin ang kwentuhan at good vibe, kwentuhan at music hanggang alas 12 na tanghali. Kasama pa rin nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko. Kalikot. At syempre, pwedeng-pwede kayo tumawag mamaya sa aming numero 0954-406-1967.
0: Para sa inyo mga live na pabati at sa ating pagbabalik, maya-maya din ang ating SKL.
1: Share ko lang
0: ang kwentong may kwentang may kuwela sa aming pababalik dito lang sa 92.3 FM.
1: Kavibes sa Soundtrip.
0: Ang Lupet! 92.3 FM. Our favorite music radio. Good vibes.
2: Ang Lupet.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
3: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: The Vibes!
4: Isang magandang umaga pa rin sa mga ka-vibes natin na talagang nilalamiga ang mga anes.
1: Anong mga anes?
4: Ang mga tuhod, siko, talamnan.
1: Oo, ganyan. Pag ganitong taglamig, inaatake ng gout.
4: Oy, goy!
1: Oo, parang goy, ikaw, goy, diba? Kamusta naman ang kamay mo?
4: Okay pa naman. Ganun din yung mga tao siya na shoutout natin ay mga ka-vibes natin na inaatake ng taranta noodles. Gaya mo.
1: Alam mo,
4: Taranta ka talaga.
1: Lalo magigising ko lang kanina. Wala pa ako sa wiso. Tapos ang lamig pa.
4: Yes.
1: Tapos lumaban ka pa kagabi.
4: Istoryahe.
1: Istoryahe. Tayo
4: kalusot. Hoy, guys, tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
4: Para sa inyo mga pagbati live. Dali na, para hindi namin tapan yung telepono.
1: Oo. Ayan.
4: Ang bilis naman.
1: Ayaw patapon.
4: Oh, hello.
5: Hello, Kuya Kiko.
4: Ay, ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
5: Si King Jester to ng Dasma.
4: Uy, King Jester ng Dasma.
1: King Jester.
4: King Jester. Oh, King Jester, bati na!
5: Binabati ko lang ng mga tropang JST sa may kanji po lang sa.
1: Ha?
4: King Jester, lakas mo konti yung boses mo, be.
1: Para marinig nila na sinashoutout mo sila.
4: Oh, go, go,
5: okay
4: go.
5: Na.
4: Ayan, okay.
5: Tulad sa mga tropang JST. Kanya bulagta.
4: Hmm? Yan lang?
5: Ah, tama. Pista bonita.
4: Oo. Yan.
5: Siyempre, sa idol kong DJ Main.
1: Wow! Kiss mo nga ako!
4: Kiss mo nga ako!
5: Kiss mo na.
1: Tagal
5: na.
1: Ay!
4: Ulitin mo na, dali.
1: Bilisan mo!
4: Sabi mo, mwa!
5: Mwa!
1: Abot, hanggang dito ang laway mo, ah. Ramdam na ramdam namin.
4: Hawa ng uso ni King Jester. King Jester, marami salamat sa pagtawag, ah. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
5: 92.3 FMR ang lupet.
4: Yeah! Salamat, King Jester. Ng Dasma.
1: Jester.
4: Thank you.
1: Oh, ano yung mga sinasabi
4: double
1: mo?
4: Double nga ni...
1: Ano-ano kasi niisip mo?
4: Ay, ano ba yan?
1: Ito, ka-vibes, tawag na. 0954-406-1967. Uy, Louie Basco!
4: Uy, magandang umaga, Louie Basco.
1: Magandang umaga sa'yo. At ganun din kay Severo Ace Amadeo.
4: At sa lahat ng ating mga ka-vibes na walang pasok ngayon, ganun din yung mga work from home. Ingat po pa rin ha, kahit na kayo ay nasa loob ng inyong mga tahanan, madulas, madilim, at mamasa-masa ang mga kalsada at ganun din ang mga sahig natin. Ingat po tayo.
1: Oo, masarap yan. Malamig-lamig, madulas-dulas.
4: Talaga pag sinabing
1: madulas. Masarap magpainit at humigop ng...
4: Sabaw.
1: Ay, sabaw.
4: Sabaw.
1: Sabaw na malinamnam na kumakatas. Ganon.
4: Ang katas ng sabaw. Ay, laon na kayo. Ito na.
1: Yan na.
4: Hello! Hello, ka-vibes!
6: Hello po.
4: Ah, sino to? Taga saan ka?
6: Taga Panji, Bulacan to.
4: Sino ito? Ano pangalan?
6: Po si Agent Pac-Boy.
4: Oy!
1: Ay! Pac-Boy! Agent. Kamusta ka na?
4: Sino naman to?
1: Oo, kila... Ano ka ba?
4: Sino? Ah, si Agent Pac-Boy!
1: Oo! Sino gusto mo batiin?
6: Siyempre, gusto kong batiin mo yung una yung
4: saan talaga?
6: Mga kaibigan ko. Siyempre, si Lobos, si Dalian, kapit-bahay ko. And siyempre, ikaw, DJ Ming. And siyempre, sa buong ng ano.
1: Buong-buong ano?
4: Na, ng ano? Ng
6: programa ninyo.
1: Namiss mo ako?
6: Oo.
4: Talaga?
1: Talaga? Bakit di mo ako dalawin dito kung namiss mo ako?
6: Siyempre, akala ko kasi busy ka eh.
1: Wow! Sino mas namiss mo? Si Cherry White o ako?
4: Si Raul.
6: Siyempre, ikaw.
1: Yeah! Siyempre, ako yung kausap ko ngayon.
4: Kayo pa ba?
1: Ha? Kayo
4: Asian,
1: pa ba?
4: Asian Pac-Boy, kayo pa ba ni ano, Cherry White?
6: Hindi po, friends po kami.
4: Why boring?
1: Ay, ano, Pac-Boy, baka may gusto kang i-share sa amin mamaya, ha? Oh, alas 10, ano, share ko lang, may gusto kang ihingi ng advice. Mm-hmm. Oo, may gusto kang ikwento sa amin. Eh, pwedeng-pwede yan mamaya, ha?
4: Oo, tuwing kayo lang ka nagpapadental.
1: Ganon. Kung ano, kung mahal mo pa rin ba talaga ako, ano ba dapat mong gawin? Ganon. Pwede yan on air, pag-uusapan natin yan. Tawa ka ng tawa. Gusto mo na talaga mag-asawa, ano?
4: Hoy, isang karangalan, ha? Tumawag sa atin si Asian Baboy, mga kabibes. Grabe naman yan.
1: Isa sa, ano, napakagaling mag-motor.
4: Oo.
1: Na vlogger.
6: Wow.
1: Grabe. Ayan na, tawag ka mamaya ulit. Pag-usapan natin yung mga damdamin mo. Damdamin? Ang dami? Oo, kasi ang dami nitong babae, eh.
4: Totoo. Alam mo, controversial ka talaga, Asian Baboy.
6: Nagbago na nga ni.
4: Yes! Asos! Istorya!
1: Yeah. Bago nga ni. Bago lang yung brief, pero hindi na babago.
4: Ay, mamaya, baka namin ulit tawag mo, ha?
6: Ah, sige po. Oh, alam, oras ba?
1: Alas 10.
4: Alas 10. Tawag ka ulit, ha? Ha? Pagdating tumawag, pangit ka.
1: Oh, bala ka. Kukunin ka ni Lord.
4: Ano?
1: Sige.
4: Maraming salamat sa'yo, Asian Baboy. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
6: 92.3 FMR ang lupet.
4: Yan! Yeah! Salamat, mga ka-vibes, si Asian Baboy. Thank you! Grabe naman yun.
1: Grabe, no? Mm-hmm. Alam mo, walang ginagawa sa buhay. Oo, tamang pakikinig lang. Oh. Habang ninanamnam ang patak ng ulan at iniisip, hey, sino kayang babae ang aking tatawagan ngayon? Eh, tayo yung naisip.
4: Oh. Hey, nako, mga ka-vibes, mamaya tawag ulit kayo, ha? Wala na tayong oras. Pero mamayang alas 10 sa umaga, sa lahat ng mga gusto magkwento at magbahagi ng kanilang kwentong may kwenta, pakikinggan namin kayo para sa ating SKL.
1: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta sa aming pagbabalik kasama pa rin nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko.
4: Ano?
1: Kalikot.
4: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: The vibes sa Sound Trip.
4: Ang lupet. 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: lupet!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!
2: ACS!
3: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Umpisa na sa Sunday, August 16, 2026 sa Quezon City. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak! FMR Newsbreak!
8: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Lumabas sa pinakahuling social weather survey na nananatiling maganda ang net trust rating ng mga Pilipino sa United States at Japan, habang mahina o kaya poor ang tiwala sa China, Palestine at Iran. Ayon sa survey na isinagawa noong June 20 hanggang June 29 sa 1,200 na adults sa buong bansa, nakuha ng US ang 42 or plus 42 na net trust. Ang Japan naman ay positive 36 na net trust rating. Samantala, nakatanggap ang Australia ng moderate na positive 29, habang nananatiling neutral ang Israel na negative 5 at Russia na negative 8. Pinakamababa naman ang tiwala ng mga Pilipino sa China na may negative 16, Palestine na negative 19 at Iran na negative 23 na pare-parehong nasa poor category. Dagdag pa ng SWS, nananatiling positibo ang tiwala sa US mula pa noong 1994, habang bihira namang maging positibo ang tiwala sa China sa mga nakaraang survey.
6: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pa mga balita, pinunan ng palasyo ang ilang senator judges sa impeachment trial ni VP Sara Duterte dahil sa umunoy pagdidebate sa mga testigo sa halip na magtanong lamang para sa paglilinaw. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mandato ng mga hukom na alamin ang katotohanan para sa taong bayan at hindi mag-cross-examine ng mga testigo. Bagamat walang binanggit na pangalan, binatikos ni Castro ang isang senador na umano'y pinaniniwalaan ang special disbursing officer lamang ang dapat managot sa posibleng misuse ng confidential funds na anay nagpapakita ng pagkiling at paglihis sa batas. Git niya, sa ilalim ng batas may pananagutan din ang pinuno ng ahensya sa paggamit ng pondo. Ayon sa korte, tapos na ang tungkulin ng kamera at nasa yugto na ng paglilitis ang Senado kung saan dapat patunayan ng prosekusyon ang mga paratang habang tinitiyak ang karapatan ng depensa. Iginiit pa nila na mananatili itong neutral at susunod sa due process matapos ibasura ng Korte Suprema ang mga petisyon laban naman sa impeachment.
6: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, posible magkaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos ang tuloy-tuloy na pagbaba ng world oil prices sa ikatlong araw ng trading ngayong linggo. Mula August 3 hanggang 5, bumaba ang presyo ng diesel ng 4 pesos and 40 centavos kada litro, gasolina naman na 4 pesos and 70 centavos at kerosene na 4 pesos and 80 centavos. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, inaasahan pa ang karagdagang bagyang pagbaba ng presyo sa mga susunod na araw, dulot ng positibong developments sa Middle East at muling pag-usbong ng posibilidad ng peace deal. Kayunman, nagbabala si Bellas na huwag umasa ng malaki ang mga motorista dahil malabong bumalik agad ang presyo ng langis sa antas bago ang digmaan.
6: FMR Newsbreak.
8: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
6: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: Nax, pawis na pawis ha! Ang lupet!
7: Ito ang 92.3 FMR! The Vibes sa Saldrin!
0: Ang lupet!
2: Iibahin namin ang vibe nyo tuwing Sabado! Gumising sa timeless hits ng 80s at 90s sa Good Morning Yesterday. Good Morning Yesterday. 6 a.m. Balikan ang biggest hits ng early 2000s kasama si DJ Jaja. Y2K. Rewind. 9 a.m. Original Pinoy music from 80s to 90s.

0: Yan with DJ Cathy G sa OPM Vibe.
1: Makaulayan.
0: 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m., maki-throwback pa more with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m., makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
2: Oh, alas 10 na. Alam na this, SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Kaya tawag na kayo sa 0954-4061-967 para sa inyong mga kwentong may kwenta. Sa aming pagbabalik, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes! Ito na ang pinakahihintay mong segment ng buong mundo, Char. Ito,
3: aray.
4: Ito ang SKL!
3: Share ko lang!
4: Ang kwentong may kuwenta! Kaya naman kung ikaw ay merong gustong ibahagi sa amin, inspirasyon, konsumisyon, tungkol sa pamilya, katrabaho, kaibigan, at kung sino-sino pa maging ang kabit mo, pwede kang tumawag sa
3: 0954-406-1967.
4: Ano man ang kwento mo, pakikinggan ka namin. Dito hindi ka namin i-judge, ka-vibes, dahil baka pwede ka pa namin mabigyan at maliwanagan ang iyong nagdidilim na isip.
3: Taray, bibigyan namin ng liwanag yan! Kung ikaw ay naguguluhan, hindi mo alam, ano ba yung pinaparamdam sa'yo? Pagmamahal na ba yun? O ginagawa ka lang gaslight o nire-rebound ka lang? Eh kami ang magbibigay ng kaliwanagan para sa nararamdaman mo. Ganon!
4: Tama! Kasi para maganda kasi naka-vibes na ilalabas mo yung nararamdaman mo at wala kang mapagkwentuhan. Kami yung pwede mong pagkatiwalaan, hindi ka namin huhusgahan. Nandito kami dahil kami ang iyong ka-vibes.
3: True. So, ikaw ba, tuwing kailang ka nagpapalabas?
4: Ha?
3: Hotdog. Nagpapalabas!
4: Nang?
3: Ang nilalabas mo.
4: Nang sa loobin.
3: Oo, sa loobin. Ah. Ano ang iniisip mo, no?
4: Alam mo,
3: ano? Ikaw lang nakakaintindi. Tuwing kailan nga?
4: Tuwing hindi ko na kaya.
3: Tuwing kailan yung hindi mo na kaya?
4: Hindi ko alam. Depende kasi sa mararamdaman ng tao.
3: Kala ko depende sa weather. Tulad ngayon, maulan. Diba? Ay, hindi, masarap magpalabas.
4: Ay, hindi ako nagre-relapse pa ganito.
3: Ay, talaga? Oh. Ay, bakit namamaga yung kamay mo? O, di ba napagod yung kagabi? Hinahawakan mo kasi?
4: Ba't masakit ang balakang mo?
3: Hinahawakan mo na naman yung bibe ninyo.
4: Bakit masakit ang balakang mo?
3: Kasi nag-pickleball ako kahapon.
4: Oh, pinikil yung ball mo.
3: Bumaka mo!
4: Pinikil nga!
3: Kaya nga! Oh. Nagapulot ako ng bola! Susumakit yung balakang ko! Ayaw ko!
4: Sumama ka pa!
3: Wala ka namang silbi!
4: Hoy, ka-vibes! Tawag na kayo sa
3: 0954-406-1967.
4: Ayan, para sa inyong mga kwentong may kwenta, SKL, para marinig namin ang inyong kwento. Uy, eto na! Hello! Hello, ka-vibes!
3: Good morning! Hello! Anong pangalan? At taga saan?
5: Hindi ko
4: narinig
5: po yung
4: boses ko. Sino to?
5: Pamela.
6: Juan, igalawang katawan. Pamela, tumemot ng ganito.
4: Si Pamela. O, Pamela. Oo.
5: Ang hirap tumingit. Salamat.
4: Si Pamela.
3: Grabe. Ang hirap daw sumingit. O, ganun talaga. Kailangan mong paghirapan.
4: Correct.
3: Para pag nakasingit ka na, masirap na.
4: Correct.
3: Masirap na masikip.
4: Kung saan ang masikip, doon ka sumingit. Pamela. Oo, hinaan mo yung radyo mo, ha?
3: Oo, ikaw ang hinaan namin.
4: Bago man din yung paningin namin sa UB. Oo. Pamela, ilang taong ka na?
5: Diyos ko, malapit nang maging senior citizen.
3: Ay! Nakakaroon na siya ng benefits. Oo, sana
4: meron ka ng discount, B? O, si Pamela, para magbigyan klaro natin ng mga ka-vibes natin, si Pamela ba ay mama o papa?
5: Double-sided.
3: It depends on the situation. Very versatile.
4: Si Pamela pala ay 2-in-1.
3: Taka, saan si Pamela?
4: Taka, saan ka, Pamela?
3: Pamela, naka-walkie-talkie ka ba?
4: Pamela, taga saan ka?
5: Sa Trutina ko yung tour.
3: Ano po? Paulit-ulit?
4: Teka, Pamela, ano ah, medyo lugar ka dito sa may magandang signal ah, na napuputol-putol ka, sayang. Ayoko namin bitawan, oo.
5: Ang
4: malakas ang ulan, oo.
3: Saang lugar ka ba ngayon, Pamela?
5: Siya po, sa
3: Ilocos
5: Sur.
3: Oy, Ilocos Sur!
4: Oh, sige, si Pamela ay malapit na mag-senior na taga Ilocos Sur. Oh, Pamela, anong ate na patawag ko ah?
5: Kasi,
4: saglit lang ha, Pamela, na medyo hindi klaro. Gamit mo ba ay cellphone, diretso tawag o Viber?
5: Cellphone po.
4: May Viber ka ba?
3: Oo.
5: Ay, wala po.
4: Ay, boring! Ano ba yan? Pamela, Pamela, medyo lugar ka ng konti ha. Hanap ka ng maganda spot.
3: Signal? Mm-hmm. Oo, medyo sayang. Hindi pumapasok yung mga dapat mong pinapasok.
4: Oo.
3: Oo, dapat masarap okay yan. Eh. Suwak na suwak eh.
5: Okay na po, DJ.
3: Ayan! Perfect!
4: Oo, bongga na yan.
3: Ayan na. Ayan,
4: sige,
3: let's go.
4: Pamela, anong ate na patawag ko ah?
5: Diyos ko, hindi ko naman ako ng love life ko. Itong na lang po.
4: Pamela, ano ba yun? Teka, Kuya Dennis, pwedeng pakikuha mo yung number niya? Pwede natin siyang tawagan?
5: Oo.
4: Pwede ba? Oo. Huwag mo muna bababa, kausapin ka nung technician namin, ha?
3: Oo, gwapo yung technician namin.
4: Oo, kasi medyo hindi klaro eh, sayang eh, ha? Balikan ka namin, ha? Ano ha, Pamela?
3: Oo.
4: Sige, balikan natin si Pamela mula sa Ilocos Sur, mga ka-vibes.
3: Ang ganda ni Pamela. Alam mo, boses pa lang eh, nakakabighani na. Alam mo, si Kuya Dennis naghahanap yan, di ba? Nakabaka, this is the right time. Yes, sayang naman yung pag-checkered niya.
4: Oo.
3: Ay, pag-stripe niya, di ba?
4: Hindi mag-stripe yan. Ay, mag-stripe yan kung hindi si Kuya Dennis.
3: Oo. Ayan, si mga ka-vibes natin, make sure nyo lang kung kayo'y tatawag, eh, malakas-lakas po ang signal ninyo.
4: Uh-huh.
3: Hinaan ang mga monitor kung kayo'y nakikinig sa live stream o sa radyo para suwak na suwak, pasok na pasok ang linya ng telepono ninyo sa amin.
4: Yan, para magkaintindihan tayo maigi ha. Sayang naman kasi sabi nga ni

0: Naihihinang.
1: Bakit ka naihihi? Kasi nga malamig.
0: Malamig.
1: Ay, oh, yung mga kabibs natin na ipit sa traffic, kapit pa.
0: Oh,
1: oh. Baka kasi, no?
0: Oh, kahit na may, hindi ko alam kung lifted ba yung coding ngayon sa Manila, sa Metro Manila.
1: Double check natin. Mamaya.
0: Ay, ito na! Sana si... Iba? Ay, iba, sayang. Sige, Pamela, kung nakikinig ka sa amin, tawag ka ulit, ha? Sige, ito na. Hello!
2: Hello!
0: Hello, sino to?
1: Good morning!
0: Pangalan, taga saan?
2: Si Joseph, dito sa Manila.
0: Joseph, ng Manila. Joseph, ano nga din ang patawag ka?
2: Ito, malungkot eh, solo parent eh.
1: Oh, so papasayahin ka namin, ganun ba?
2: Ayan!
1: Halika dito.
0: Sige. Si Joseph ay ilang taon na?
2: Ano na ako? 45?
0: 40? Ah, bata pa. 45?
2: Naghahanap nga eh.
0: Nang?
2: Dolo Peret, naghahanap ako kasi malamig ang gabi.
1: Nasa tamang estasyon ka dahil tuturuan ka ni Kiko, lalo na sanay na sanay yan sa gabi.
0: Ay, nako, Joseph. Sige, Joseph!
2: Sana, dito ako makakita ng Forever.
0: Ay, Forever! Doon yun sa LSB. Joseph! I-share mo na!
2: Ayun, solo parent. Sumakabilang bahay eh.
0: Ay?
2: Agal na.
0: Tapos?
2: Hello.
0: Oo, sige, nakikinig kami.
1: Ikwento mo lang.
2: Sa makabilang bahay na siya. 2015 pa.
1: Tagal-tagal na rin.
0: 11 years.
2: Na siya eh. Naghanap ng iba.
1: Ay,
0: Pero
1: bakit sa'yo naiwan ang inyong anak? Bakit sa'yo?
0: Wala sinabi, huy.
1: Hindi, solo parents sabi niya.
0: Ano sa'yo ba? Nasa custody mo?
2: Ito, solo parent.
1: Nasa kanya nga.
0: Nasa iyo, yung mga anak mo, Joseph?
2: Apo, dalawa. Dalawa.
1: Babae. Bakit sa'yo naiwan? Di ba kadalasan kasi ang babae, dala-dala?
2: Ano kasi yung PWD ako?
0: Meron tayo, ba't naging tayo nag-PWD?
2: Nagkasakit ako sa...
0: Nagkasakit ka sa...
2: Opo. Saan kaya ako po? Ngayon ako isang licensure massage therapy.
1: Sorry po.
0: Massage therapy siya.
1: Nagkasakit sa ano?
2: Opo.
1: Saan po kayo
2: licensure massage therapy. Nagmamasag.
0: Hindi kayo ba nakakakita, Joseph?
2: Totally blind na ako ngayon.
0: Okay, sige. Joseph, anong gusto mo bang maghanap ng makakasama sa buhay?
2: Sige. Gusto ko sanang, baka dito na ako makakita ng forever ko nga.
0: Wow. Sige, ano ba yung mga hinahanap ng isang Joseph sa isang babae?
2: Pagkakatiwalaan, yun lang.
1: Marami ka bang kayamanan? Kasi sabi niyo yung mapagkakatiwalaan eh.
2: Yung matatanong mo yan, akin yan.
0: Ano ulit yan?
2: Hello po.
0: Joseph, ano nakakatawa? Joseph, ang gusto mo ay mapagkakatiwalaan. Ikaw ba, importante sa'yo bukod sa mapagkakatiwalaan, gusto mo ba balingkinitan, matangkad, mahaba ang buhok?
1: Maputi. Morena, chinita, brats. Brats!
2: O kahit siya, medyo chubby, mahaba ang buhok.
1: Voluptuous. Long hair.
2: Basta sa mukha, okay lang. Pwede na yan.
0: Pwede na yan! Basta may nakakapa, ganon.
2: Opo.
1: Basta yun na yun!
0: Wait ka, Joseph. Joseph! May prefer ka ba na edad?
2: Kahit 55 pababa.
0: 55 pababa.
1: Bakit 55 pababa? Bakit nagsimula ka doon sa mataas na age?
0: Age doesn't matter.
1: Performance does.
0: Ano ulit yun?
2: Love is blind.
0: Niliteral mo naman. Ikaw talaga, Joseph.
1: Ito komedyante rin eh. Pero in fairness, my sense of humor.
0: Correct. Joseph! Halimbawa, may tumawag dito. Paano mo

0: makukuha yung atensyon at yung hindi.
1: Number agad, agad, agad. Kailangan mo muna kunin yung atensyon ng isang babae.
0: Ano ba, apurado?
1: Nagmamadali siya, ano ka ba?
0: Nadarating tayo dyan. Halimbawa, may tumawag dito. Oh, sabi, oh, interesado rin ako kay Joseph. O, paano mo siya, paano mo ibibida, ibibenta yung sarili mo sa kanya?
2: Eh, siguro, tatawag din ako dito para, ano, makausap ko rin siya.
0: Mm-mm. Oh. Halimbawa, may tumawag lang. Kunyari, may tumawag. Ayan, ito, sakto, may tumatawag. Ayan, may tumatawag.
2: Ayan, baka, yan ang aking forever.
0: Oh, baka ito na yun, Joseph, ha?
2: Opo.
0: Hello?
3: Hello?
0: Ayan, oh. Kabibes, sino to? Anong pangalan mo?
3: Hello, Kiko.
0: Oo.
3: Ako si Pamela.
0: Pamela! Oh, Pamela, taga saan ka? Ilang taong ka na?
3: Taga Maynila.
0: Taga Maynila, okay.
2: Ayaw,
0: kami. Ha? Oh, saglit lang. Easy ka lang, Joseph. Kinakausap pa natin yung caller, okay? Oh, Pamela, ilang taong ka na?
3: 36 na po ako, DJ Kiko.
0: Ah, 36. Ayan. Pamela, para sa kaalaman mo, meron tayong isa pang ka-vibes na nasa kabilang linya, ha? Ito si Joseph, mula din sa Manila.
3: Ah.
0: Oo, Pamela, ay Joseph, taga saan ka sa Manila? Oh.
2: Dito lang ako sa may ano, bandang Recto.
0: Ah, yun, sa Recto. O, sige, wait lang ha, Joseph. Ah, Pamela, saan ka sa Maynila?
3: Sa may Recto din po.
0: Ano? Ay, sa may Recto rin? Coincidental, ha? O, sige. Ah, Pamela kasi, ito si Joseph, ka-vibes natin, ay isang single parent. Oo. At naghahanap siya na makakasama sa buhay. O, sabi niya, baka nga daw, term niya, ka-forever. Ano? Oo, di ba?
3: Ay, gusto ko po makasama yung malupit eh.
0: Malupit?
3: Malupit
0: oh.
3: Po ba yan?
0: Ayun lang, Joseph!
3: Kaya niya po ba akong paligayahin gabi-gabi?
0: Joseph, may tanong si Pamela. Ang gusto daw ni Pamela ay ka-vibes, hindi daw ka-forever. Okay ka ba doon?
2: At kaibigan lang.
0: Kaibigan? Tumalong pa sa kaya. Joseph! Nandito si Pamela sa kabilang linya. Kausapin mo na siya.
2: Sige. Hello po.
3: Hello, Joseph.
2: Hello, good morning.
3: Hello, maganda umaga. Joseph, rektahin na kita, ha? Ano ang meron ka na kaya mong ibigay sa akin?
2: Ha?
3: Ano ang meron ka na kaya mong ibigay sa akin?
2: Eh, yung aking ano, kapag yung na pagmamahal.
3: Pagmamahal. Malaki ba yung sayo?
2: Oo, naman. Kaya ano ka rin?
3: Ha? Pagmamahal agad? Di mo ba ako kilala? Mahal mo na agad?
2: Malaki nga, malaki.
3: Ah, malaki. Oh. Eh, Joseph, pag nag-date tayo, saan mo ba ako dadalhin?
4: Sa Luneta.
2: Eh, saan, ano mo, magandang pasyalan. Doon sa Tagaytay.
3: Tagaytay? Anong gagawin natin sa Tagaytay?
2: Kasi masarap doon, humigop ng ano, bulalo.
3: Ay, baka ako mahigop mo, ha? Hindi yung bulalo.
2: Pampalakas daw ng tuhod.
3: Kaya mo pa ba, Joseph? Nakakailang rounds ka pa ba? Nang paghigop, nang ano, nang bulalo.
2: Bulalo?
3: Hmm.
2: Kahit dalawa, basta totoo.
3: Ay, kaya mo? Baka naman bigla ka ma-high blood, ha? Ako pa magdala sa'yo sa ospital.
2: Ano lang, 120 over 80.
0: Joseph!
2: Opo.
0: Ano daw ba ang katangian ng isang Joseph? Bakit kinakailangan kang ikaw ang piliin ng isang Pamela ng Maynila?
2: Ang katangian ko ito trabaho, tapos bahay. Ayan, si magiging forever ko, mamahalin ko siya.
0: Paano daw ba? Paano mo daw ba maipaparamdam kay Pamela na ikaw yung the one, deserving?
2: Eh, siyempre, siya lang yung aking update.
0: Update ng?
3: Paano mo kaya update? I-text mo ko?
2: Eh, patulad niyan, kumain ka na ba?
3: I-text mo ko?
2: Oo. Oh, pakakainin kita.
3: Ha, kakainin mo ko? Wag! Hindi ako ulam! Hindi ako ulam, Joseph!
2: Tapos na pagmamahal.
3: Joseph, can you describe yourself?
2: Apa. Kamukha ako ni ano, ng Kerly Gaspin.
0: Oh!
3: Guwapo. Matangos ang ilong.
0: Matangka?
3: Matangka.
2: 5'5 ang height.
3: 5'5"?
0: Wow,
3: para ka pala aparador lang.
4: Ay, ay.
2: Pakto lang
4: yung
2: katawan ko.
0: Bunganga mo. Bunganga.
2: Hello po.
3: Pakto lang katawan mo.
0: Pamela, may tanong yung mga ka-vibes natin para kay Joseph. Okay lang daw ba sa'yo na si Joseph ay isang single parent? Matatanggap mo daw ba siya?
3: Oo naman. Kahit ilan pa'y anak niya, ang importante, nagmamahal kami ng totoo.
0: Oh,
3: at ako'y aalagaan niya.
0: Wow!
3: Kaya niya ba akong palitan ng diaper?
2: Aalagaan din
0: kita. Magkamantok na tayo sa palitan ng diaper.
3: Eh, syempre.
0: Saglit lang.
3: Ngayon tumeri ako
0: 45 pa lang. Ilan daw ka na ba, Pamela?
3: 36
0: ka pa lang.
3: Ngayon tumeri na ako. Gusto ko'y makakasama sa habang buhay. Ready ba siya? Handa ba siyang magpalit ng diaper ko? Kasi kung hindi, maghanap ka na lang ng iba.
0: Joseph, handa ka daw ba magpalit ng diaper ni Pamela kung sakali?
2: Oo, kaya-kaya ko yan.
0: Wow! Wow! Kasi ang hanap daw ni Pamela ay date to marry. Ibig sabihin, kung ikaw, ikaw na, wala nang palitan.
2: Ako ang caregiver mo.
3: Talaga? Baka mahal mo ako sumilin, ha?
0: Maniningil ka daw ba? Maniningil ka daw ba?
3: Eh, paano tayo?
2: Ah, hindi. Libre.
3: Libre lang. O, ganun ang pagmamahal. Aalagaan mo. That's what you called unconditional love. Ay, massage! Gusto ko yung hard. Kaya mo yung hard?
2: Ay, ikaw. Anong gusto mo?
3: Oh, gusto ko yung diin. Mababang.
0: Abuya.
2: Gusto mo light, hard.
3: Hard. Tapos sasabayan natin ng aguy.
0: Joseph,
3: paano tayo makikita? Gusto na kita makita.
2: Hello.
3: Telephone, hello.
0: Ay, dalawa na. Ay, ano ba yan,
3: Joseph? Naubos ang load ni Joseph. Si Pamela nakahang lang. Oh, iiwan mo si Pamela.
0: Joseph, ano ba yan? Joseph, tawag ka ulit. Ano ba yan? Kainis.
3: Naubos yung load niya. Pamela, dyan ka lang ha. Babalikan ka namin.
0: Hi Joseph, tawag ka ulit ha. Kaya mga ka-vibes, napaka-importante po kung kayo tatawag dito, gamitin nyo po yung Viber para hindi po tayo napuputol. Kasi pag Viber, tuloy-tuloy eh. Pero pag mobile number po ang gamit ninyo, kahit naka-unlimited ka, napuputol.
3: Kasi good for 10 minutes ng ada.
0: Ah, 12.
3: Oh, 12.
0: Oo, napaka-iksi po nung oras.
3: Wala daw Viber. Mag-download kayo. Di ba? Napakadali lang mag-download ka, Vibes. Ano, ituturo pa ba namin yan? Para ka namang kinder niyan.
0: Ay, mga ka-vibes, tawag pa rin kayo sa
3: 0954-406-1967.
0: Para sa inyong mga SKL.
3: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta. Hinihintay namin kayo ni DJ Main. Ay, tanong. Ang bilis naman. Hello!
5: Hello.
0: Uy, ka-vibes, sino to at taga saan ka?
5: Si Gigi po.
0: Si?
3: Sino po?
5: Gigi.
3: Gigi ng?
5: Gigi ng Laguna.
0: Laguna! Gigi, anong atin at napatawag ka? Gigi, inaamoy yung monitor mo ba? Gigi, inaamoy
5: yung monitor. Wala po akong monitor. Sino? Patay po yung monitor.
3: Nagbe-feedback. Nagki-feedback po.
5: Ano, nagki-feedback po?
3: Opo.
0: Oh. Ano?
5: Wala po akong monitor. Patay po eh.
0: Oh, sige na. Gigi, ano?
5: Sasabihin ko po. Sasabihin ko lang po kay Kuya Joseph na kagaya ko na mag-taste rin. Marami po sa mga GC na mahanap niya. At sa TikTok. Kasi lahat na po kami ng mga blind nag-vlog kahit yung mga kwento-kwento lang.
0: Mm-hmm.
5: Kaya may mahanap din siya sa
0: So para sa kalinawan ng mga nakikinig sa atin ano, at nanonood sa ating Facebook live sa 92.3 FMR Manila, Gigi, ikaw ay isa ring blind, PWD din.
5: Opo, blind din po ako, nagmamassage po ako.
0: Oh.
5: Valenzuela, supermarket Valenzuela City.
0: Si Gigi ba ay married na o single pa?
5: Single po.
3: Uy, gaano na katagal na single si Gigi?
5: Ano to?
3: Gaano na po kayo katagal na single?
5: More than 20 years na po.
0: 20 years? Paano nangyari? Bakit 20 years?
5: Kasi nag-umpisa po. Nag-umpisa po ako 23 years old po. Ayan.
3: Napaano po kayo if hindi nyo naman po mamasamain ang aming tanong? Kayo po ba ay na-aksidente? Kaya po kayo ay naging kayo po ba ay na-aksidente? Kaya kayo naging PWD?
5: Sakit ko po, meningitis po. Marami siyang komplikasyon. Nilumpo ako, natipi, saka na-blind. Tapos yung hormone imbalance ko, hindi normal. Ako po yung nag-chat kay Tico Kibikot na gusto ko siyang i-share yung story ko. Kaya lang hindi ko siya ma-type ng maayos.
0: Okay.
3: Opo. So hindi niyo po naranasan magkarelasyon o may nakarelasyon naman kayo way back noon?
5: Hindi ko siya masasabing ano kasi hindi normal yung hormones ko, hindi normal yung itsura na akala ng tao kasi female ako pero male po ako. Nagbabase sila sa boses ko, sa itsura ko kasi yung hormones is nalusaw yung pang lalaki po.
3: Liwanagin natin ha. So si Gigi ay isang lalaki, hindi po babae.
5: Opo.
3: Oh. Kasi yung boses
5: mo. Parang si Charis Pempenko. Si Charis Pempenko nagpasaksak ng testosterone hormones ba yun para maging lalaki siya.
3: Yung boses niya.
5: So ako, yung hormones ko, dahil sa naapektuhan siya ng hormones, naapektuhan ng sakit na meningitis, tsaka na-overdose din ako sa gamot, may nalusaw na hormones.
3: Kaya pala ang boses mo ay parang boses babae.
0: Oo.
3: Yung pala yung effect mo.
5: Napagkakamala niya ng tomboy. Pero personally, pag makikita ko ng tao agad-agaran, yung biglang tingin.
0: Pero Gigi, kamusta ka? Kamusta ang buhay mo ngayon?
5: Masaya naman po at paano, pinagkakasya na lang yung sayo sa buhay. Pero yung love life, zero. Oh. Hindi ko na rin nilangang. Then sa tiyo, wala eh. Tinanin mo.
0: Gigi, pag tinanong ka namin ni DJ Main, ano na lang yung bagay na kulang sa iyo na pwedeng makapagkumpleto?
5: Yung ano po. Magkaroon po ng stable na work, yung permanent, tsaka makapag-ipon at the same time makatulong din sa kapwa PWD na kapustin. Tsaka siyempre pag mga ganyan,
0: dadami yung mga kaibigan mo. Gigi, sa tanong buhay mo ba, never ka nagkaroon ng partner, ng karelasyon?
5: Wala po. Kasi, elementary in high school, same, nalaman nila na crush ko sila, pero
3: nilalaman nila ng
5: crush
3: kasi mo.
5: Lumalayo sila? Uy, mas na. Oh. So, what more kung mas tatangka ako na alam yun na. Hindi na lang. Kasi, hindi ko na lang pinipilit.
3: Pero paano mo na-handle yun, no? Siyempre, tao lang tayo, may emosyon, may nararamdaman, i in love. So, paano mo siya na-handle na ikaw, alam mo sa sarili mo na parang hindi sa'yo suwak ang magkaroon ng karelasyon?
5: Ano po?
3: Paano mo na-handle o paano mo na-handle yung emosyon mo na ikaw ay naghahanap ng mamahalin at magmamahal sa'yo?
5: Hinanggap ko na lang na gano'n talaga. Kasi, kanya-kanya po talaga yung kapalaran ng tao. Parang, yun lang yung binigyan eh. Kailangan tanggapin. Tsaka, kung ano na lang yung nagiging magpapasayang sa'yo, tanggapin mo na lang. Kasi alam ko na maraming tao na una, masaya. So, pero, may kanya-kanya tayo na ups and downs. sa una siguro, masaya, tapos kabandang dulo, namungkot sa akin, ang nakakapagpasaya yung work, maraming kaibigan, family, pero yung relationship as nagkaroon ng partner, wala na yun, hindi ko na, hindi ko na pinipilit kasi wala rin eh. Hindi katulad ng mga kailangan nating ano tawag dito, mga artista, mga TV personality. Sila nagiging mataya dahil mayroon silang pera. Pero meron na akong makilala na gano'n na pagkatapos na magkaroon siya ng maraming pera, pinilit yung gusto niya, pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin nagiging masaya. Kaya kung ano man meron tayo, wag makontento na lang tayo. Wag na tayo maghahanap ng yung alam natin na magiging masaya nga tayo, pero sandang magiging malungkot din.
0: Oo. Alam mo, nakikisama sa'yo, Gigi, yung ano ha, yung kapaligiran ha, lumindol.
5: Ay, hindi ko po naramdaman ha.
0: Ay?
3: Ay, manhid ka na.
0: Sorry. Ah, lumindol po. Oo. Wala lang, share lang namin. Hindi nyo tinatanong.
5: Dyan po ba yan? Keto City, TV5, Mandaluyong
0: o
3: ano? Ah, ano? FMR po kami.
0: FMR. GG. Nandito kami sa QC, GG.
5: Ah, easy. Hindi ko
0: na lang naman
5: dito.
0: Oo, nasa Laguna. Oo, sige. Ah, Gigi! Baka may gusto kang
3: ibigay ng payo sa mga katulad mo na up to now, nai-stress sa buhay pagdating sa pag-ibig.
5: Ito maging halimbawa sa ilahad sa inyo ng story. O kaya lang hindi siya may na-chat kay Tico, kay kaligot mo yan. Oo. Ang haba eh. Kaya dito ko nalang itinawag.
0: Good. Sige. Gigi, baka may gusto kang mga batiin sa mga kakilala mo, kaibigan mo.
5: hindi na lang ako kailangan kasi tutatago na ako sa pangalan ni Gigi. Balit, binabati ko na lang yung mga dapo ako mga pido ko yung Gigi officially in person. Yung nagmamassage dyan sa vibes na nalaki ko na mga blind. Kailan ako sila, pero ako nagtatago ako sa pangalan ng Gigi.
0: Sige, Gigi. Maraming salamat ha sa iyong pagbabahagi ng kwento.
3: At for sure, marami na inspired na mga PWD. Totoo naman talaga eh. Ang happiness, hindi naman dapat dinidepende yan sa tao o sa pere. Kasi magsisimula yan sa'yo. Kung paano mo yayakapin kung ano yung meron ka at pahahalagahan.
0: Tanggapin mo kung ano yung realidad ng buhay at kung ano ang sitwasyon mo, doon ka mas magiging happy. Gaya nito ni Gigi. Thank you, Gigi.
3: Pero ang tasal namin ni Tito Kiko mo, sana matagpuan mo rin yung tamang tao at tamang pag-ibig para sa'yo.
0: Hindi pa uli lahat. Malayo pa. Marami pang pagkakataon, Gigi.
3: Baka hindi mo palang natatagpuan o nahaharap.
0: Sige. Gigi, salamat sa pagtawag ha.
5: Salamat po.
0: Gigi, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit.
5: 92.3 FMR ang lupit.
0: Yeah! Mga ka-vibe si Gigi mula sa Laguna. Thank you!
3: Salamat! Wow, Tinagalog lang. Alam mo, parang feeling ko naluha siya dun, yung bandang huli. Biglang hindi siya naging speechless . Di ba? Sana matagpuan din nila. Kasi lahat naman ng tao kahit ano pa, may kapansanan ka o wala. Lahat tayo deserve natin ang pagmamahal at deserve nating mahalin tayo.
0: Oo naman. Diba? Deserve talaga ng kahit sino na mahalin at magmahal. Dahil lahat naman tayo, kaya nga tayo binigyan ng hiram na buhay para maramdaman natin kung ano ba ang sarap ng pakiramdam ng isang nagmamahal at minamahal.
3: Pero kung may Diyos ka, kung may Lord ka sa buhay mo, minsan enough na yun at sobra-sobra pang love yun.
0: Oo, diba?
3: Tulad ni Gigi.
0: Correct.
3: Bakit diba ako sige seryoso? No? Kala mo sa akin, hindi ako marunong magdasal. Diba sabi ko nga sa'yo, relihiyosa ako pagdating ng gabi.
0: Ulo ka talaga. Ay, naka, kabayos, tumawag pa rin kayo sa
3: 0954-406-1967.
0: At ibagay nyo na sa amin ang inyong kwentong may kwenta para sa SKL.
3: Share ko lang.
0: Tawag na kayo. Dali na, hinihintay namin kayo. Ang dami. Sayang si ano kanina, si Pamela.
1: Si Pamela.
0: Tawag na Pamela.
1: Tawag ka na Pamela. Kala ko naman si Gigi, ito na, naghahanap ng katulad ni Joseph. Oh. Yung pala, same sila. Kasi boses babae. Galing eh.
0: Oo, kala ko ito na, love match na eh. Di ba? Ay, na. Hello!
4: Good morning.
0: Good morning po. Kabayb, sino to? Taga saan ka?
4: Hello?
0: Anong pangalan? Taga saan ka?
4: Hi, I'm... Gosh, I'm here.
0: Saglit lang. Napuputol ka, Kabayb. Sa ano ulit ang pangalan mo?
4: Kay na lang.
0: Kay?
4: Oo.
0: Si Kay ay taga saan?
4: Taga,
1: Novaliches?
0: Oo.
4: Yes.
0: Okay, inaamoy yung monitor mo dyan kung meron ka ha. Okay, anong ate na patawag ka?
4: Kasi si Joseph kanina yung caller niyo, yung single father. At gusto ko lang din i-share, single mama ko for two, pero hindi ako nag-aanap. Andi kay Joseph.
1: Ano daw?
0: Parehas daw silang single, single parent. Pero ang pinakaiba daw nila, itong si Kay ng Novaliches ay hindi naghahanap gaya ni Joseph. Sige, baka may gusto kang ikwento, bigyan ng payo, opinion, suwestiyon o violent reaction yung kwento ni Joseph. Kay ng Novaliches, i-share mo na!
4: Kasahili lang namin ex-partner ko last year, November. So...
0: Kay, baka pwede kang makalipat ng pwesto mo dyan para maganda yung bato ng signal. Medyo napuputol-putol ka kasi.
4: Okay, sorry.
1: Sayang naman yung kwento mo.
0: Kay?
4: Hello?
0: Ayan, okay na. Sige, kwento mo na. Okay, napuputol-putol ka pa rin, tawag ka ulit ha.
4: Okay, sige, sorry.
0: Sige, thank you.
1: Hintayin ka namin ha.
0: Si Kay ng Novaliches, mga ka-vibes. Oo, kapag tatawag po kayo, make sure po na nasa maganda po kayong pwesto, na hindi, wala pong mga interruption, wala pong mga nagbablock ng signal, ka-vibes, para tuloy-tuloy.
1: Smooth lang ang pasok ng mga boses ninyo. Ayan, tawag na 0954-406-1967.
0: Hintay namin mga ka-vibes ang inyong tawag para sa inyong SKL.
1: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta. Ang dami na po nating tumawag. Ang dami na po nating nakausap. Yung iba lang po kasi talagang kailangan nating putulin. Gawa po ng pangit po yung bato ng signal.
1: Totoo.
0: Nagpuputol-putol po. Hindi po tayo maintindihan. Sayang naman.
1: Totoo. Mas maganda yung klaro, di ba? Para mas maganda ang ating maging kwento.
0: Yan. At magandang umaga kay Wela, Adrian Sabroso, William Murtel, kay John Ray de Guzman na nagpapa-shoutout mula po sa Oriental Mindoro, nanonood ng ating Facebook Live, si Start Racer watching from Prensa Lian Batangas. Shoutout daw sa ating dalawa at ganun din kay Coach Everyday. Thank you!
1: Ako naman, shoutout kay John Carlo Enriquez, kay Ali Soriano, kay Aaron, kay CJ, kay Joel Hernandez.
0: Wow! Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Live po tayo sa aming Facebook page,
1: 92.3 FMR Manila.
0: Yan! Eto na, tawag na kayo. Bilis ah. Hello!
6: Hello po, good morning po.
1: Good morning! Ayan, anong pangalan mo ka, Vibes? At taga saan?
6: Justin po ng taga Cavite po.
1: Justin ng Cavite.
0: Wow! Justin! Anong ate na patawag ka?
6: Ano po kasi, family problem po.
0: Tumbol saan?
6: Ang tanong ko lang po, hanggang saan yung pwede mong ibigay na forgiveness sa mga taong mahal mo?
0: Naluluha-luha na agad si Justin. Justin!
1: Mukhang malalim ang pinagdadaanan
0: ni Justin. Sige, Justin, ikwento mo sa amin ng maiksi lang ha, pero buo ha. Kaya naman, nasa'yo na ang pagkakataon. Justin, i-share mo na!
6: Kasi, 14 years old pa lang ako, siguro 3rd year high school. Naging broken family kami. Una lang, sa nanay ko to, Kinatawad ko yung nanay ko kasi siyempre nananakit din yung tatay ko nung nananakit physical. Kumbaga, sige, nay, umalis ka na. Tapos, ako yung panganay, laki na iwan yung tatlo kong kapatid. Ako yung nag-shoulder. Tapos lahat kami na nag-stop. Kasi walang magpo-provide sa amin financially. Tapos mga years later, okay na kami ulit. Sige, naya ako na pinatawad ni nanay ko. Siyempre, mamatay si nanay ko. Tapos nagkaroon sa amin ulit ng communication. Tapos, yung second, hindi na ba, no? Hindi na sinuha yung opinion namin. Alam, magpapakasal siya. No? Hindi. Okay lang ba magpapakasal ako? Okay. Wala. Nakita lang namin na ano, nakapost na sa FB. Kasal mo sila.
0: Justine, klaruhin lang natin ha. Itong concern mo ay tungkol sa nanay mo.
3: Na nag-asawa uli nang walang kayong kaalam-alam.
6: Opo.
0: Nagpakasal, tama ba?
6: Opo.
0: Okay. Ano yung ngayon, yung tanong mo dito tungkol sa nanay mo, Justine?
6: Kasi iniiwan na kami. Pagkaiwan niya, siyempre wala naman perfectong magulang, wala rin perfectong anak. Siyempre, ang nasa mindset ko, nanay ko pa rin yun. Hindi ko matiis.
0: Okay. Ang konteksto kasi ng kwento mo, sa kabila na naging broken family kayo, na may participation yung nanay mo, pinatawad mo siya, tama ba?
6: Opo.
0: Okay. Tapos kinalaunan ay nalaman mo na itong nanay mo ay bumuo ng ibang pamilya at nagpakasal. Tama?
6: Opo.
0: Ano ngayon ang tanong mo dito tungkol sa sa ginawang desisyon ng nanay mo na pagpapakasal sa iba?
6: Ano po kasi ang dami po kasi nangyari. Tapos ito po... Tapos yun nga po, nagpakasal yung nanay ko. Na-depress po yung tatay ko
0: okay.
6: Ng December. Pagdating ng December, January, February, doon namin nalaman na meron na siyang liver cancer.
0: Si Erpat? Si Erpat ba?
6: Opo, yung Erpat ko po.
0: Okay.
6: February, March, April, May.
0: Okay.
6: Kamatay na po yung tatay ko. Tapos kinabukas, may ngayon po yung birthday ko. Namatay po yung tatay ko ng ngayon.
0: Okay. Justine, kaya pa? Kaya pa? Kaya pa magkwento?
6: Parang din natapos na lang po yung birthday ko kasi... Ang 3 a.m. po nang May 9 siya namatay. Tapos, hindi yun, namatay na po yung tatay ko. Tapos, hindi, siyempre, namatay po yung tatay ko. Inis si Anino po nung nanay ko. Hindi po siya, kahit di na lang po sa tatay ko, kahit na lang po sana sa aming mga anak ko.
0: Okay. Justine, okay, na kahit papaano na unawaan namin yung kwento mo na, no? Yung kabuuan ng kwento mo. Ang tanong mo eh,
3: paano
0: mo mapapatawad si Ermat? Tama ba?
6: Opo. Tapos, di namatay na po yung tatay ko. Naging kami magkakapatid. Yung tatlo kong kapatid, parang nakikipisan dun sa mag-anak namin. Kasi that time, ako pa lang po yung may trabaho. Tapos itong huli,
7: Siyempre, hindi ko na namamatis yung nanay ko. Ano, yung bumibisita kami dun sa nanay ko. Nakita ko yung sitwasyon nila.
0: Na?
7: Yun nga na, siyempre, okay, may ano na po kasi ako eh, may disente na trabaho po ako, regular na po ako sa isang malaking company. Nakita ko yung sitwasyon ng nanay ko. Pinagawa ko po yung bahay nila. Ito,
0: naawa
7: din ako sa
0: nanay ko. Okay. Sige. Justine, medyo nagkukulang na kasi tayo ng oras, ano? So, didiretsoy na natin yung kwento mo, ano? Ang tanong kasi namin ni DJ Main, ano ang pinaka-concern mo dito kay Ermat? Paano mo siya mapapatawad? Tama ba?
3: Yun ba yung tanong mo? Paano magpatawad?
7: Opo. Kasi, naiinis ako sa kanya kasi nitong June, binenta niya yung bahay na hindi ko alam.
0: Na ano? Sorry, na?
7: Binenta niya yung bahay na hindi ko alam.
3: Na! Okay, itinulong okay. Mo sa kanya okay, na okay. Inayos mo.
0: Sige. Ano, bigwasan mo na itong isang... Oh, makinig ka, Justin! Nang Cavite, makinig ang maigi sa sasabihin ni DJ Main.
3: Ang bigat nun, no? Sobrang bigat nun. Pero siguro may sariling reason itong nanay mo bakit siya nagmahal muli. Baka meron silang problema ng tatay mo nang hindi nyo alam. Diba? Pero mali yun kasi anak na kayo eh. Bakit kayo dinadamay doon sa kung anong meron sila? At masakit naman yun bilang anak na makita mo na naghihiwalay ng landas. Ang magulang mo na wala kayong kaalam-alam na sana ginawa nila ng paraan hanggat maaari at hanggat kaya. Pero syempre, hindi natin panghihimasukan ang desisyon ng nanay mo kasi buhay niya yon at siya lang ang makaka-explain kung saan ang gagaling at bakit niya nagawa iyon. Doon naman sa tanong mong, paano magpatawad? Alam mo, Justine, ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin yan kinakalimutan natin yung nangyari. O pinapalampas natin yung maling ginawa sa atin ng paulit-ulit. Pero ang tunay na pagpapatawad, yan yung pagpili na huwag nating hayaang kontrolin tayo ng sakit, ng galit, at sama ng loob sa buhay natin. Hindi naman natin kailangan magmadali magpatawad eh. It takes time. Normal. Na masaktan tayo, magalit at dibdibin natin araw-araw. Pero bigyan mo yung sarili mo na maramdaman kumbaga bigyan mo yung sarili mo ng oras na maramdaman ang lahat bago mo piliting magpatawad. Kung kailangan mo maramdaman yung pain, yung galit mo sa nanay mo, yung inis mo, go! At yung pagpapatawad na yan, ibibigay mo siyan sa sarili mo kasi deserve mo yan. Deserve mo ng peace of mind. Kasi kapag tayo ay inuuna natin yung galit, yan yung binibigyan natin ng atensyon, ikaw lang din ang mapapagod. Pero kapag unti-unti mong binitawan yung bigat, mas nakakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo. Entry mo din kausapin si nanay. Baka kasi wala kayong communication. Hindi mo nasasabi sa kanya itong mga nasasabi mo sa amin ngayon. At hindi mo rin naririnig kung saan siya nanggagaling at bakit niya nagagawa iyon. Kung hindi kayang mag-reach out ng nanay mo sa nararamdaman niya sa kung anuman pinagdadaanan niya sa buhay, bilang anak, ikaw na ang lumapit sa nanay mo, kausapin mo siya ng buong puso. Nang sa ganun, maintindihan mo.
7: Sa lahat naman, sorry po. sa lahat naman po ng pagkakataon, ako naman po yung blog una lumalapit sa kanya kasi hindi po ako makasigil.
1: Oo, gets namin yun. Tinulungan mo nga sa pinaayos mo yung bahay. Pero hindi yun yung sinasabi kong communication eh. Kausapin mo siya heart to heart. Iparamdam mo sa kanya, ipaintindi mo sa kanya ano'y nararamdaman mo bilang anak simulat sa pool up to now. Tanungin mo, bakit niya nagawa iyon? Ano ba, may pinagdadaanan din ba siya? May problema ba siya? Nang sa ganun, maintindihan mo siya. At maintindihan ka din niya. Na bilang anak, napapagod ka rin kasi tao ka lang din eh.
7: Napapagod na din po. Mag-isip.
1: Ikaw ba, Kiko? Ano bang maibibigay mong advice dito kay Justine?
7: Ano po kasi, dito po kasi natutigay na naman po yung anxiety. Pero ano po kasi ako, last 20, yung namatay po yung tatay ko.
0: Okay. Justine, sige ha. Kaya mo pa ba makipag-usap? Kaya mo pang magkwento? Kaya mo pang makinig? Kaya pa?
7: Kaya pa naman.
0: Okay, sige. Pindutin mo lang yung buzzer pag di mo na kaya, ha?
1: Wala siyang buzzer. Doorbell meron siya.
0: Doorbell pala, doorbell.
1: Ano ba tunog ng doorbell?
0: Wala. Ay, wala.
1: Ding dong! Ding dong.
0: Ah, pinapatawa ka lang namin, Justine, ha? Ah, sige, makinig ka.
7: Opo, ano naman po?
0: Makinig ka kay Tito.
7: Ayoko lang po na ano. Ayoko lang naman po na bumalik ako sa dati.
0: Ah, okay.
1: Oo naman. Kaya mo yan. Magiging Justine ka ba kung hindi mo kakayanin?
0: Oo, oh, eh, kapangalan mo si Justin Bieber.
1: I know you love me! Ay, hindi!
7: Kasi po, ano, minsan, ano po kasi, minsan survivor po kasi ako.
0: Sorry, ano ka?
7: Suicide survivor.
0: Okay. Sige, ganito Justine ha, pinapatawa ka lang namin ha. Kaya natatanong ka namin kung kaya mo pang magkwento at makinig at makipag-usap para alam natin, kalkulado natin yung sitwasyon ha. Justine, ito lang yung masasabi ng Tito Kiko mo sa'yo ha. Okay, sa mga ginawa mong effort para kay tatay mo, kay nanay mo, walang question doon. As in, walang question. Walang sino man ang pupwedeng questionin. Walang sino man ang pupwedeng tanungin ka bakit ito lang ang nagawa mo, ito lang yung ganito, ganyan, etc., etc. Wala. Kasi bilang anak, nagawa mo yung isang bagay na pinapangarap din ng ibang mga magulang na gawin sa kanila ng kanilang mga anak. Yun ay yung mapatayuan at mapaayos ang bahay. Malaking bagay yun, Justine. Pangalawa, naiintindihan namin kung ano yung trauma, sakit, at luha na nailabas mo dahil sa pagkamatay ni Erpat at ganun din yung kinahantungan ng sitwasyon ng pamilya nyo. Naging broken family kayo, nagkasakit si Erpat, nawala si Erpat, si Ermat mo ay nagpamilya ng iba. Alam mo, isipin mo na lang, Justine, na ang buhay ng tao punong-puno ng misteryo. Napakaraming bakit, napakaraming bakit ako? Bakit sa amin? Napaka-misteryoso. Lalong-lalo na sa usaping pamilya. Sino ba naman ang nangarap at may gusto na ito yung kahantungan ng pamilya natin, di ba? Na maghihiwalay si nanay at tatay, mapapariwara ang buhay ng mga anak. Pero again, lagi mo rin tatandaan, Justine, na ang nangyayari sa ating buhay, lahat yan may dahilan. Hindi yan ibibigay ni Lord kung alam niyang hindi natin kakayanin. Tingnan mo ang sarili mo. Nasaan ka ngayon? May magandang hanap buhay ka. Maganda ang sitwasyon ng buhay mo. May sarili kang bahay. Nakapagpagawa ka nga ng bahay ni Ermat. Nakakakain kayo 3 beses sa isang araw o higit pa. Napupunan ninyo yung mga kailangan mo, pang personal at ng mga kapatid mo. Ikaw na yung tumayong magulang at ikaw na yung nanindigan sa responsibilidad na iniwan ng nanay mo. Yun ay napakalaking blessing na. Alam mo, Justine, sa kabila ng mga sakit na dinanas mo, baka hindi pa nasasabi sa ito ng mga kapatid mo, ikaw ang napakalaking biyaya para sa kanila. Kahit wala na kayong tatay, nakakasiguro tayo na si tatay mo nililingon ka galing sa langit, nakangiti at pinapalakpakan at pinapasalamatan ka dahil sa pagmamahal mo sa mga kapatid mo. At yung kay Ermat mo naman, darating din kayo dyan sa part na yan na hindi mo kinakailangan pang unawain yung sitwasyon nyo ngayon, hindi mo kinakailangan problemahin, bakit ganito, bakit ganyan. Hayaan mo na muna. Let it be. Let them. Let her. Hayaan mo mangyari ang mga bagay na dapat mangyari. Dahil kinalaunan, ang mga bagay na hindi mo na kontrolado, darating at darating ang kasagutan kahit hindi mo hinahanap. Justine, you're doing good. You're doing great. Keep it up. Okay? At ang desisyon natin na wakasan ng buhay, ito ay dala ng ating emosyon. Hindi natin ini-invalidate yan, ha? Pero again, lagi mong isipin, kapag nagpadala ka sa emosyon na yan, may higit na malulungkot bukod kay tatay mo.
7: Ano po kasi nakakainis eh. Ako lang mag-isa dito tapos nag-uulan-ulan dito eh.
0: Gusto mo samahan ka namin?
3: Paano address mo? Sige. Basta ano ha? Basta order ka ng ano? Ng pizza?
0: Chowking, gano'n.
3: Sure. Basta may makakain tayo ha. Pupunuin mo ha. Willing kaming makinig sa'yo kahit ilang oras o kahit buong gabi. Sanay na sanay kami ni Kiko sa ganyan. Basta may pagkain ka ha.
0: Justine, kaya gusto mo, seryoso, gusto mo samaan ka namin?
3: Oo. Oh,
0: one time lang.
3: Gusto mo igala ka namin sa mall? Ibibili ka, isa-shopping ka ni Kiko.
0: Hoy, wala. Baka ako pa ipagsabay ni Justine. Justine, eto seryoso. Kapag nakakaisip ka ng hindi maganda.
3: Okay. Tawag ka.
0: Tawag ka. Yung Facebook page ko, tawagan mo
3: ako. O kaya ako, oo. Banding tayong
0: yeah,
3: dalawa.
0: Yeah, kaming ni-main.
3: Oo, sasamahan ka talaga namin. Kami, willing kami magbigay ng oras sa'yo. Mapasaya ka lang namin.
0: Ako, bigay ko sa'yo yung number ko, ha? I-ano mo sa akin, PM mo sa akin sa page ko, ha? Bigay ko sa'yo yung number ko. Kung kailangan mo ng kausap, sasagutin kita.
3: Pakilala ako, add mo ako sa Facebook.
0: O yan, o yan.
7: Alam niyo po.
0: Di seryoso yan, ha?
3: Mag-pickleball tayo! Kailangan ko nakasamang mag-pickleball!
0: Di ba? Mag-food trip tayo! Ito talaga ako gutom. Ano? Justine? Alam mo, Justine, maraming paraan, maraming mga bagay, at maraming tao ang handang dumamay sa'yo nang hindi mo alam.
3: Totoo.
0: Okay? Lalong-lalo yung mga taong hindi mo kilala at walang kaugnayan sa'yo. Kami ni DJ Main, yung mga ka-vibes natin na nanonood ngayon sa Facebook Live
3: na at nakikinig.
0: Nakikinig, handa kaming makinig sa'yo, Justine. Ito. Okay? Hindi ka nag-iisa. Huwag mong isipin yan.
3: We are here. Basta treat mo, ha?
0: Yan. Oh. We are here, you are there. Ganun.
3: Totoo, add mo ako sa Facebook, Main Marie Eugenio.
0: Oh, yan na. Oh. Okay ba yun?
3: Ayan na, nagsenda ng request. Ang bilis.
0: Ganyan, Justine, ha? Pwede ko bigay sa'yo number ko, ha? Tawagan mo ako, ha? Si Main, pwede mo i-add sa Facebook. Oh. Ako rin, add mo ako sa Facebook. Martin Cabrera, you.
3: Oh.
0: Ay, pinanabi ko na.
3: Totoo.
0: Oh, di, add mo ko. Usap tayo, ha? Charmaine Marie Eugenio, Martin Cabrera, you. Add mo kami.
3: Ha? Sabihin mo, chat mo ako ngayon. Sabihin mo si Justine to, yung manlilibre sa inyo. Para alam ko sino i-accept ko.
0: Oo.
3: Pero ayun, lagi mong iisipin, maswerte ka. Maraming nananalangin. Maraming nakahiga, nakaratay, na sana madagdagan pa yung buhay nila. Pero wala silang choice. Samantalang ikaw, masigla ka, malakas ka. So yun pa lang, dapat binavalue mo yun.
0: Okay, hinga. Justine, ha? Hinga.
3: Huwag kang magpapatalo!
0: Oh.
1: Hayaan mo ang problema ang mamroblema sa atin, yan. Justin. Oh. Ganon tayo katatag.
0: Isipin mo, marami kang bayarin, Justin.
1: Isipin mo, marami ka pang matitikman.
0: Oh, Justin. Isipin mo, maraming maglalaway sa'yo, Justin.
1: Maraming magmamahalata habol sa isang Justin.
0: Oo. Oh, oh. Tignan mo si Maine.
1: Hinahabol ko kagabi yung bola.
8: Happy marriage naman na po.
1: Oh, yun ay,
0: naman yun naman pala, Justin.
1: Yung palang, oh. Diba, ang dami mong blessings, promise, sobrang dami, kailangan mo lang tingnan kesa nakafocus ka dito sa isang bagay lang. Diba, ang dami mong pwedeng ipagpasalamat at ilaban pa sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya wag na wag kang bibitaw.
0: Oo, tsaka wag, ito, isipin mo Justin ha, kapag bumitaw ka sa buhay, nagpadala ka sa problema, paano na lang yung asawa mo, diba?
1: Oo, kung may anak kayo.
0: Iyan po pala lagpasin mo, Justin.
1: Oo, ang sarap-sarap paggabi, lalo maulan ngayon. Hello, Justin.
8: Ala, ang process pa po kami dyan.
0: Ha?
1: Ha?
8: Gumagawa pa lang po kami ng anak.
0: Oh, yun naman pala eh.
1: Yun naman pala eh. Galingan mo sa pag.
0: Justin! Gusto ko ginoo ka. Oh, ayos tayo, Justin, ha? Okay ka, ha?
8: Apo.
0: Yeah!
1: Sa susunod sana na SKL mo, ano na, ha? Happy yung isishare mo, yeah, sa amin, ha?
8: Opo.
0: Yeah!
1: Basta i-add mo kami. Kami seryoso kami dun, ha?
0: Mm-hmm. Pakilala ka, ha?
1: Add mo kami.
0: Oh, sige.
1: Basta yung treat mo.
0: Huwag mo kalimutan.
1: Kalimutan
0: niya, ha? Justin, baka meron kang gusto batiin. Oo, okay na tayo.
8: Siguro po may nakikinig po. Kumakatrabaho. Pinabati ko dyan sila. SMCB.
1: Ayan si Justin. Ayun,
0: ayun na, Justin. Justin, okay. Ah, sige, ayun lang. Ayun lang. Okay na, okay na tayo, ha? Happy, ha? Dapat, ha? Okay lang. Oh, good vibes lang tayo, ha? Justin, ha?
8: Apo.
0: Okay, yan. Okay, si Justin po, mga ka-vibes ng Cavite. Justin, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
8: 92.3 FMR, ang lupet.
1: Yan! Ang lupet ni Justin.
0: Yan, si Justin ng Cavite, mga ka-vibes. Thank you, Justin.
1: Maraming salamat sa pagtiwala o pagbibigay ng tiwala sa amin, Justin, para mag-open up ka dahil napakabigat niyan. Maraming salamat.
0: Oo, ayan, mga ka-vibes, kung gano'n namin kayo binibigyan ng importansya, kahit nag-OT na kami, okay lang.
1: Oo, dahil para sa inyo, dahil kayo, napakalupit para sa aming mga puso.
0: Importante ang kwento nyo, importante ang mga sasabihin at ikukwento nyo sa amin, kaya binibigyan namin kayo talaga ng
1: importansya.
0: Oo, diba? Para sa mga.
1: Oo, tinagalog ko lang. Bakit
0: ba? At sa aming magbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan. Dahil makakasama nyo hanggang alas 12 rin ng hali at ang isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko Kalikos!
0: Dito lang sa 92.3 FM!
1: The Vibes sa Soundtrip! Ang Lupet!
9: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! The Vibes!
1: Ang Lupet!
10: Chismis na naman! Ang Lupet! Ang Lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: 93 FMR. FMR. Favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupet.
2: Kasi Marie Codino ng Siki Hor, kapatid ko, palaging masakit ang katawan, nangingimi rin ang mga binti at paa, kaya ako palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: Wait.

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibe sa sound trip! 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: That's right. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Mm.
0: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
5: Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong vitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
6: Sa lahat ng ka-vibes natin, sa tahanan man at sa trabaho, ano man ang estado ng pamumuhay, maraming salamat kahit maulan, kami pa rin na pinipili niyong pakinggan!
5: At ganun din sa mga ka-vibes natin na talaga naman kitayong ginagawang vitamina sa umaga, mga driver, konduktor, pasahero, sa lahat ng mga pampasaherong bus at jeepney, lalong-lalo na sa EDSA Bus Carousel at PTX. Thank you!
6: Ang mga tendera natin sa lahat ng kapalengkian, di ba? Mga kahera, mga security guards, especially the Ignacio Place, mga nagagapuhan, nagagandahan, napakasasipag.
5: Si Jaisel Rosales, tawa ng tawa.
6: Gusto niya mag-asawa. Di ba?
5: Single niya.
6: Oh, ganun din mga construction workers natin na ngayon nasa barracks na talaga ninanam naman panahon. Tumigil muna dahil mahirap naman magkumpuni, di ba? Pag maulan o naulan.
5: Hindi matutuyo ang semento.
6: Oh, si Forman. Oh, si Forman, iinit na naman ang ulo niya.
5: Nagdali si Forman.
6: Sisigawan niya na naman yung mga kanyang mga tauhan, no?
5: Pinag-uwi ng bakal.
6: Ay, hindi ganun. Tapos binibenta, no? Para extra kilo. Kita.
5: Kilo. Ay, magandang umaga din at tanghali na rin sa lahat ng ating mga kabayb sa makakawin ng iba't ibang LGU sa mga barangay na tayong ginagawang pampagising sa umaga. Maraming salamat po at huwag mag-alala. Kahit natapos ang ating programa, heto na, susunod na ang programang magbabaduloy ng Good Vibe Music at Kwentuhan, ang programang Love Me,
6: Cathy G.
5: Kasama ng isang mat-juicy at mamiti, Cathy G.
6: It's the place to be.
5: Yan ay susunod!
6: Makakasama ninyo simula alas 12 na tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
5: At huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, at Instagram. Kaya namin na po
6: ang 92.3 FMR Manila. Uy, pati Spotify namin ka-vibes,
5: ha? Yan, oh. At sa Lunes ulit, ha? Alam naming mamimiss nyo kami, pero huwag kayong mag-alala. Marami pa kaming nakaandang sorpresa. Tugtugan at kwentuhan hanggang mamayang ating gabi. Kaya naman, tuto pa lang dito sa pinakikinggang isasyon ng radio 92.3 FMR.
6: The Vibes, the Sound Trip.
5: Ang lupet! Ay, hindi pa tayo nagpakalala.
6: Oo, ewan ko sa'yo. Nagmamadaling-madaling yan. Late ka na nga. Ay, tapos gusto mo pa-umuwi agad.
5: Sumayin nyo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
6: At kasama ang makulit mong tito, Serazzo Kiko!
5: Ano?
6: Oh, uwi na, kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
6: Ka-vibes sa Sound Trip,
5: ang lupet!
6: Oras na rin ka-vibes, 11:52!
5: Oy, Main, pickleball na!
6: Oh, ito na nga eh!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
8: ACS
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi nagli-label ang DND sa mga Pilipino batay sa paniniwala kundi sa objective criteria. Ito'y matapos hamunin ni Vice President Sara Duterte si Teodoro na pangalanan ang mga umano'y pro-China na opisyal na dapat magbitiw kung hindi susuporta sa pulisiya ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang basihan ng DND ay kung may mga opisyal na tumututol at hindi kinikilala ang Administrative Order No. 29, lalo na kaugnay ng mga hakbang ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at Panatag Shoal. Binigyang din niya na hindi nakikisangkot ang DND sa pagtatak ng label batay lamang sa paniniwala at hindi rin ito gumagamit ng mga red tagging practice. Samantala, sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat ilantad daw ni Teodoro ang mga pinatutungkulan nito. Habang binatikos naman ni Davao City Representative Paolo Duterte ang kalihim at inakusahan ito ng pagdi-demonize sa China at pagsasagawa ng umano'y loyalty test. Tinawag naman ng palasyo na nakakabahala ang mga pahayag ni Paolo Duterte dahil nagdudulot ito ng tanong sa kanyang katapatan sa bansa. Samantala, sa iba pang mga balita, nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian na agarang ipatupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region sa gitna ng pagtaas ng inflation. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot sa 6.2% ang inflation noong July dahil sa mas mataas na presyo ng langis at kuryente, lampas sa target na 2-4% ng Bangko Sentral. Babala ni Gatchalian, ang pagkaantala sa aumento ay lalong magpapahina sa kakayahan ng mga manggagawa na makabili ng pangangailangan. Binigyang din niya na nagkakaisa ang Senado sa panawagan na ipatupad ang aumento kasunod ng pagpasa ng resolusyon na humihiling na iangat ang temporary restraining order sa wage order NCR number 27. Nauna nang sinuspinde ng Pasig Regional Trial Court ang pagpapatupad ng nasabing aumento.
0: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, isinulong ng House Young Guns sa Kamara ang panukalang batas na magpapasok ng pag-aaral tungkol sa West Philippine Sea sa kurikulum ng mga paaralan. Layo ng panukala na maipaliwanag sa mga estudyante ang karapatan ng Pilipinas sa karagatan batay sa konstitusyon, mga batas pang maritime, UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling. Ayon sa mga may akda, mahalaga ito upang mabigyan ang kabataan ng tumpak at evidence-based na kaalaman at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at propaganda. Sa ilalim ng panukala, inatasa ng Department of Education at Commission on Higher Education na bumuo ng standard na learning materials katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Iginiit din yan ang pagtuturo ay dapat mananatiling hindi partisan, nakabatay sa ebidensya at naaayon sa mga official policies at international law.
0: FMR News Break.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupet! Anne Marie with I Just Fall In Love Again. Ang sarap ma-in love. Ang sarap ng pakiramdam na in love ka, ba? Diba? At lalong mas masarap sa pakiramdam yung umuulan na tapos nakikinig ka pa ng mga paborito mong love songs. Siyempre, kasama niyo po ako. Ang gabay niyo sa usaping pag-ibig, Kathy G. And happy, happy Friday, everyone. Kamusta ka naman po? Biyernes na naman po. Weekend na naman. Siyempre, love me, Kathy G na. All the way hanggang alas 3 po tayo ulit magkakasama-sama. Kapag ganitong maulan, kapag itong malamig ang panahon, ang sarap nung tamang nagre-relax ka lang. Ang sarap nung tamang nakikinig ka lang ng mga favorite mong mga love songs, di ba? Tamang, alam mo yun, lalo na weekend na. Pero ha, ka-vibes, mag-iingat po kayo. Huwag kayong basta-basta lalabas dahil nga po may mga areas na binaha, may mga areas sa matatasan tubig at lumindol ha. Kanina po, naramdaman nyo ba yung lindol ka vibes? Nako. Anyways, basta doble tripling pag-iingat po ang inyong gawin. At speaking of, I just fall in love again. Sana nga lahat in lababo. Sana nga lahat ay nagmamahal lang at hindi yung nagmamahal lang kapag may naibibigay sa'yo. Pero pag wala ay dead maka na. May kasabihan nga tayo, ka-vibes eh, kapag may pera ka, maraming nakapaligid sa'yo. Pero pag wala ka na, doon mo na makikilala kung sino yung totoong nagmamahal sa'yo. And I'm sure alam mo yan, ka-vibes, di ba? Marami rin sa atin kasi yung nangangarap na makapag-abroad. Hello naman sa mga OFWs natin. At pag nandun na tinitiis yung lungkot, yung pagod at hirap para lang makapagpadala sa pamilya. And ang dami natin mga nakikita na babasa na, alam mo yun, parang pakiramdam nila ang yaman-yaman ng mga tao sa paligid nila. Pakiramdam nila ang yaman ng mga pamilya nilang nasa ibang bansa, di ba? Oo, nako ha. Ilang Pasko ang hindi mo makakasama, ang hindi mo maramdaman yung, alam mo yun, yung iyong anak, iyong asawa, di ba? Ilang birthdays, ilang video call lang nababate. Lahat ng sakripisyo, alam nyo, ginagawa dahil mahal ang pamilya. Di ba? Pero papaano kung dumating ang panahon na nawalan ka na ng trabaho? Papaano kung bigla na lang huminto ang kita at pag-uwi mo sa bahay, imbes na yakap at pag-iintindi ang sumalubong sa'yo, puro paninisi, panunumbat, at malamig na pakikintungo ang naranasan mo. Wow. Sobrang nakakalungkot naman pag ganyan ka-vibes, di ba? May mga relasyon kasi na matataga pang maayos ang buhay, pero kapag dumating na yung problema sa pera, doon na nasusubok yung samahan ng pagmamahalan eh. Minsan, mapapatanong ka na lang, mahal ba talaga ako nito or mahal lang ako dahil may nabibigay ako? Hanggang saan ba dapat magtiis ka-vibes para sa taong mahal mo? Tama bang intindihin na lang palagi ang ugali ng partner mo dahil alam mo na pareho lang kayong nahihirapan, or darating ba ang punto na kailangan mo rin piliin ang respeto at pagmamahal sa iyong sarili? Yan ang kwento po natin for today, ka-vibes ha. Isang kwento na siguradong makaka-relate sa maraming pamilya na dumadaan sa pagsubok, lalo na po sa mga nagsasakripisyo para sa mga mahal nila. Eto pong kwento na to. Kwento po ito ng isang OFW na nagtiis sa ibang bansa, nagtiis, naghirap, dugot pawis ang inalay para mabigyan ng magandang bukas ang kanilang mahal sa buhay. Pero anong nangyari nung sila na ang nangangailangan ng tulong? Abangan niyo po yan, ka-vibes, syempre. Hello muna sa mga ka-vibes po natin na nandyan sa kanilang mga tahanan, work from home, ayan. O kaya naman nasa mga online class, o nag-online class lang, diba? Ayan, anyways, hello po sa inyong lahat. And sa mga nasa kanilang mga opisina, tuloy lang po ang pasok, mga immortal, sabi nga. At sa mga nasa kanilang mga tindahan, ukay-ukay, palengke, karinderya, nasa mga building na nagbabantay, nako ha, bantay-bantay lang po dahil nga may mga pag-uga, may mga, alam mo yun, lindol na tayong nararanasan. So, ka-vibes, huwag kang bibitiw, dyan ka lang at nandito lang po ako. Love me, Kathy G, dito po sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love me, Kathy G.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet, Beauty and the Beast. Ayan, and of course, ngayon pong maulan na Biyernes po sa inyong lahat. Nako, ka-vibes ha, nako, eto ha, ang ating pong story for today na inyo po maririnigin just a short while. Ang kwento po nito ay galing po kay Dennis. Pwede ba maging dahilan ng pera para magbago ang pagmamahalan? Nako, ito po ang isa sa, alam niyo, na pinag-aawayan or isa sa mga nagiging cause kung bakit nagkakaroon po ng problema sa isang relasyon, ang pera. Nasabi nga nila, hindi dapat pinag-aawayan, hindi dapat pinagtatalunan at hindi dapat nagiging issue. Pero paano kung ito ang naging issue? Pwede bang ito ang maging cause para maghiwalay ang isang tao or ang dalawang taong nagmamahalan? Abangan nyo na lang po ang kwento natin for today. Alam nyo, while running through the story of Dennis, alam nyo yun, parang ako yung nalulungkot na antig na hindi mo maintindihan. Siyempre, ramdam natin yung feeling ng isang OFW, yung pakiramdam na malayo ka sa pamilya mo, yung pakiramdam na nagsakripisyo ka, naghirap ka, and then pagbalik mo, yung inaasahan mong yakap sa pamilya mo, maramdaman mo kaya? Naramdaman kaya ng ating letter sender yan? Yan po inyong pakaabangan, ka-vibes of course, dito po sa Love Me Cathy G. Meanwhile, hello muna po sa lahat po ng mga nakatutok pa rin po, nakikinig dyan po sa 102.3 Baguio, spillover La Union. Uy, kamusta po kayo dyan sa La Union, na isa po sa mga apektado po ng nagdaang bagyong itong si Maymay. Ayan, kamusta po kayong lahat dyan? Ingat-ingat po kayo, mga ka-vibes po natin, ha? Ganon din dyan sa 102.3 Bacolod, 97.5 Jensen, ganon din po sa 101.9 Davao City at 89.5 Davao del Norte. Ka-vibes, huwag kang bibitiw dahil ang story po ni Dennis ay maririnig nyo na dito lang sa Love Me Cathy G, 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:51 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

minsan we really don't wanna feel the pain in our hearts, diba? Lalo na kung labis-labis ka nagmamahal, lalo na kung lahat naman ay binigay mo para sa pamilya mo. Alam mo yon, ayaw mo nalang isipin na masakit na malayo sa mahal mo sa buhay, masakit na maging isang OFW, masakit na after all na mga ginawa mo ay hindi nakita yon ng taong minamahal mo. Kuminsan kasi, di ba, lahat ng pwede nating ibigay para sa mga mahal natin, lahat ng pwede nating gawin, ginagawa natin, tinitiis natin, pero papaano kung yung mga pinagbibigyan natin ng pagmamahal na yon ay hindi nakikita ka vibes? Anong gagawin mo? Alam mo yon, lalo na nga po sa isang tao na nasa malayong lugar, nagpursige, pero parang baliwala pa rin. Alam nyo, sabi nga nila eh, ang buhay talaga hindi natin masasabi. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan hindi natin maintindihan. Because, ka-vibe, life is a constant change. Sabi nga eh, but abangan nyo na po ang ating story for today. A story coming from Dennis after this beautiful song from Jose Marichan. Again, buhay talaga, paiba-iba, hindi natin maintindihan. Pero for as long as nagmamahal tayo, wala namang imposible, diba? But sabi nga, life is a constant change. Story of Dennis, coming up po, dito lamang. So Love Me, Kathy G.

This love letter is from Dennis. Dear Cathy G, una sa lahat, hayaan mo muna akong batiin kayo ng congratulations sa magagandang drama na ini-airin nyo araw-araw. Ako nga pala si Victor, I'm 35 years old, isang OFW sa Qatar. Pero ngayong taon ay nakauwi na ako dito sa bansa. Cathy, nagpasya akong umuwi ng Pilipinas dahil ilang buwan nang walang sweldo. At masasabi ko na sobrang hirap ng kalagayan ko simula na magsara dahil sa pagkalugi ng pinapasukan kong kumpanya. Kaya naman kahit piso ay wala akong naiuwing pera. Ang sakit na umuwi ka sa pamilya mo na hindi nakakasabik ang nararamdaman kung hindi pagkalungkot at pag-alala or pag-aalala kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw pag-uwi ko. Bukod pa dyan ay nangangamba rin ako kung paano ko ipapaliwanag sa asawa kong si Gemma ang nangyari. Hindi niya kasi alam na uuwi na ako ng bansa. Alam ko din na umaasa lang si Gemma sa perang maiuuwi ko dahil sa dami ng bayarin na dapat naming bayaran. Paulit-ulit na lang, Cathy, na nagdadasal ako sa loob ng eroplano na sana ay maintindihan ako ng asawa ko at malagpasan din sana namin ang mga malaking pagsubok na ito sa buhay namin. Cathy, nang makauwi na ako ng bansa, ay naramdaman ko ang malaking pagbabago sa trato sa akin ng aking mga kamag-anak maging ang aking asawa.

0: kape naman dyan, oh. Yun na lang yung kainin natin para makatipid naman tayo. Eh kung hindi ka na lang sana umuwi at naghanap ng ibang trabaho dun sa Qatar, eh di sana mas okay pa yung sitwasyon natin ngayon. Malamang hindi tayo ganito.
1: Hindi ko naman ginustong umuwi eh. Wala lang talaga akong choice, Mal. Dahil wala na talagang mapasukan. Eh kahit pagkain ko nga dun, hirap akong makahanap.
0: Kahit na! Sana naghintay ka na lang at naghanap ka pa. Eh bakit naman yung asawa ni Kumaring Ami nakahanap agad ng trabaho doon? Bakit ikaw di mo nagawa?
1: Mahal naman, eh magkaiba naman kami ng sitwasyon noon. Alam mo namang mas may pinag-aralan yung kaysa sa akin, di ba? Professional yun eh. Ako, hamak na trabahador lang. Sana naman, maintindihan mo yun, Mahal.
0: Ay naku, tigilan mo nga ako sa mga ganyang paliwanag mo. Ewan ko ba kung bakit umuwi ka pa? Eh ano palang balita sa ina-apply mo kahapon, ha?
1: Ayun nga, wala pa, Mahal eh. Tatawagan na lang daw ako. Yung isa naman, hindi ako natanggap.
0: Ano? Eh bakit daw?
1: Di na daw kasi ako qualified dahil sa edad ko. Mas priority daw nila yung mas batang aplikante.
0: Ano ka ba naman, Dennis? Factory worker na nga lang yung ina-applyan mo. Hindi ka pa natanggap? Diyos ko naman, oh. Sana kasi nakinig na lang ako sa sinabi ng nanay ko na wala akong mapapala sa'yo pag ikaw yung mapapangasawa ko. Tama pala sila. Nakakapikon!
1: Mahal, huwag kang mag-alala. Pangako, hahanap din ako ng ibang pwedeng mapasukan.
0: Aba, dapat lang. At isipin mo din na marami tayong dapat bayaran. Kuryente, upa sa bahay, at saka tubig pa. Tandaan mo, Dennis, hindi pa tayo bayad dun sa inuutangan natin para makaalis ka ng bansa. Kaya naman, bilis-bilisan mo yung paghahanap mo ng trabaho, please lang.

0: Kay Ate G, aaminin ko, madalas akong masaktan sa mga salitang sinasabi sa akin ng asawa kong si Elisa or Elsa. Pilit kong itinatago ang nararamdaman kong sakit. Kahit na sober na akong nasasaktan sa mga sinasabi niya, ayoko naman kasing dumagdag pa sa isipan niya. At kaya ko naman ding tanggapin ang lahat ng mga masasakit na salita. Huwag lang siyang mawala. Kathy G, bukod sa mga pagbabago ng trato sa akin ni Elsa, ay napansin ko din na puro pera na lang ang nasa isip niya. At bukod pa nga dito, ay napapansin ko din na madalas siyang maingkit sa ibang mga kaibigan niya.
1: Oh, ito yung sukli mo, Ining. Salamat, ha.
2: Thank you po, kuya.
3: Ay, naku, nakakabwisit talaga.
1: Bakit, mahal? Ano bang nangyari?
3: Eh, paano ba naman? Sino ba namang hindi mabubwisit? Eh, yung mga customer natin, inaagaw nung gin na yun.
1: Hayaan mo na lang, mahal. Wala naman tayong magagawa dun kung gustong bumili ng mga yun dun, eh.
3: Kahit na. Naiinis talaga ako, eh. Masyadong pabida. Akala mo kung sino? Ang taba-taba naman.
1: Mahal naman, tama na. Nagkataon lang siguro na mabenta yung mga paninde niya sa araw na to.
3: Kahit na. Matagal lang ganyan yung babae na yan, eh. Lahat na lang ng mga customer ko sinusulot. Ayan o, tingnan mo. Ang daming namimili. Eh halos parehasan naman tayo ng presyo ng tinitinda.
1: Huwag mo na lang pansinin kung madami siyang mabenta ngayon. Hindi naman pare-pareho yung araw, di ba?
3: Aba ano ba, Dennis? Kanino ko ba talaga kakampi? Kung makapagsalita ka dyan, parang pinagtatanggol mo pa yung gin na yun, ha?
1: Sorry na. Siyempre, sa'yo ako kampi. Eh, ang akin lang naman, hayaan mo na lang siya. Eh, baka pag-umpisaan pa to ng gulo, eh. Mahirap na.
3: Hindi na talaga ako makapagpigil. Busita-busita na talaga ako sa mukha ng babaeng yan.
1: Oo. Saan ka pupunta?
3: Teka, susugodin ko.
1: Huy, teka, Elsa! Elsa! Patay na, loko na.
3: Hoy! Ikaw, babae! Bakit ba lagi mo nalang inaagaw mga customer ko, ha?
4: Teka, ano bang problema mong babae ka, ha? Nagtitinda lang ako dito.
5: Ano bang problema? Wala naman kaming ginagawang masama. Nagtitinda lang kami.
3: Ikaw! Ikaw ang problema kung babae ka!
1: Elsa, tama na! Tara na!

0: Dindo, pasensya ka na. Ako nang bahala sa asawa ko. Eh, pasensya na talaga.
1: Ay naku, Dennis, huwag mo akong pinipigilan ha. Baka sa'yo ko ibuntong-tong inis ko sa babaeng to. Hayaan mo na nga muna ako.
0: Ay naku naman, Erso. Nagtitinginan na yung mga tao dito. Paano ba to?
1: Umalis ka nga dito. Baka malasin pa kami sa'yo. Doon ka sa pwesto mo, huwag dito. Para lang malinaw ha, hindi ko inaagaw ang mga customer ninyo. E paano ko aagawin kung dito nila gustong mamili sa akin? Problema ko ba yun, ha? Aba, wag mo akong sinisigawan, ha? Baka di kita matansya dyan. Kung makaarte ka, tingnan mo nga yung kilay mo parang linta, hindi papantay. Pa-mini-mini skirt ka pa, e puro ka naman baraya sa binte. Kadiri!
0: Elsa, ano ba? Tama na! Tama na yan!
1: Wow! Ang ganda mo kasi, no? Tingnan mo nga yung noo mo, puro kunot. E paano? Mukha ka ng gurang. E paano lagi kang galit sa buhay mo? Aba, siraulo kang babae ka!
2: Pare, alisin mo na dito yung asawa mo. Masyado nang nanggugulo. Ang dami na naabala.
1: Dalhin mo nga yung asawa mo dun sa pwesto ninyo. Baka hindi ako makapagpigil. Baka ano pang magawa ko sa inggitera mong asawa. Anong sinabi mo? Hindi ako inggitera. Baliw kang babae ka! E anong tawag mo sa'yo, ha? Mabuti pa, huwag mo na lang akong pakialaman dahil parehas lang tayo naghahanap buhay. At hindi ko kasalanan kung ayaw nilang bumili sa'yo. E paano nga may bibili sa akin kung ginagayuma mo na sila?
0: Ano ba, Elsa? Tama na yan! Tara na, Elsa. Dindo, ako na humingi ng pasensya sa mga nasabi ng asawa ko. Pasensya na kayo.
1: Buti pa'y asawa mo, malawak ang unawa. Ikaw, ang kitid ng utak mo. Anong makitid ang sinasabi mo? Teka nga, pwede ba, Dennis? Hayaan mo nga muna ako.
0: Ano nga?
1: Mabigyan ko ng leksyon tong babaeng mga agaw ng customer. Paano naman kasi bibili yung mga customer sa'yo kung lagi nakabusangot niyang pagmumukha mo? Sumusobra ka na talaga!
0: Elsa, tama na! Tumigil na kayo!
1: Dennis!
0: Tama na yan!
1: Bitawan mo ako, Dennis!
0: Tama na!
1: Tama yan! Dalihin mo yung asawa mo dyan sa pwesto ninyo para dun siya magngaw-ngaw. Wisit! Wala ka magawa! Bitiwan mo nga ako, Dennis! Nasasaktan ako! Ano ba? Sinabi ng bitiwa mo na ako!
0: Sabi ko sa'yo, tama na eh! Pinibibesta na kayo ng mga tao dito! Hindi ka ba nahiya? Paano may bibili sa atin yan kung ganyan ka?
1: Tawan mo ako! Alam mo, kasalanan mo lahat ng to eh!
0: Ano? Ako? Bakit ako?
1: Simula na umuwi ka dito! Puro na lang kamalasan ang nangyayari! Hindi naman ako magkakaganito! Kung alam ko may pera pa tayo!
0: Oo na. Kasalanan ko na lahat. Pero tama na. Huwag kang mag-alala. Gagawa din ako ng paraan para kumita. Pagsubok lang naman ang lahat ng to. Malalagpasan din natin to.
1: Ewan ko sa'yo. Puro kasalita. Kumilos ka na nga dyan. Madami pa tayong bayarin na dapat bayaran.

Kathy G. Dahil sa pagiging magagalitin at pagkaingitera ni Elsa at dahil sa higpit na rin ang kompetisyon sa palengke. Madalas, napapaaway ang asawa ko. Nalulungkot na lang ako at napapaluha dahil sa akin niya lahat isinisisi ang mga kamalasang nangyayari sa amin. Minsan nga, naisip ko na iwanan na lang siya. Pero hindi ko kaya, Kathy G. Kasi kahit ganun si Elsa, tanggap ko siya dahil ganun ko kamahal ang aking asawa. Titiisin, iintindihin, at patuloy na mamahal.

Kathy G, kaya kong tanggapin ang lahat ng mga masasakit na salita. Huwag lang kaming maghiwalay ni Elsa. Niminsan ay hindi ako naglabas ng sama ng loob or ipinakitang umiiyak ako sa harap niya dahil ayokong makadagdag sa problema na pinagtaraanan naming mag-asawa.

0: gulo-gulo yung mga gamit dito. Nasaan na yung pera dito? Dito ko lang nilagay yun ah. Bakit nawawala?
1: Paano? Anong nangyari?
0: Di ba ikaw yung nagsara ng tindahan kahapon?
1: Oo, pero maayos lahat ng yung kahapon. Kinandado ko mabuti ang Elsa.
0: Ano ba naman, Dennis? Mukhang nalooban tayo. Hindi mo siguro sinara ng maayos.
1: Eh, dinouble check ko yan, Elsa, kahapon. Alam kong nilak ko yan.
0: Eh, kung siniguro mo, bakit ganito? Bakit ito nangyari, ha? Ano na yan? Wala na yung pera natin na kinita natin. Diyos ko naman, Dennis.
1: Mal, pasensya na. Huwag mo naman akong sisino. Hindi ko naman ginusto to eh.
0: Alam mo, puro kamalasan at problema na lang yung dinadala mo eh. Simula nung dumating ka, nagkanda leche-leche na tong buhay natin. Kung kailan kailangan natin ang pera para magbayad ng renta at mga utang sa kapa na wala.
1: Elsa, huwag ka nung umiyak. Gagawa ko ng paraan para may pambayad tayo ng renta at utang. Hahanap ako ng mahihiraman. Tama na, pinagtitinginan na tayo.
0: Wala akong pakialam kung pinagtitinginan na tayo dito. Gusto mo ba ipagsigaw ako pa sa lahat ng mga tao kung gaano ako kamalas sa'yo, ha?
1: Elsa naman.
0: Mga suki! Nanakawan kami! At alam niyo ba kung sino may kasalanan? Ha? Itong malas kong asawa! O, tingnan niyo, ha? O, ang galing! Ang galing talaga! Ang galing! Ang galing! Gusto mo ba ipagsigaw ako pa sa lahat ng mga tao dito kung gaano ko kamalas sa'yo, ha? Simula nang bumalik ka galing abroad, lahat ng kamalasan dinala mo sa buhay ko!
1: Elsa! Tama na! At tama ka! Puro kamalasan ang dala ko pag uwi ko! Hindi ko ginusto lahat ng to, Elsa. Asawa mo ako, di ba? Pero kung itrato mo ako, para kong hayop sa paningin mo!
0: Pwede ba, Dennis? Wala akong panahon sa kadramahan mo. Kasalanan mo lahat ng to eh. Saka na nga!
1: Alis ka. Saka bubunta.
0: Maghanap ako ng mga utangan. Buisit ka!
1: Bakit nangyari to sa akin? Diyos ko. Napakamalos ko. Wala akong silbi!
2: Pare, Dennis! Tama na yan, pre. Huwag mong saktan yung sarili mo. Hayaan mo na muna yung asawa mo.
3: Ito yung panyo, oh.
1: Dindo? Jean? Salamat, ah. Pasensya na kayo. Ayos lang ako. Pero sige na, ako na bahala dito. Baka makita kayo ni Elsa. Baka pati kayo madamay pa.
3: Huwag mo nalang damdamin lahat ng mga sinabi ng asawa mo. Galit lang yun. Saka, bilang kasama niyo sa palengke, alam namin na hindi ka naman malas eh.
2: May mga bagay lang na nangyayari na hindi natin inaasahan, Dennis. Pero maaayos din yan. Tiwala lang.
1: Salamat, Jean. Salamat, Dindo. Sobrang sama lang talaga ng loob ko sa asawa ko. Nag-iba na yung trato niya sa akin simula nung umuwi ako galing abroad eh. Dati naman, hindi siya ganyan. Pero ngayon, ibang-iba na. Wala na kasi akong nabibigay ng malaking pera.
3: Ay, sa totoo lang, hindi namin alam kung anong sasabihin namin sa'yo. Pero ngayon, intindihin mo na lang muna siya. Palipasin mo muna yung galit niya. Bakit ba naman kasi ganyan yung asawa mo?
1: Ano pa nga bang magagawa ko? Kundi intindi na lang talaga. Tsaka mahal ko siya eh. At kaya kong tiisin lahat ng mga masasakit na salita. Huwag lang siyang mawala sa akin.
2: Naiintindihan namin. Sige na, Dennis. Babalik na kami dun sa pwesto namin. Dasal lang, pare. Di niya tayo pamabayaan.
3: Huwag ka mag-alala, Dennis. May awa ang Diyos. O sige na, maiwan ka muna namin ha.
1: Salamat ha. Oo, tama. Pagsubok lang to. At kakayanin ko to.

Kathy G, tama si Jean at Dindo. Pagsubok lang ang lahat ng ito at malalagpasan ko rin. Mabuti na lang at meron taong katulad nila na handa akong damayan sa oras na kailangan ko ng makakausap. At kahit na nga madalas silang awayin ni Elsa, ay hindi sila nagdalawang isip na kausapin ako. Sa kabila ng lahat, ay hindi napabawasan ang pagmamahal ko kay Elsa. At hinding-hindi ko susukuan ang asawa ko, Kathy, kahit anong masasakit na salita ang sabihin niya sa akin. Dahil mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Lumipas pang ilang araw, ay wala pa rin pagbabago sa pagtrato sa akin ng asawa ko. Halos ayaw niya kong kausapin ng matino, Kathy G.

0: Elsa, pwede ba tayong mag-usap?
1: Naku naman, Dennis. Nakikita mo namang busy ako sa pagkukwenta. Istorbo ka talaga. Ano ba yun, ha? Sabihin mo na at madami pa akong gagawin.
0: Bakit parang nagbago ka na?
1: Ha? Ano ka mo? Ano sinasabi mo?
0: Hindi ko na nakikita yung babaeng minahal ko. At mahal na mahal din ako.
1: Nagpapatawa ka ba, ha? Effective, eh.
0: Elsa, hindi mo na ba ako mahal? Bakit ganito mo na lang ako itrato? Dahil ba wala akong naibibigay na malaking pera sa'yo tulad nung dati?
1: Gusto mo talaga ng derechahan, ha? Masyado ka ng pabigat. Ang hirap mong kasama sa buhay.
0: Pabigat? Ganyan na lang ang tingin mo sa akin ngayon? Porque hindi na ako nakakapagbigay ng pera. Hindi ko na nabibili yung mga dating nabibili ko sa'yo. Kaya ganyan mo ko itrato?
1: Ha? Oo! Tama ka sa lahat ng sinabi mo. O ano? Okay ka na ba?
0: Diyos ko, bakit ganito ang asawa ko? Elsa, kung ganyan na talaga ang tingin mo sa akin, isang pabigat na lang, siguro lalayo na muna ako sa'yo. Uuwi na lang muna ako sa amin.
1: Mabuti pa nga. O siya, sige, layas! Nang mabawasan ang problema ko sa buhay.

Kathy G., minabuti ko na lang muna na umuwi sa bahay ng nanay ko. Pansamantala muna akong tutuloy hanggang sa makakuha ko ng trabaho. Noong una ay nagulat ang nanay ko sa bigla ang pagdating ko sa aming bahay at doon ko na nga ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Lahat-lahat na nangyari sa amin ng aking asawang si Elsa. Nagpapasalamat na lang din ako sa nanay ko dahil kahit ganoon ang nangyari, ay nirespeto niya ang desisyon ko at pinatuloy niya akong muli sa bahay namin. Hanggang ngayon ay hindi na nagparamdam pa sa akin si Elsa. Totoo nga siguro na pabigat na lang talaga ang turing niya sa akin, Kathy G. Ang sakit isipin na ang sarili kong asawa ang mismong bumitaw sa akin. Kathy G, dito ko na po tatapusin ang aking liham. Sana ay nakapag-iwan ako ng aral sa inyong mga tagapakinig. Maraming maraming salamat po. And more power to your program. God bless us all. Lubos na gumagalang.

Nakakalungkot lang isipin na dahil sa pera, naging ugat ng paghihiwalay ng dalawang taong nagmamahalan. At nakakalungkot lang din isipin, ka-vibes, na alam mo, may mga taong hindi nakikita yung worth mo, hindi nakikita yung effort na ginagawa mo para sa kanila. Diba, mas tinitignan nila yung mga mali na ginagawa mo at mas binibilang nila yon over dun sa good things na ginawa mo para sa kanila. Nakakalungkot yung story ng ating letter sender na si Dennis. Si Dennis na lahat ay ginawa, si Dennis na binigay ang effort para sa pamilya, tiniis ang pangungulila sa kanyang pamilya, maibigay lang ang magandang kinabukasan. Pero sa halip na, alam mo yon, masayang mga ngiti, sa halip na mga mahigpit na yakap, maiinit na yakap, ang matanggap nito pong ating letter sender ay isang panunumbat pa ang kanya pong nakuha. Ang sakit lang isipin ano, na may mga taong hindi ka tinitignan dun sa good side mo. Mas gugustuhin nilang tignan lagi yung bad side mo o yung mga hindi mo kayang gawin para sa kanila, di ba? Eh sa mag-asawa nga, ang sakit lang kapag alam mo yun, sa isang relasyon, ang problema dapat harapin ng magkasama. Hindi gawing reason para saktan mo yung tao, maliitin mo at iparamdam sa kanya na wala siyang halaga. Kaya nga kayo tinawag na mag-asawa eh. Kaya nga kayo tinawag na magkatuwang eh. Kaya nga kayo tinawag na iisa. Diba pinagbigkis? Sabi nga eh, diba yung sinumpaan sa harapan ng altar, sa hirap at ginhawa, ay magkakasama kayo. Hindi yung puro sa ginhawa lang. Hindi yung puro, alam mo yun, hindi yung pagdating sa hirap, eh kakalimutan nyo na ang isa't isa. Diba? Paano mo sasabihin na mahal mo ang isang tao kung sa mga times na kailangan ng tulong mo, eh nakatalikod ka sa kanya? Diba? Dapat pag nagmamahalan kayo sa mag-asawa, dapat magkahawak kayo ng kamay. Ano man ang mangyari, maghirap man kayo, dahil ang tunay na nagmamahalan ka, vibes, lalo na sa mag-asawa, hawak kamay, hinaharap ang pagsubok at hindi bumibitaw. Ikaw ka, vibes, ano bang masasabi mo sa ating letter for today? Sa ating pong sender na si Dennis, ang sakit bilang isang ama, bilang isang asawa na nagtitiis na malayo sa kanyang asawa dahil lang hindi na siya gusto makita nito. 0927-384-8639. Pwede po sa aming Facebook page, 92.3 FMR, at sa aming pa po mga ibang social media accounts, FB, YouTube, IG, TikTok, Twitter, and Spotify. And of course, aking FB page, DJ Cathy G. Pero alam nyo, kapag mahal nyo talagang isang tao, despite ng pagtatawa, alam mo yon, yung pagtulak sa atin, despite nung pagtalikod sa atin, despite nung mga masasakit na salitang sasabihin sa atin, ang hirap bitawan, no? Hindi pa rin nating masabi na totally na goodbye. Because we will never say goodbye sa taong tunay nating minamahal dapat. Ka-vibes, payuhan po natin si Dennis. Dito lang yan sa Love Me, Cathy Tree.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Karen.

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, I'll be there, Martin Ibera, di ba sabi nga nila, ang ganda sana kung yan ang kanta nitong asawa, itong ni Elsa sa kanyang asawang si Dennis na, alam mo yon, if the sun shine not anymore, o di ba, I'll be there. Ay, nako, pero yun nga po, yun ang nangyari sa story natin na i-share ko po sa inyo. Story po ni Dennis na isang OFW, bumalik dito sa Pilipinas na wala ng trabaho sa ibang bansa. Bumalik dito pero instead na masayang pagbabalik, eh hindi po yun ang nasalubong or sumalubong sa kanya, kundi panunumbat at pagsisisi na nawalan na siya ng trabaho, wala ng pera, papaanong kinabukasan nila mag-asawa. Yun po ang nangyari. Kaya masakit man tanggapin for Dennis, hindi man niyang kayang lumayo sa kanyang asawa, pinilit niya ang kanyang sarili para lang din na hindi na siya ang pagbuntungan ng galit ng kanyang asawa. Pwede ba maging dahilan ng pera para magbago ang pagmamahalan? Alam niyo, Ka-Vibes, ang problema sa pera, isa sa pinakamalaking source ng conflict yan ng mag-asawa ha, or ng couple. And according po sa pag-aaral ng American Psychological Association, yung financial concern, kabilang po yan sa mga pinakakaraniwang reason ng hindi pagkakaunawaan na mag-partner, di ba? Totoo naman eh, kaya nga sabi nila, huwag natin pag-usapan ng pera dahil sigurado pag pera pinag-usapan nyo, naku po, gera patani yan, di ba? Parang rigudo na mangyayari. Sa isa pa pong survey ha, 31% po ng adults may partner ang nagsasabing major source of conflict talaga sa kanilang relationship, yung pera. And mas nagiging intense ang away kapag pera pinag-uusapan eh, di ba? Oo, may sisihan talaga yan. Oo, kaya nga ang sinasabi nila eh, pinapakita din sa research na yung arguments tungkol sa pera ay pwedeng maging mas intense, mas problematic at mas mahirap ma-resolve kumpara sa iba pang mga topic. Kapag iba ang pinag-uusapan, carry lang, pero pera? Naku po! Ang pagiging ano talaga eh, yung pera, umiikot ko minsan yan eh, diba? And alam nyo rin, dito sa kaninang narinig yung story, napakatindi ng mga masasakit na salita na sinasabi nitong si Elsa sa kanyang asawang si Dennis. And lumalabas din po sa research ha, yung harsh startup, pagsisimula ng conversation gamit yung criticism or yung sarcasm, eh isa po yan sa warning sign dahil madalas nitong itulak ang interaction sa negative direction. Ka-Vibes, ikaw, ano ba masasabi mo? Kawawa naman si Denny, sabi ni Miss Alteza. Nakapangasawa siya ng ganun, siguro problemado siya sa gastusin sa bahay. Sa halip na suporta ng asawa niya, sinisi na lang dun sa asawa niya para makaraos din sila at huwag na siyang mawalan ng pag-asa. Ganun talaga eh, diba? Magtiwala ka lang sa Panginoon, Dennis, baka makakalimutan na rin niya ang magdasal, puro pera na lang nasa isip niyan, makalimutan niya rin yon. God will provide for you. Salamat, Miss Alteza. Iba talaga nagagawa ng pera sa buhay ng tao, no? Totoo naman, William.

0: And coach, kakalungkot po yung kwento ng sender dahil lang sa pera hindi sila naging okay yung relasyon nila. Kaya nga, Star Racer, Cathy G, always listening po here in Prenza, Lian, Batangas. Hello po, sa inyo dyan sa Batangas, kamusta po kayong lahat dyan? Sabi naman ni Jessica ng Pasig, Cathy G, ang sad po ng story ng atin pong sender na si Dennis. Talagang ganun, ano? May mga tao talagang hindi appreciative. May mga tao talagang hindi nakikita yung ginagawa mo. Mas gusto nilang makita na nagsasuffer ka kahit na ibinigay mo ang lahat para sa kanila. Totoo naman yan, Jessica. Diba? May mga tao talagang na isasantabi yung effort na ginagawa mo dahil mas gusto nila makita yung gusto lang nila. Diba? John Paul, hello to you, William Mortel. And of course, Cathy G, nakikinig kami. Regards po dito sa crew ng MV Angelica Merckx. Ayan na, hello po, Jess Escalona Box. Kamusta po kayo dyan sa lahat po ng mga crew? Ayan, enjoy. Oo, kamusta ba? Bigayan ng tip. Hello po, Rolly Halihali. Thank you so much also for tuning in. At syempre, ikaw ka vibe. You still have time. You can text in po sa 0927-384-8639 kung meron ka pa pong gustong sabihin para po sa ating sender for today na si Dennis. And hello also to sa mga nakatutok pa rin at walang sawang nagbibigay po ng kanilang komento. Leslie Felipe, hello to you also. Ka-vibes, ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:28 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. Love me. Cathy G.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig! Fun Solid Kaban
1: 92.3 FMR
5: Favorite Music Radio
1: Ka Vibes
2: Ang Lupet
1: Love Me Cathy G.

0: 92.3 FMR,
1: ang iyong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet, Alison Cross with When You Say Nothing At All. Siyempre, kayo po ay nakikinig pa rin dito sa final hour ng programang Love Me, Cathy G. And ka-vibes, pwede bang maging dahilan ng pera para magbago ang pagmamahalan? Dahil nga po ganun na nangyari sa story po na binasa ko kanina, sa story po ni Dennis, nagbago ang kanyang asawa mula nung bumalik siya galing sa ibang bansa bilang OFW pero wala siya napasalubong dito. Dahil nga nawalan siya ng trabaho pero galit naman ang isinalubong sa kanya at panunumbat ng kanyang asawa. Masakit man tanggapin but dahil nga sa sobrang galit at inis ng kanyang asawa, minabuti na lang ni Dennis na lumayo para lang maibsan yung sobrang panlalait pang didiin sa kanya nung kanyang asawa dahil lang hindi na ito makaprovide mula nung nawalan ng trabaho. And sabi ni Engineer Tadeus Conti Humabol, Engineer, ang pagiging labis na materialistiko ng asawa, napakabigat sa hamon ng kasal at malimit na pinagmumula ng away. Kawalan ng tiwala at respeto sa asawa. Kadalasan, labis na nakafocus ang isip sa pera na isang kasakiman. Takot at kawalan ng security. Kapag ang asawang babae laging nakadepende sa halaga ng kikitain, nawawala yung tunay na matrimonyo na sagradong kasal. Nasusulat na mas mainam kumain ng simpleng gulay kaysa marangyang ulam na puno naman ng alitan ng tahanan. Exactly! Well said to that, Engineer Tadeus. Tamang lumayo muna. Nawaywag si Dennis mawala ng pananalig sa Diyos na siyang magbabago ng lahat. Thank you and amen to that. Engineer Tadeus Conti, thank you so much to you. Cathy G, sabi ni JS, ang ganda ng lesson, nakakamiss po ang Kat Mac. I remember I used to listen to you po, Cathy G, with Mac sa 96.1 FM Tarlac. Uy, talaga, during my lunch break and you guys always give me the Christmas vibe. Wow, maraming salamat po. At natagpuan niyo po ako dito. Ayan, nandito na kayo. Dito ka na po laging makikinig, ha? JS, at syempre, palaganapin mo pa ang Lupon. Ayan. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig po sa akin. And syempre, sa amin pong istasyon at sa akin pong programa. Love Me, Cathy G. Ayan. Alam niyo, ka-vibes, ang isang tao, hindi nagiging mas mababa dahil lang sa isang pagkakamali or pagkabigo. And for you, Dennis, yung pagkawala ng trabaho, hindi naman yun pagkawala ng pagkatao mo eh. Nawalan ka lang ng trabaho at pera. At hindi yung pagiging asawa mo at yung mga sakripisyo na ginawa mo para sa pamilya mo. Yung isang taong nagmamahal kasi ay hindi lang nakikita kung anong meron ka. Dapat nakikita niya yung puso mo, yung pagod mo at pagsusumikap na bigyan lang ng magandang buhay ang iyong pamilya. Alam mo, masakit man bumitaw sa relasyon na pinangarap mo, pero alam mo, mas masakit ang kumapit sa relasyon na matagal nang bumitaw sa'yo. And you know what? Sometimes love means letting go even when it breaks your heart. Thank you so much, Dennis, sa pag-share mo na yung story sa amin, naway makahanap ka ng trabaho at dalangin namin na, alam mo yun, maliwanagan ang isipan ng iyong asawa at makita niya yung good side, yung worth mo bilang isang tao, bilang isang asawa. Diba? Na sana yung sakripisyo na ginawa mo mula nung nalayo ka para magtrabaho para sa kanila ay makita niyang muli. Pagdasal mo lang, wala namang imposible, sabi nga din ni Engineer, diba? Again, maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagbigay po ng reaksyon at payo. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company. Ngayon pong araw po ng Biyernes, maulan na Biyernes. Nako, mag-iingat po tayo dahil hanggang Lunes pa yan, mararanasan natin ang mga pag-ulan-ulan. Ka-Vibes, antabayanan po, susunod na ang programang Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Jaiho. Ka-Vibes, tomorrow, huwag niyong kalimutan, magkarinig ka naman po tayo. OPM Vibe, mga paborito.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: ng tanghali. Enjoy the rest of the weekend. Ka-Vibes, mag-iingat po tayong lahat. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes, ang lupet! Oras po natin, 2:50 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS! Love me, Cathy.

0: Love Me. Cathy G.
1: Ano man ang mood mo,
0: 92.3 FMR
1: ang iyong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na lalong magpapalawak sa mga land partnership options, pondo at partnership para sa socialized housing. Nakakuha ang panukala ng 205 na boto pabor at 3 tutol na walang abstain. Ayon kay Sandro Marcos, Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader, layo ng panukala na paigtingin ang pagpapatupad ng mga programa sa pabahay sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Urban Development and Housing Act of 1992. Sa ilalim ng panukala, palalawakin ang mga paraan ng pagkuha ng lupa at pagpapatayo ng pabahay, kabilang ang public-private partnerships, land swapping at community mortgage. Prioridad na makikinabang ang mga mahihirap, walang tirahan at mga pamilyang apektado ng mga proyektong infrastruktura. Kapag naging ganap na batas, inaasahang mas mapapabilis ang pagpuproseso ng mga permits at mas mapaparami ang maitatayong abot-kayang pabahay para sa mga Pilipino.
3: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, bumuo ang palasyo ng isang interagency working group upang palakasin ang paglaban naman ng bansa kontra money laundering at terorismo at matitiyak ang pagsunod sa pamantayan o pamantayan ng Financial Action Task Force at sa ilalim naman ng Administrative Order Building 46. Itinatag ang Philippine Working Group na mangangasiwa sa paghahanda ng bansa para sa susunod na pagsusuri ng Asia-Pacific Group on Money Laundering sa 2027. Pangungunahan ito ng tanggapan ng Pangulo Katuwang ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Justice kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Layo ng gamit na o hakbang na mapanatili ang pag-alis ng Pilipinas sa Fat Gray List matapos itong makalabas noong 2025 dahil sa pinatibay ng mga reforma. Inaasahang paigtingin ng grupo ang koordinasyon ng mga ahensya at titiyakin ang pagsunod ng bansa sa mga international guidelines laban naman sa illegal na financial jobs.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, naglabas ng advisory ang FIVOX matapos ang pagyanig na tumama sa Occidental Mindoro kaninang alas 10:38 ng umaga. Naitala ang lindol sa magnitude 5.4 dulot ng paggalaw ng tectonic plates at may lalim na 14 kilometers. Natukoy ang sentro nito sa karagatang bahagi, 13 kilometers timog kanluran ng Mamburao. Pinakamalakas na ramdaman ang intensity 5 sa Mamburao at ilang lugar sa Oriental Mindoro, habang umabot naman sa intensity 4 sa bahagi ng Batangas at Occidental Mindoro. Naramdaman din na mas mahinang pagyanig sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ayon sa FIVOX, posibleng sumunod ang mga aftershocks kaya pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga official advisory.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig
3: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!

0: the bag.
1: 92.3 FMR.
0: FMR.
1: Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Mga pinalangga naton nga ka-vibes salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hadto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
0: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Taas, ha?
1: Hey!
2: Hello! Hello, mga kapa!
1: Miss Julian Santos!
3: Uy, pagod na pagod ako dito!
4: JC Devera!
2: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon! Mga Ka-Vibes na nakatutok sa atin sa Metro and Mega Manila. Sa lahat din ng mga nakatutok sa atin sa 101.9 Davao City at sa 89.5 Davao del Norte. Sa 102.3 Baguio at sa Bacolod at sa 97.5 Jensen. Eto na ang iniintay nating lahat. Happy, happy Friday sa inyo pong lahat mga Ka-Vibes. Siyempre, iniintay dahil pwede na tayong matulog after ng trabaho ngayong araw na ito. Dahil Sabado, yung iba wala ng work. Hindi, actually, no, ilang araw ding wala kayong mga pasok. Huwag nyo nga akong inaano. Dahil sa ulan, sa bagyo. Ang bagyong maymay, diba? O, pero siyempre talagang sanay na tayo na kapag Biyernes, marami sa atin huling araw na ng trabaho. Kaya for sure, isa to sa mga paborito nyong day. Either iinom kayo later, gigimi kayo later with your friends, may date ka mamaya, Ka-Vibes. Siyempre naman, kapiling ka-bonding nyo na nga po sa oras na 3:29, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, DJ Jaiho, na naniniwala sa kasabihan na kapag hindi mo hinugasan ng pinggan, tatama sa mukha mo yan. Hindi, mali. Totoo nga naman. Minsan lumilipad din. Oo, yung kapag hindi mo hinugasan yan, nako anak, makikita mo. Diba kaya wala kang choice? O kung ikaw ay nakaka-relate at feeling mo kada kakain lang sa bahay nyo, ready-ready na yung mga kamay, mga palad mo para maghugas. O, di go, go, go. Ganyan talaga. O, in fairness ha, nung dati akala ko hindi ako maghuhugas ng plato kasi parang nung growing up, wow. Meron kaming angel, meron kaming ate. O, tas nung naging independent na ako, nag-solo living na ako, walang choice. Pero aminado po ako mga Ka-Vibes na may mga times na dami ng plato sa lababo. Ganyan. Pero hindi, dahil nga tinuruan ako ng tatay ko na maging malinis after mo magluto. So every after luto, ganyan, naguhugas na talaga ako. Oh, pero minsan lang. Oh, kasi mas madalas yung maraming tambak. Oh. Dahil nga tayo ay Home of the Stars, Banana Crew. Naku mga Ka-Vibes, masaya to. Hindi po ako mag-isa. Kundi apat kami ngayon. At ang huling panayam, wow, panayam ang lalim. Ang huling panayam ko sa kanila ay nung right after na na-launch sila, if I'm not mistaken, right after na na-launch sila at pinakilala bilang mamaya sasabihin ko sa inyo yung pangalan. Zoom pa yon kasi nga pandemic na. Ay, actually hindi. Ay, yes. Zoom talaga, oo, parang kasi 2019 sila talaga formally na nabuo. Pero nung 2020, nung nagkaroon ng pandemya, nagsarang ABS-CBN, dun kami una nagkakilala. Madalas, for sure, kung kayo ay avid listeners ng Ka-Vibes, narinig niyo po ang kanilang pangalan. Sila po ay ang Nameless Kids. Welcome to the program! Hello!
1: Hello!
0: Yes, ayan. Oh, maganda, maganda, maganda, magandang afternoon. Nice to see you again, Nico, Kim, and of course, Ima. Yes.
2: Hello.
0: Kamusta kayo?
2: Okay naman. Maulan today, so chill lang yung vibes namin today.
0: Actually, oo, totoo. Very, very chill. Yung ulan parang nahihiya pa eh, no? Yung parang manakanak ang pag-ambun muna siya sisimulan, tapos mamaya, oo. Oo, bukod sa manaka-naka, tuloy-tuloy na pagbaha. Hindi, ayan, oo, the flood is giving. Ayan, yeah. Pero syempre, sabi ko nga, 2019, tapos 2020, una tayong nagkatsikahan, ang layo na rin ang narating nyo in fairness, no? Ang dami ng mga naganap sa inyong karera, pero syempre sa mga Ka-Vibes natin, magpakilala tayo isa-isa, ayan. At batiin nyo sila.
2: Hi, ako si Nico.
3: Ako si Kim.
4: Ako naman si Imai.
2: And kami ang Nameless Kids.
0: Wow.
2: Sabay-sabay.
0: Wow. O, P-pop group. Oh, oh, diba?
2: Hand sign pa yun.
0: Yes. Oo, oh, oh, pag sa P-pop kasi sabi-sabi at kami ang. O, yan. Diba? Ganun yun sila. Oo. Oh, oh. Pero syempre i-ano natin, ipaliwanag natin kung bakit Nameless Kids, para sa mga ngayon lang napakinggan dito sa Vibes, dito sa 92.3, ang Nameless Kids, ayan.
2: Actually, Nameless Kids siya, I think for two reasons. One, nung ginagawa namin yung name ng band, medyo naka-base din siya dun sa kung ano yung intention namin to do. So it's more of us just wanting to do the music and not being too... parang concerned about the names that we have to make for ourselves.
0: Mm-hmm.
2: But also growing up, we weren't really the popular kids, so we were sort of the nameless kids growing up. So pero it's a little of both, yeah.
0: Pero actually, 'di ba, unique, pasabog ang pangalan, 'di ba? Kumbaga, masasabi niyo na yun, dahil dyan sa pangalan niyo na 'yan. Parang wala kayong kaparehas ng mga pinangalan sa ibang mga bands,
2: yeah.
0: 'Di ba? Talagang ito ay naging ano, signature name na ng banda ninyo. Pero I remember before, 'di ba, hindi kayo tatlo.
2: Yes.
0: Parang noong 2024, someone left, 'di ba? Oo, yeah, para mag-push ng solo career.
2: We were 5, then we were 4, then we were 3, then this is another 3.
3: Yeah.
0: Oh.
2: Pero I think ano lang, parang not even artistic differences, siguro changes in priority and at kasama lang siguro dun sa fact na the sort of yung band, hindi kami sobrang sabay-sabay ng journeys. Eh.
0: Mm-hmm.
2: So, I guess, eto na yung pinaka, kami talaga yung pinaka nag-a-align kung nasan kami sa journeys namin sa life. And our other bandmates siguro, hindi lang kami nagkasabay-sabay. So, meron lang silang...
0: But ibang priorities in life. Yeah, yeah. Yes. So, parang hindi naman din ano, basihan kung sino yung natira, sino yung nagpatuloy.
2: Tsaka normal naman sa banda.
0: Actually, di ba, ultimo Eraserheads,
2: exactly.
0: Di ba? Nangyari sa kanila, River Maya, di ba?
2: Exactly.
0: Pero syempre, darating yung time na parang magsasama-sama pa rin kayo in God's perfect timing,
2: yes.
0: For sure. Oo. Pero syempre, when the time that I had an interview sa inyo, parang yun yung pasimula pa lang talaga. And umabot na sa, meron kayong kanta, yung Sayo ang Mundo, na nag-reach ng almost magko-4 na ba or 3 million streams.
2: Mga ganun.
0: Oo, going 4 million streams on Spotify, sa digital streaming platforms. How do you guys feel na parang syempre it's a process, hindi siya automatic na parang syempre 'di ba tayo growing up parang alam ko magaling kami, maganda yung gawa namin, so dapat pakinggan siya. Pero nakita nyo at na-experience nyo mismo firsthand na proseso talaga yung para mapakilala ka, para tangkilikin ka ng tao.
2: Well, I think collectively kasi parang nagsimula naman talaga yung band na talagang ginapang namin yung... Kasi yan nga, sabi ko, hindi kami sabi-sabi ng journey. So, merong people in the band na nag-start kami ng band na hindi pa talaga nagbabanda, first time magbanda, first time mag-music. So, yung whole journey of us coming from that, papunta dun sa Sayo ang Mundo, hindi rin namin siya nakikita na parang, ito yung moment na we made it.
0: Mm-hmm.
2: Kasi parang, sa totoo lang... yung pinaka, babalik pa rin kami dun sa roots kung bet namin ginagawa. It's just to, one, make music, and two, parang reach the hearts of people that relate to the music that we're doing. And kunyari, itong Sayo ang Mundo, it helped us connect to, one, a bigger audience, and two, another more specific audience, which is the LGBT community, dahil nga ginamit siya sa Sparks Camp. Parang yun yung mga, parang, siguro hindi namin binibase yung we made it dun sa numbers. Yeah. It's just the... parang at least we reached people and we touched hearts and we touched lives. Na parang, merong anthem to for people in that community. At the same time, meron ding outside that community na nagagamit as an anthem of their lives.
0: Totoo. At saka isa sa pinakamagandang market, of course. Proud ako dyan, ang LGBTQ+ community. Kasi kapag kami nahal ng community, yung, kanyari, isang artista, diba? Yung pagsinuportahan nila, or yung music na lang mismo, diba? Grabe yung pagmamahal talaga, at grabe yung pagtangkilik. Kasi syempre, yun yung maraming pera, diba? Yes! Totoo naman, diba? Maraming mga, masisipag. Yung talagang namamayag pagsaka ni kanilang mga karera, diba?
2: Yeah, and I think personally for me, because I have a lot of friends in the LGBT community, and parang since 2019 I've been going to the Pride Parade to support my friends. So parang malaking, hindi namin siya planan initially, pero
0: nangyari.
2: It was an honor to be able to be an anthem for that community also.
0: Pero diba technically or while doing the song, hindi nyo naman, sabi nga, hindi pinansya. Pero ano sa palagay nyo yung dahilan kung bakit kinagat at bakit naging perfect yung sa'yo ang mundo sa Sparks Camp na talagang parang may makinilig, yung parang feeling nila, ah, taray no, hindi to gawa para sa community, para dapat to sa love or...
2: Yeah, I think tumama lang yung mismong, kasi yung song nasulat siya about sa ano eh, sa feeling of something that you're afraid to give out to the world initially.
0: Ah, dahil ano, parang in-relate sa yung mga closeted, yung mga ganon.
2: Parang dun siya nag-direct. Kasi about siya sa feeling about someone na hindi mo pa maamin. Pero dahil ngayon ready ka na, sa'yo na yung mundo, bibigay ko sa mundo na eto yung taong gusto ko.
0: Kaninong idea to yung song?
2: Sa akin.
3: Siya
0: nagsulat niya. Talaga? Sige nga, trip down memory lane. Nung sinusulat mo yan, sino ang inspiration?
2: This was the beginning of a relationship that I had. It's parang, ewan ko, hindi kasi ako, very private akong tao eh. Mm-hmm. So, yun lang, just that whole concept na parang, the lyrics are medyo direct to what was happening. So this happened, I got to write the song right after a parang hangout na mahilig rin kasi ako sa art. So nagda-draw lang kami sa iPad. So yung dinate ko that time, artist din siya.
0: Mm-hmm.
2: Kaya hence the line na parang handa akong iguhit sa langit ang ating nararamdaman.
0: Wow.
2: So parang mas direct siya na gano'n. So yun, parang, ah okay. Yun yun. So parang matagal din nakalabas yung song eh, bago inabsorb ni Sparks Camp.
3: Yeah.
0: Yes.
2: Pero more than a year.
0: Pero yun yun, diba? Yung sa pagiging isang musikero, parang isang kanta mo lang ang patok or mag-hit, the rest will follow. Na-experience nyo na ba yun?
2: I think...
0: Na dahil nung nagkaroon na kayo ng mga listeners nyo through this song, parang lahat na nang ilalabas nyo, madali na siyang maka-reach sa puso at sa mga tenga ng mga tagapakinig.
3: Yeah.
2: I think in a sense na parang we've already somehow built this small community of ours. Sa parang alam namin na may taong nagmamahal sa amin and mahal din namin sila and we're putting out music para matouch sila and other people.
0: Mm-hmm.
2: Pero feel ko hindi mo rin ma-quantify na parang itong next single, sure na okay to kasi okay yung last single namin.
0: Uh-huh. Yeah.
2: Parang ano rin eh, especially with social media now, parang ang erratic na nung performance ng kada page sa social media. So di mo masabi kung ngayon sobrang nababato ko ng algorithm, the next single biglang hindi ka nababato ng algorithm.
0: Actually, unexpected timing din, talaga. Oh. Tsaka hindi minsan, no, parang magsasuffer din yung ano creativity ng mga tao behind sa bawat mga kanta.
2: Yeah.
0: Kasi parang just because nag-trending tong song na to, parang dapat something like ganun pa rin yung kasunod.
2: Hindi mo siya pwede habulin.
0: Hindi ka na makapag-explore, diba? Yung parang nasistay ka or nasistay ka sa isang bagay lang.
2: Oh.
0: Na minsan, diba, pag creative yung talaga yung mind mo or... Ikaw yung tipo ng tao na ma-arts ka talaga. Di ba? Gabi yung paglaro niyan sa mind mo.
2: So, yung fact lang siguro na yung freedom na yun yung nakapagbigay ng song na I think relatively had some success.
0: Yes.
2: Pag tinanggal mo yung freedom na yun tapos nagpakulong ka,
3: yes,
2: medyo maiipit ka na dun.
0: Totoo. Pero aminin natin, di ba? Still, it's unexpected.
2: Di
0: ba? Kasi minsan yung mga super lumang kanta nyo na, di ba? Tapos bilang nilabas nyo siya. Laging perfect timing talaga. May mga ganun kayo na yung mga dating kanta nyo pa, kumbaga parang reimagine yung mga ngayon. May mga ganun na kayo. Parang reconstruct nyo. Wow, tari, reconstruct.
2: I would say... Yung gabi, medyo matagal ng idea ni Kim yung rough na voice notes.
0: Ito yung sumunod sa Sa'yo ang Mundo. Yeah. Next na parang isa sa hits niya talaga. Yeah. Yes, oo.
2: So, naalala ko kasi yung gabi, meron lang si Kim snippet niya na voice note eh.
3: Yeah. So,
2: parang matagal niya na rin hawak.
3: Acoustic
2: lang. Tapos nahiya rin siya iparinig. So, yun yung mga parang, kung binayaan mo lang na mangyari yung thing, mangyayari siya naturally. Mm. Lalo pag nagtiwala ka rin, kunyari, for us na banda kami, pag nagtiwala ka sa collaborators mo na pag sinakyan namin yung, pag may trip ako, sasakyan nyo.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pag may takot ka na baka hindi nyo sakyan yung trip ko, hindi ka magpe-present eh.
0: Mm-hmm.
2: So yung proseso lang na parang, pinesent sa amin ni Kim, tapos sinakyan namin yung trip niya, kaya nangyari yung thing. Tapos luma na siya. Hindi man sobrang luma, pero matagal niyang ayaw ilabas.
3: Marami tayong songs na parang nasa archive.
2: Oo, tapos, maraming archive, tapos ilalabas namin sa album.
0: Nang paunti-unti. Di ba? Nang paisa-isa. Depende nga sa timing.
2: Yes.
0: Totoo. E paano naman napasok yung ano journey nyo na parang nababanggit kayo? Like yung recent namin guest si Angie. Na parang yung song niya daw is collaborative effort na ginawa ninyo with the Nameless Kids nga.
2: Yan. No, it's specifically for me because I'm also a full-time music producer.
0: Oh.
2: So I produce with artists.
0: Daming racket.
2: Because I produce with Maki, James Reed, Angela Ken, Sam Concepcion.
0: So yung latest song ni James and Maki, ikaw nag-produce?
2: No, I did the last one I did with James was Traffic and Dibale. Then the last song I did with Maki was hanggang Bughaw. So from Saan to Bughaw, I produced that. Then Angela, I worked with her also in Kulimlim and her previous songs. So yeah,
0: Kulimlim piniplay sa ano, Someone Someday.
2: Yeah.
0: Yes,
2: yeah,
0: naririnig ko siya. Thank you sa Someone Someday ha. Sobra yung help nila sa OPM kasi pag may song na ginamit for a specific scene, nilalagay doon yung kung sino yung... Yes, okay. Oo. Kahit na nasa teleserye siya. Siguro sa Netflix, hindi ko alam sa free TV sa kung ginagawa siya. Pero kudos kasi at least ang laking tulong noon para sa OPM. Diba?
2: So, yeah, yun. It's parang, na-appreciate ko rin yung bandmates ko kasi walang, walang limitations na binibigay within the band amongst everyone na parang sa kanila, if you want to express your music in that way, you want to produce for other people, walang pigilan.
0: Mm-hmm. So ngayon, sa layo na nung narating ninyo, syempre, at patuloy pa rin na nag-explore for music at patuloy na naghahatid ng mga magandang tugtugin, ang bago nyo namang single is, ang title ay...
2: Temporary.
0: Ayan.
2: Yeah.
0: Okay, sige, pag-usapan natin ang Temporary. Itong kantang ito ay naisulat because...
2: Ito ay naisulat.
0: Last battery sa kina lang. Because. Speaking of Chris Aquino, I'm so happy. Kagabi actually, share ko lang, maisegue ko lang. Kagabi actually, nakita ko yung post ng isang friend ko sa entertainment din. Tapos parang hiring yung Netflix, nakalagay doon at chika, parang c.h.i.k.a. Parang hiring kami ng multimedia producer or something ganon. Tapos yung requirements niya nakalagay, at least 40 plus years of experience. Ganon yung nakalagay. Nakalagay 40 plus years of experience. Wait lang, I need to check it para mas
2: accurate.
3: Mas 40.
0: Yes, kagabi ko siya nakita ha. Ayan, nasandali lang. Okay, eto. Sabing ganon, 40 years of experience. A recognized figure in Philippine entertainment and popular culture. Ability to turn interviews and commentaries into quotable viral moments. Yun yung mga requirements. Extensive experience in brand partnership and endorsement. Tapos syempre parang yung mga comment, parang grabe yung mag-hire ka nung parang pa-retire na. Parang gano'n. Oo, parang gano'n yung sabi. Mag-hire ka nung parang pa-retire na. Tapos yung mga comment na grabe naman. Parang kahit sino ata, 40 years of experience, napakahirap niyan. Parang gano'n. And then, sobrang kudos din to Netflix kasi today, pagising ko, yung pala yun, yung hinire pala nila is si Chris Aquino.
2: Yeah. So, nag-setup lang sila ng...
0: Nag-setup lang sila ng parang...
2: Execution nila
0: yun. Execution na may ganda. Hiring last night. Sabi kong, galing ah, ganyan.
2: So, sino ahensya niyan? Meron ako nasa isip na mahilig sa ganyan.
0: Actually, yung parang pare-parehas na pag-usapan muna, either billboard, yung ganyan. Pero yun na nga, kanyang umaga napanood ko yung video na si Chris yung hello everybody! Kunyari na-hire na siya. Tapos may editor siya na parang, may eksena yung isang teleserye. Kunyari yung kay Enrique at Blight, kay Andrea, yung sa Secrets of Prague, ganyan. Sabi niya, they're walking sa winter, pero parang kulang. Can you make it more malamig? Siyempre, di ba yung ginawa ng editor na more malamig naman din talaga. Tapos yung ibang eksena yung kay Ding Dong na naka-black lang sila. Ang badu, sabi niya, ang normal lang nung color. Gusto ko mas artsy, ba? Ginawang bulaklakin yung mga damit, yung mga ganyan-ganyan. So parang may something like AI.
2: Uh-huh. Yeah.
0: And at the same time, si Chris Aquino lang yung makakagawa ng mga ganong comments. So yeah, congratulations, ang bongga. Di ba, nakaka-happy. Ayan. Ayan. Anyways, let's talk about, balik tayo, nag-commercial lang tayo na na-happy lang ako. Oo, yan. Yes. Sabi yung sa Temporary, what about Temporary?
2: Temporary about siya sa isang breakup na I think
0: natawa ako kaya yung experience to
2: basta
0: okay
2: about siya sa isang breakup na I guess hindi mo tatanggapin na break na kayo hanggat hindi umabot sa point na masabi niya na wala na siyang love for you. Kaya parang the only way to say we could be broken up is if you're out of love.
0: Inaano ka ba? Inaano ka ba? Diba? Yung mga nakikinig sa atin
2: ngayon. Inaano nga ba ako?
0: Oo, diba? Yung mga nakikinig sa atin ngayon sa sasakyan, sa mga bahay nila, I'm sure once in their life, sa buhay nila, na-experience sila, nakipag-break sila, pero hindi pa nila matanggap sa sarili nila na hindi pa talaga tayo hiwalay.
3: True.
2: Exactly.
0: Oh, sige na, mag-amin na
2: sige,
0: tayo.
2: Sige, kikim yun.
0: Kanina yun? Kanina yun?
2: Hindi. Basta sa someone.
0: Okay.
2: Kay ano yun? Basta someone.
0: Kayo ba na-experience nyo yun, mga ka-vines? Na-experience nyo ba yun? KB? Oo.
2: Hindi, para sa'yo yun eh. Na vibe ko.
3: Para sa'yo.
0: Feeling mo? O hindi, masaya love life ko ngayon ah.
3: Sana o.
2: Kay Kim na lang talaga.
0: Kanina ko tumatawag, di ko nasagot. Sorry, I'm driving love. Wow!
2: Uwi na kami?
0: Hindi. Magsakitan tayo. Tayo mga Pilipino, gustong-gusto natin yung ganyan. Yung masaya ka naman. Pero pag ang topic is something like lagi kang nakaka-relate. Yeah. Okay, gusto ko yan. Okay. Someone na hiwalay na kayo ng partner o ganyan. Tapos dumating sa punto na ikaw ay hindi pa ready.
2: Oh,
0: o hindi
2: so parang
0: pa.
2: Hence, feel mo yung breakup temporary lang siya. So hindi yung relationship yung temporary, yung breakup yung temporary.
0: Hoping ka ba na pwede bang maayos?
2: Oh, yan siya.
0: Oo, antaray. So kayo... Pag sumusulat siya, tapos narinig niya yung mga kantang nagagawa niya, paano kayo
2: hindi
0: nag...
2: Hindi ako yun, ha?
0: Hindi, ibig ko sabihin, may mga nasusulat kayo or may mga ipinapanganak kayo na bago niyong song, di ba? Sa Nameless Kids, paano kayo nagkakaroon ng magandang batuhan na idagdag natin to or ibawas natin to or pwedeng palitan to? Kasi di ba, it's a collaborative effort for you to be able to produce something na jam, di ba?
2: Yeah.
0: Ganyan.
2: Yeah.
3: Tingin ko kasi pag sumulat siya ng song, parang kompleto na eh. Parang patapos na. So, sinasabi na lang namin, hug na lang.
0: Wala nang nagawa.
3: Hug na lang. Tap na lang
0: sa shoulders na. Oh, okay lang yan. Okay, may mga
2: songs na ganun. Kunyari, pag... sobrang personal dun sa taong sinulatan ko for. Joke lang.
0: Hindi,
2: kanyari, may mga songs sa sobrang personal. Parang, I appreciate that they give me the space sa parang, sige, yan yung na-feel mo, wag na natin pilitin na parang,
0: mas
2: let's insert something
0: pa.
2: Or this or that. Pero, I think yung collaboration nagsastart na dun sa recording process and the whole arrangement process of it na parang, because when, yun nga, pag gumagawa ako rin ng songs, may demo na, parang para matapos ko yung song, gusto ko, rinig ko na yung buong thing.
0: Mm-hmm.
2: Pero, wala akong attachment sa, kunyari, si Imay yung, for this song, si Imay yung magbe-bass, si Kim yung isang guitar, tapos, our friend from Jones, si Steven, siya yung drummer.
0: Mm-hmm.
2: Wala akong attachment din sa mga parts na ginawa ko for their parts. So, kunyari, tapos ko na yung demo, guys, ito yung song.
0: Papakinggan.
2: Ibabato ko yun sa kanila ng parang wala na akong attachment sa ginawa kong parts sila.
3: Yeah.
2: Kahit ano na yun for everyone.
4: So that's when... Parang structure lang yung...
2: Oo, I just...
4: Tinatapos niya.
2: May backbone lang ako para lang matapos ko yung structure ng song.
0: Mm-hmm.
2: Then, all for one na yun pagdating sa production and sa arrangement ng kanta.
0: Correct.
2: Tapos recording-wise, siguro kung hindi man lyrics yung ibibigay nila, yung commentary lang ng pag ako'y nag-record, yung sabihin lang nila, eto, atakihin mo ng ganito.
3: Mm-hmm.
2: Kasi sila yung outside perspective.
0: Yes.
2: Kahit sabihin mo
0: listener's
2: internal,
0: perspective, yes. Oo.
2: So, pag naitan nyo yung po, si Imay, kumakanta din sa, joke lang.
0: Yes.
2: De, pag, parang yun nga, kunyari, sabihin lang nila na, baka etong take na to mas okay. Or, baka dapat ganito mo siya i-approach.
0: Totoo.
2: Na, syempre, minsan, pag sobrang internalize na yung kanta sa'yo, di mo na yun, matitignan from an outside perspective. Mm. So, sila yung outside perspective minsan. Pagalan.
0: So, yan yung process.
2: But it's different for every song. Kanyari, may mga songs
0: actually,
2: kami na sinulat namin together.
3: Yeah. Mm-hmm.
2: May songs na sinulat si Kim na i-fill in ko yung ibang parts. May songs na sinulat ko na i-fill in ni Kim yung ibang parts. So, iba-iba. Pero specifically for this one, ganun siya nangyari.
0: Correct. Pero syempre, mas relate na relate sila ng bonggam-bongga dun sa parang wala na kayo... Kumakapit ka pa, hoping ka pa rin talaga na temporary lang yung breakup at may chance pa na pwedeng maging okay kayo. Sa inyong tatlo, let's share stories lang ng konti, di ba? Isa-isa. Let's start with Kim. Ayan, like sa'yo, Kim.
3: Okay.
0: Dumaan na ba? Na-experience mo na ba yung era ng ganito na parang breakup and then parang trying to fix things na kaya pa to?
3: Personally, di pa kasi ako...
2: Channel.
0: Oh, sana ako.
3: Hindi, I mean, wala yeah, pa akong ganun kabigat na ano eh, na naranasan eh. So, yeah, wala pa talaga eh. Wala pa talaga. Sorry.
0: Okay lang, okay lang. Eh, kung wala, wala talaga. Alam nga na mabilit natin. Si, no. Ahawa si Eli.
2: Sana ma-hurt ka.
0: Si Imar.
4: Ako, siguro na-experience ka na yan. Pero parang... Pares kami lang, like, nakahang. Aww. Naghihintayan lang. Tapos, parang nag-snap na lang na wala na yung love.
0: Tapos na talaga.
4: Tapos na, yun.
2: Yung breakup ni Imay sa Nameless yan Kids. Temporary lang.
0: Ayun na lang. Ayun na lang.
2: Love pa namin siya.
0: Oo, hindi sa love, pero sa band. Oo, sa group.
4: Sa band pala yun.
0: Yes. Parang hirap din nung sayo, no? Yung parang sabay nilang kayo na fall out of love.
4: Yun. Tapos yun na. Mismo yun. Tapos na.
0: Oo. Yes. Oh, ikaw naman?
2: Hindi, ako wala pa ako naroon. Happy ako lagi. Hindi, sure. I think ako yung love life kay pinaka-colorful sa amin. Because I'm very honest and in touch with my feelings. So parang, kapag may na-feel ako, na-feel ko lang siya. So,
0: nakatulong ba sa mga artists like you guys na pagka kailangan yung masaktan?
2: Nakakatulong siya sa art.
0: Di ba? Nakailangan yung masaktan para makagawa ng kanta na mapanakit na marami yung makaka-relate.
2: Or, nakatulong siya sa art, sa mental health.
0: Actually, yes, totoo. Totoo naman. Di ba? Pero in fairness ha, ang laking bagay niya na kapag alam mo kung saan mahuhugutin yung pag... Di ba? Sa panahon na hindi mo na alam kung kanino kakakapit, of course, di ba? Sa friends, sa family, kay Lord. Yeah. Pero yung talent na binigay sa atin, di ba? Parang yun pa rin
2: masalap
0: pala yung...
2: Masalap din yung may outlet talaga.
0: Yes! Oo. Ako parang feeling ko ganun, nung na-broken hearted ako sa past, parang feeling ko, ang laking naging... Bukod sa pag-inom, nagwalwal, ganyan. Nagsayang ng pera.
3: Okay lang yan.
0: Di ba? Nagsayang, hindi naman siguro nagsayang kasi na-enjoy ko naman siya. Parang YOLO lang, yung only YOLO live lang once, yun. Di ba? Parang ano, malaking bagay sa akin yung kompleto ko nung gamit sa pagla-live with the lights and everything. Tapos parang I'm talking to someone, kahit mag-isa lang ako sa bahay. Malaking tulong siya para ano, maka-move on.
2: Mm-hmm.
0: Yes. Oo, diba?
2: I think yung ano naman sa akin, yung ma-immortalize mo lang yung something na nadaanan mo. Tapos malinaw yun to you kahit balikan mo yun in the future.
0: True.
2: Na hindi necessarily babalikan mo yung feelings. Pero reminder lang, nagigaling ako doon tapos meron ng produkto na lumabas out of that.
0: Sa inyo, like sa kanta, nalalabas nyo sa song na maraming taong makaka-relate at magiging ano siya, iconic. Yes. Diba? Papakinggan mo siya sa era na to ngayon or pwede mo siyang ulit-ulitin hanggang sa susunod na taon at sa generation. Kagaya ng mga dating kanta ni Ray Valera, diba ganyan. Yung sa akin naman, parang feeling ko ano, nagkakaroon ako lalo ng kaalaman, knowledge, kung ano ko, paano ko atakihin pag merong caller kami na nandun sa pain na pinagdadaanan yun. Kasi, pwede ko sabihin na,
2: nanggaling
0: ang hirap
2: ka doon.
0: Kasi, yes, ang hirap magsalita, di ba, kapag hindi mo naman pinagdaanan.
2: Yes, yes,
0: at pireto lang sa'yo. Kaya minsan, di ba, parang matatawa ka na, bakit ganun natatawa siya? Baka hindi niya pa napagdaanan. Pero pag napagdaanan mo na, ay, dahil sakit talaga. Promise, no, mahal kaya ng motor.
2: I would know.
0: Mahal kaya ng ano, ng motor, tapos ipapaano mo pa siya, yung papaayos mo ng carbon lodi, yung mga gano'n.
3: Oh my God, hindi pwede bawiin.
0: Hindi, kasi parang feeling ko pag binawi mo, ani, kahit naman hindi siguro dun sa taong nanakit sa'yo, parang feeling ko pinalaki ako.
2: Pabutasan mo nalang yung gulong.
0: Kapag nagbigay ka, bigay na talaga siya.
2: Ah, totoo naman, nalang bawian.
0: Di ba parang another pain yun, yung babawiin mo, maisip mo na parang, nagawa ko
2: actually,
0: yun.
2: Actually, that's nasa'yo, tapos parang ayaw mo naman na nasa'yo pa yung thing na yun.
0: Totoo.
2: Sunugin niya na lang.
0: May time na nabawi ko naman, in fairness.
2: Oo.
0: Tapos 1 week.
2: Tapos binigay mo sa iba?
0: Hindi. Bumili ng bago sa iba. Ay, di ba? Pagod. Oo, di ba? In fairness. So ano, may mga gigs kayo? May mga concert? Meron na ba kayong ganun? Mga parating na abangan ng mga fans nyo?
2: Wala, hindi ko lang. Kailan next show natin?
3: Wala. Sa September Fever.
2: Oh yeah, we have September Fever in Cebu.
0: September Fever. Wow!
2: It's an international music festival, so we're gonna be playing alongside Cebuano artists, syempre, people from Manila, people from Asia. Singapore, Southeast Asia, and Asian musicians also.
0: Ang gagaling ng mga OPM bands natin ngayon, no? Kasi parang last night ibinalita ako may magpe-perform sa Singapore sa Grand Prix.
2: Grand Prix. Si Lola Amor.
0: Oh, Lola Amor. Yeah, yeah. Yes. So, di ba sabi ko nga parang slowly, pero di ba isa kahit sino man sa mga bands ang mag-perform dyan, makakapagbukasan ng doors and opportunity
2: exactly.
0: sa iba pang mga banda. Kagaya ng ginawa ng Bini sa Coachella.
2: Exactly.
0: Di ba? Ganyan. So, let's go! O kung ang P-pop ay may P-pop rise, di ba? Patuloy nating paigtingin ang pagsuporta sa mga Filipino music sa OPM. Yes. Pero I have a question.
2: You go.
0: Kamo sa AI?
2: Diba,
0: kamo sa AI? Sa inyo na mga very sa conversation natin kanina, parang lahat yan based on your experiences.
3: Yeah.
0: Talagang,
2: as a music producer and as a writer, I think in terms of production and mixing and mastering, it has its ways to help.
0: Mm-hmm.
2: But also, I'm still not a fan. Parang kumbaga, these things are tools that I could live without. Not to say na I could be still as good as whatever it mm-hmm. puts out. Pero iba pa rin yung pagka-human ng kayang gawin ng tao.
0: True.
2: Than that. And writing-wise, I think it removes the yung fact lang na pag-writer ka, gusto mo vocabulary mo yung lumalabas dun sa sulat mo. Kasi malaking bagay yun eh.
0: Mm-hmm.
2: So yeah, ako, hindi ko sasabihin kung hate ko siya or not, basta hindi ko siya like.
0: Kaya?
3: Same. Nakakasad lang na ang daming tao na hindi alam na AI yung pinapakinggan nila.
2: Exactly.
3: Na sobrang daming magagaling na artist na pwede nilang pakinggan. So, hindi ko alam kung ano pwede namin gawin as musician para ma-educate sila on
2: yeah,
3: that.
2: Yeah, yeah.
0: Sa amin dito, as a DJ, parang ano, isa sa requirements ko or ng with my executive producer na we're not playing any AI songs.
2: Yes.
3: Thank you so much.
0: As in, kasi actually, meron minsan na nakakalusot, pero pagka nakalusot siya, kunyari isang beses, pero nagkakaroon kami ng yung learnings na, can you check? Kasi di ba minsan, ang galing talaga,
2: oh,
0: na parang akala mo may tao talagang gumawa. Halimbawa yung ano, yung may kantang ani yung
3: mga version na AI.
0: May kanta talaga na parang trending din siya sa TikTok ngayon na ginagamit siya as background.
2: Yeah. And I think siguro even sa broadcast parang ang dali ngayon ng mga pages na gagawa sila ng their own broadcast as AI person and AI voice. Tapos minsan believable.
0: Yeah. Totoo. Kaya dapat check dapat talaga ng bongga.
3: Yeah.
0: Yun, alam na tanda ko na yung kung saan man tayo dadalhin.
2: Ay, hindi ko pa rin.
0: Yun yung song na yun na ginagamit ngayon ng bonggang-bongga. Actually, sa totoo lang, to be honest, hindi naman sa pagkapaka-impokrito or plastic, di ba? In fairness, nakaka-LSS siya.
2: Yeah.
0: Tapos when we tried checking it, kung tao ba talaga yung gumawa nito, sino ba talaga yung sumulat ito, nung wala, hindi namin siya map dito sa programa or sa station. Tapos nalaman namin, AI nga, kasi yung ibang mga salita, parang hindi naman yun yung tamang pagbigkas dun sa salita, dun mo malalaman.
2: Siguro if anything na lang, kung meron mang nadudulot na okay yung wave of AI and music, it's that mas eager yung mga artists ngayon to humanize the music.
0: Actually, ako naman ano, game ako, pero syempre, not supporting it for kung masama yung paggagamitan. Sabi mo nga, di ba, kung makatulong.
2: May assistance siya for people that need it talaga.
0: Kung makakatulong, pwede. Pero sabi ko nga, sa like sa program, yung sinasabi ko dito, hindi never kong trinay na i-chat GPT or ano, kasi parang, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, wala pa ba akong makikwento?
2: Yeah, kaya mo na siya prior to it.
0: Totoo, yes.
2: I think for other people lang, there are times that you actually need it.
3: Mm-hmm.
0: But I don't want to parang to tolerate it na parang for me, everyday dun ako magde-depend.
2: Yes.
0: I don't want to be dependent sa ChatGPT or sa ganyan. There was a time na umabot sa punto yung sa pag-upload mo ng mga Instagram posts mo, titingin ka ng captions mo. Masabi ko, okay na yan, kahit mas okay pang walang caption, at least mas human.
2: Yeah.
0: Diba? Mas alam nilang ikaw yon.
2: Ako siguro kung meron man akong use na ginagamit for ChatGPT, usually troubleshooting technology. So kunyari may issue ako with something, hey, I have this issue, ganito, ganyan. So ganun lang, pero yan yung kunyari, things that have to come out of your brain, dapat hindi.
3: Yes.
2: That's sa brain mo yan.
0: Hindi, kasi minsan may inis ka rin na parang, ano ba yan, yun na nga lang, ChatGPT.
2: Exactly.
0: Diba? Ikaw mismo na parang,
2: saka marirealize mo rin sa sarili mo na parang,
3: this is not me.
2: Oo, nabibilay mo yung own thinking mo. Yeah.
0: Saka ano, nagiging 80-80 ka.
2: Yeah. Exactly.
0: Diba totoo na
2: nagiging 80-80 ka? Ganda na ako papunta, kasi di ka lang
0: alam paano yung sasabihin.
5: Oo, oh, di ba naging 80-80 ka, di ba?
2: Nakaka-80-80 siya.
0: Nakaka-80-80, hindi nakaka-proud, di ba? Naku, eto, sabay-sabay nating pakinggan ang Temporary ng Nameless Kids. Siyempre, dito lang yan sa 92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes, ang lupit. Invite nyo sila na pwede nila tong ano ha, pwede namin siya i-play ng Monday to Friday sa Daily Top 10 Countdown. What they need to do is just to comment sa social media accounts namin ng Nameless Kids Temporary or any of your songs para at least pag tinali, pasok siya. Go, take it away.
2: Guys, i-comment nyo yun everyday mga 10 times.
0: Actually, yung ibang umaabot ng hundreds and thousands
2: hundreds
0: of comments.
2: Hundreds and thousands. Yes. Lahat na para hindi na kami gutom.
3: Kanto
2: nung
3: kainin.
2: Pambili
4: ng motor.
2: Oo, pambili ng bagong motor.
0: Wow, ano motor mo?
2: Ducati Desert Slender.
0: Oh, di ikaw na talaga. Kasi yung last time na nabili ko, Aerox lang yun, no? Pero limited edition. Oo, yeah. Wow!
2: May limited. Mga ilan na yun?
0: So lang.
2: So yung limited edition, naubos niya lahat ng limited.
0: Naubos niya lahat ng limited. Charing, oo. Hindi, pero wala niya. X na yun. Yes. Wow! So, kamusta naman? How's your first guesting sa 92.3?
2: Masaya. Ibang energy din siya.
0: Thank you so
2: Nabuhay
0: much.
2: Kami.
0: Salamat.
2: Kala namin, it's a gloomy day.
0: Yeah. Yes. Pero di ba, grabe, oh, katulad yan, hindi kami AI, tao kami na narinig nyo yung mga experiences namin sa life, sa love, sa career, at sa kung ano ano pa. Sana po ma-witness nyo sila mag-perform ng live na live. Supportahan nyo at i-follow nyo ang kanilang social media pages para makita nyo kung saan sila pwedeng panoorin. Yarn. Thank you so much. Maraming salamat. Ang oras natin ay 4:03 sa buong kapulaan ng Pilipinas.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jaiho. Mga kabarana, mag-ingay!
1: Oh, yeah!
3: Narito na ang Banana Crew!
0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: Banana Crew Kasama si DJ Jaiho
2: Magandang afternoon
0: Banana Crew
3: The number one home of the stars Sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes Ang Lupet
0: Banana Crew Paborito niyong merienda Nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
2: Totoo yung galit mo dahil nagseres ka kay Christina.
4: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo!
5: Hey!
2: Hello, mga kapag! Miss Julian Santos!
4: Uy, pagod na pagod ako dito!
3: JC
2: De Vera! Yes.
5: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Ang Lupa!
3: Two point three FMR favorite music radio ka vibes ninyo sa soundchip ang lupet. Magandang Friday afternoon sa lahat ng mga ka vibes natin sa Metro and Mega Manila. Hello, we. Kapiling kabanding pareha na nag-iisang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada, walang iba ako po, si DJ Jaiho. Kanina nakasama natin ang Nameless Kids. Ngayon naman, makakasama naman natin ang bibida. Actually, ang isa sa mga bibida sa VMX o Viva Max movie na pinamagatang. Ang modista. Ay, taray. Ang modista, parang feeling ko ano to, mga patahian, ganyan, no? O mananahe. Heto na po, live na live sa studio para painitin ang malalamig or ang malamig nyong hapon. Kim Iyashi, hello.
6: Hello, magandang umaga.
3: Ayan, oo, teka lang, saan yun narinig ko? Naka-live ka ba dyan? Eh, hinaan mo ng konti, narinig ko kasi Kim, ikaw naman, sinasabi ko sa'yo, Kim, oh, parang narinig ko yung boses ko. Ayan, oh, muli bumati ka muna sa lahat ng mga nakatutok sa ating lahat. Painitin natin ang ating hapon.
6: Hello everyone, magandang hapon. Ako po si Kim Yashi. Papainitin ko yung hapon nyo ngayon.
3: Wow! Ayan, pangako yan ha. Painitin mo ang hapon ng mga ka-vibes natin. So, oh, pero syempre, ano muna yung Yashi? Japanese?
6: Chinese? Screen name ko lang po siya.
3: Oh, but Yashi? Anong meron sa Yashi? Parang katunog ng Uishi. Oo, di ba? Ang Uishi kasi, di ba, parang masarap. Yung mga ganyan.
6: Yes, parang masarap.
3: Ay, gano'n, parang masarap. Totoo. So, ikaw nag-isip ng screen name mo?
6: Yes, opo.
3: Yung Kim, tunay na pangalan?
6: Yes, yung Kim. Kinuha ko po siya sa first name ko. Kasi ang haba po kasi ng full name ko. So,
3: ano ang tunay na pangalan?
6: Kimberly Ann.
3: Kimberly Ann. Yes. O, oh, diba? Tapos ginawa mo lang siyang Kim.
6: Yeah.
3: So, yung Yashi, paano mo naisip?
6: Ever since po kasi, hindi pa po ako nag-artista. Pangalan ko na siya sa Facebook. Parang gawa-gawa ko siya dati.
3: Parang na-sexy ang ka sa Yashi.
6: Yeah, parang ang ganda pakinggan, ganun.
3: So, paano ba dapat siya binibigkas?
6: Yashi, Kim Yashi.
3: Kim Yashi. Gano'n? Yeah, ayun, taray. Parang bitin. Naman. Yashi. Ganyan.
6: Yes.
3: Ang ganda. O, syempre, paano ka naman nag-start sa VMX?
6: Viva One po ako nung una.
3: Ay, parang parehas ka ni ano, ni Adarna.
6: We?
3: Oo, di ba si Adarna, Viva One din siya. Aleka Adarna,
6: Aleka,
3: yes.
6: Adarna.
3: Oo.
6: Ah, yung ano ni, ano, okay.
3: Anino, Jerry.
6: Ellen Adarna.
3: Hindi niya kaano-ano, te.
6: Ay, hindi niya pa
3: hindi niya kaano-ano. Yes, kapilido niya lang. Okay. Oo, ayan. Okay.
6: Screen ano siya?
3: Hindi, yun talaga yung apelido nila. Pero taga Cebu rin siya. Pero hindi niya kamag-anak.
6: Oh, okay.
3: Oo. So sa'yo, Viva One
6: Viva
3: ka.
6: Viva One po ako nung 17 pa lang ako.
3: Okay.
6: Tapos nung nag-turn ako ng 18, parang wala akong project. Naghihintay ako ng project. Parang matagal yung proseso.
3: Matagal yung mga ganap.
6: Yes. Mm-hmm. So nag-decide na ako na mag-Viva Max ako.
3: Oh, talaga? Yes. Siyempre, di ba, pag from Viva One, wholesome.
6: Yes.
3: Ganyan. Pag Viva Max, palaban. Mm-mm. Sexy, ganyan.
6: Challenging.
3: Oo. Challenging, yes. Oo. Lalo na dito sa pelikulang Ang Modista.
6: Yes.
3: Kasama si Sir Mon Confiado, mm-hmm, award-winning actor, and Micaela Raz.
6: Yes.
3: Ito ba yung launching mo o marami ka ng mga Viva Max movies na nagawa?
6: Second movie ko po siya.
3: Anong title nung una?
6: Yes, second movie ko po siya. Yung una ko po, yung debut movie ko na Monay.
3: Ay, Mona!
6: Yes.
3: Monay!
6: Monay!
3: Oh, oh, oh.
6: Tapos yung pangalawa po is parang special guest po siya na special interest siya ng Viva Max.
3: Ah?
6: Yes. Bagong Tukso 2. Yes. Ano po siya? Special interest lang. So, parang hindi siya movie.
3: Totoo.
6: So, yung pangatlo po, eto.
3: Ang Modista. Di ba, yes. Ang Modista, tama ako. Pangapatahian.
6: Mananahe.
3: O, mananahe. Modista, mananahe, di ba? Mm. A sower, ganyan. Yes. Oo, totoo. Ano ka dito, modista?
6: Ay, hindi po.
3: Ano?
6: Si Ate Micaela, ang modista.
3: Ikaw?
6: Ako po ay anak po ako ni Mr. Mon Confiado dito.
3: Oh.
6: At villain po ako here.
3: Ay, kontrabida.
6: Ayaw ko magsabi, baka may spoil ako. So, panoorin nyo na lang.
3: Oo, totoo. Yan. Pero sexy ka rin dito.
6: Yes.
3: Paano ka naging sexy? May iksa na ka ni Mon bilang magtatay?
6: No. Okay. Hindi po. May boyfriend ako dito.
3: Ayan. Yes. Tapos, yung sa boyfriend mo, doon ka palaban.
6: Yes. Aha. And yung character ko po talaga sa Ang Modista is challenging sa akin.
3: Kasi
6: maldita talaga.
3: Yan.
6: Talagang
3: wild, ganon.
6: Yes, totoo.
3: Kumbaga nagre-rebelde.
6: Yeah, nagre-rebelde. Exactly.
3: Ayan, oo. Pero siya, pag-usapan natin, from Viva One na wholesome, ano yung mga nagawa mo sa Viva One dati?
6: Wala pa nga po eh.
3: As in?
6: Yes.
3: So, kaya nag-Viva One ka, tapos walang ganap? Nga?
6: Yes.
3: Ganon, oo. Tapos, nung nag-VMX ka, Viva Max, meron agad.
6: Yes.
3: At binigay ka agad sa'yo ang Monay.
6: Totoo.
3: Mainit bang Monay? Malamig na.
6: Masarap.
3: Oo. Kasi di ba masarap ang Monay kapag mainit.
6: Totoo.
3: Lalagyan mo ng mantikilya. Ganyan, di ba? Ano yung pinaka-daring na nagawa mo? Sige, balikan natin. Trip down memory lane tayo sa Monay.
6: Sa Monay.
3: Ang ganda na pagkakasabi niya ng Monay, no?
6: Monay.
3: Paano?
6: Sa Monay.
3: Ayan. Ang ganda.
6: Sa Monay, yung siguro po yung saan tawag doon? Sa baking area.
3: Ayan. Sa baking area.
6: Yes. Tapos yung sa tricycle.
3: Ayan. Oo. Doon muna tayo sa baking area muna. Siyempre, may mga harina.
6: Oo,
3: ganyan.
6: May Monay pa doon.
3: Ayan ang taray.
6: Kinagat ko yung Monay doon.
3: Talaga?
6: Yes.
3: O tapos, kinagat din ang Monay. Me. O, di ba? Kimiyashi. Yes. Tapos,
6: ayun, talagang binalibag ako doon.
3: Ay, sa may
6: binalibag-balibag ako doon.
3: Sa may pagawaan ng tinapay. Oo, totoo.
6: Tapos, ano siya, sobrang lagkit. Kasi sobrang init sa pagawa ng tinapay.
3: Ay, paano yan? Eh, di syempre, di ba? Sinong kaeksena mo niyan?
6: Si Kuya Rush po.
3: Ay, si Rush Flores.
6: Yes, si Kuya Rush po.
3: Palaban na palaban din si Rush Flores, no? Totoo.
6: Ginaid naman po niya ako. So,
3: kasi bago ka lang.
6: Yes, first time.
3: O, paano ka ginaid ni Rush Flores? Ano yung mga ano niya sa instructions niya sa'yo?
6: Before po kami mag-take, tinatanong po yung limitations and all. Tapos, ayun, hindi naman po siya mahirap katrabaho.
3: Oh, ano ba mga limitations ni Kim?
6: Ano ba? Malalaman nyo na lang sa movie pag napanood nyo.
3: Ah, talaga?
6: Yes.
3: Hindi, may mga bawal hawakan.
6: Yes, meron po.
3: Tulad ng Mona.
6: Yes, sa harap. And no leaking. Ganun.
3: Ay, bawal.
6: Tapos, yes. No tongue kiss. Ganun.
3: Talaga?
6: Yes.
3: So, sinabi mo yun lahat kay Rush?
6: Opo.
3: Tapos, sinunod naman. Ay, bongga. Palakpaka naman. Gentleman. Diba? Hindi mo pwedeng uri-uriin si Rush.
6: Yes.
3: Sanay. Kasi isa siya sa mga marami ng projects na nagawa.
6: Opo.
3: Diba? Oo.
6: Mm-mm.
3: So, pero hindi ka natakot? Kasi syempre, di ba, parang kahit papaano, mamaya pag nandun na kayo sa moment, in the zone na kayo, di ba? Hindi nyo mapigilan, di ba? Kasi pag eksena, bilang mga artista, aminin naman natin na umaarte kayo, pero at the same time, aminin natin, di ba, nadadala rin tayo sa mga emosyon, sa mga hangin-hangin na mga dumadampi sa ating mga pangangatawan.
6: Siguro po, professionalism na lang.
3: Yes, totoo. May experience ka na na ano, na kunyari yung may restriction ka, tapos, hala, ba't niya ginawa?
6: So far, wala pa naman.
3: Bongga.
6: Yes. Gaganda ng mga naka-word ko, mababait po sila.
3: Totoo.
6: And so far, wala pa naman pong nag-take advantage sa akin.
3: Perfect. Oo.
6: Yes.
3: Yan. O, samantala, dito naman sa Ang Modista, ano naman yung wildest? Kasi syempre, from una, dapat yan nagli-level up.
6: Siguro po yung sa hagdan.
3: Ay, ayan.
6: Yes, sa hagdan. Tapos
3: sakit yung sa likod niyan, te.
6: Totoo,
3: sa hagdan.
6: Totoo. Oo. Ang hirap gumanon-ganon doon.
3: Correct. Dun. Umanggulo. Mm-mm. Yes. Oo.
6: Pero so far naman, naitawid naman siya ng maayos ng, at maganda.
3: Ay, ang taray.
6: Yes. Tapos yung sa may parang bar area.
3: Oo.
6: Doon, humiga po ako doon. Eh, sobrang taas nun.
3: Ayan.
6: Yes, yun. Sobrang... ang dami. Ang challenging. Ang ganun. Ang,
3: yung mga blockings yung pinaka-challenging,
6: yes,
3: para sa'yo, no?
6: Yes po.
3: O, anong sabi ng mga ano, family mo, friends mo? Kasi syempre, for sure, aware sila na ikaw ay isang Viva Max artist. Tapos syempre, pag sabi mong Viva Max, diretsahan na, di ba? Mapanghas, wild, sexy, ganun.
6: Yung ibang relatives ko po is alam po nila. Mm-hmm. And yung iba naman po is hindi. So, may mga nagulat. May halo-halong
3: reaction
6: na mula sa akin.
3: Pag ganyan, di ba? Parang ang hirap pag ano, magka-boyfriend. Kasi syempre, una, hindi naman I mean na madaling magka-boyfriend kung maganda ka, pogi ka, mahal mo talaga yung someone para sa'yo, di ba? I mean, mahirap kapag nasa relasyon ka, tapos napapanood or nakikita niya yung mga trabahong ginagawa. Minsan kasi, or madalas, hindi nila maiintindihan na ito ay trabaho lang.
6: Mm-hmm.
3: Di ba? So, ikaw ba, paano pag ganyan? Syempre, sa ganda mong yan, for sure, may mga naniligaw sa'yo. Or ikaw ba ay in a relationship or single?
6: Single po.
3: Single. Yes. O, ready to mingle?
6: No.
3: No,
6: focus
3: not yet.
6: Focus sa work.
3: Focus sa work. Pero totoo, di ba? Na pagka ganito yung ginagawa mo, minsan hindi nila maiintindihan.
6: Yes.
3: Na parang ang dating sa kanila, wag mong, kasi may na-interview kami dito si ano.
6: Misinterpret, nami-misinterpret,
3: yes,
6: niya.
3: Oo.
6: Yeah, ganon. Siguro.
3: So may ganyan ka, yung kunyari nakipag-get to know sa'yo, kinikilala ka, tapos parang, ay Viva Max ka, baka mamay.
6: So far wala pa naman po, kasi hindi po talaga ako nag-i-entertain. Kasi,
3: talaga? Yes. Bakit? Anong hinahanap mo sa isang ka-partner?
6: Hinahanap siguro yung matured.
3: Matured na makakaintindi sa trabahong ginagawa,
6: yes,
3: mo. Oh, bongga. Ano pa?
6: TDH.
3: Ay, tall, dark, and handsome. Bongga, yes. Mala ano?
6: Donnie.
3: Oo, mala Donnie, Pangilinan, ganyan. Yung jowa ni, yung Bell. Ano kala, hindi ni Bell. Oo, wala, hindi naman sila mag-jowa, di ba? Oo, yes, oo. Tapos yung kalapit ni Shuvi Etrata, si Anthony Castillo, di ba ganyan?
6: Yes,
3: TDH. Pero di ba pag VMX prone kayo sa mga message-message na parang mga offer-offer sa inyo?
6: Ah, indecent proposal.
3: Oo. May mga tanggap ka na?
6: May mga nagme-message po sa akin na trolled and dump account.
3: Oo.
6: Pero hindi ko po siya pinapansin.
3: Ano mga message sa'yo?
6: Like, are you open for ganto ganyan? How much?
3: Ay, talaga?
6: Yes. Pero dump account eh. Hindi ko, hindi ko naman masyadong pinapansin.
3: Na-hurt ka pag may mga ganong offer? Kasi syempre, di ba, para sa inyo trabaho, ang pag-aartista, it's just that sexy yung ginagawa niyong,
6: yes,
3: roles. Oo.
6: Hindi naman po. Kasi parang hindi na po ako nagulat. Kasi mostly sa
3: normal na
6: Viva
3: siyang
6: Max artist, ganun. Laging nami misinterpret. Ganun yung tingin.
3: Oo.
6: So, parang hindi na po ako masyado nagulat dun.
3: Talaga?
6: Mm-mm.
3: Oh, bongga. Pero dahil nga troll sila, at dami account sila, hindi mo sila pinapansin.
6: Yes.
3: Wala pa nag-message sa'yo yung talagang hindi troll, at hindi dami.
6: Ay, wala pa po.
3: Ay, bongga. Oo.
6: Wala pa po.
3: Diba? Anong pinakamalaki, pinakamahal na ano, na in-offer?
6: Wala po eh. Walang ganun. Wala pang ganun.
3: Walang sinabi.
6: Parang tinatanong lang, are you open for ganito?
3: Mahina.
6: How much? Ganito.
3: Mahina, sabi. Diba? Oo, dapat kasi lapag kagad kung talagang may bitaw. Diba? Oo, yes. Hindi yung parang, are you open? Yan tuloy na dead ma. Diba? No? Oo. Pero isa challenge ka namin on a rainy afternoon. Kung ikaw ang papipiliin, sasagot ka lang ng mga kasagutan na naaayon sa iyong isipan, sa iyong puso. dito sa ating Banana Crew. Ang init. Oh, dabongga. Ayan. Okay, Kim. Unang tanong. Anong mas pipiliin? Yung mahaba o yung mataba?
6: Natanong na to sa akin. Ayan. Sa ano, Abantes.
3: Ayan.
6: Ano po ulit?
3: Ano ba? Yan, natanong na sa'yo. Hindi mo natandaan. Parang na-distract ka. Yung mahaba o yung mataba?
6: Anything?
3: Ay, anything. Laban na laban. Yes.
6: Anything lang.
3: Anything?
6: Safe answer.
3: Kahit ano?
6: Kahit ano.
3: Pero ano mas gusto mo? Mas prefer? Yung, kunyari, sa...
6: Pagmahal mo naman yung tao. Ayan. Diba? Anything.
3: Pagmahal mo yung tao, laban lang. Yes. Oo. Ah, tao pala.
6: Tao?
3: Oo, tao pala. Yung ano, yung tuwid o baliko? Ay.
6: Ano po yan? Parang... ano ba?
3: Ikaw, tuwid o baliko?
6: Tuwid?
3: Tuwid. O bakit tuwid? Yes. Bakit straight?
6: Wala lang. Straight lang. Wala. Yan ang gusto ko eh.
3: Tama. Bakit nangingalam kayo? Sa nakakatawa yun, yun ang gusto ko eh. Oo, diba? Yun ang gusto niya. Huwag kayo nangingalam. Ano mas gusto mo? Yung nakataas o nakababa?
6: Ang alin?
3: Eh, ganun lang yung tanong. Wala lang ang alin.
6: Ay, wala.
3: Eh. Oo, ano ganun yun.
6: Yung... So, ako na lang...
3: Ikaw bahala kung ano yung interpretation mo, ate. Yes.
6: Nakataas?
3: Nakataas? Dahil? Parang kinikilig ka pa.
6: Nakataas?
3: Taas dapat?
6: Para ano? Para ma-stretch yung katawan ko.
3: Ay, antara.
6: Stretching.
3: Nakataas para ma-stretch ang katawan. Hindi masakit. No?
6: Opo.
3: Totoo naman, di ba? Dapat nakataas talaga lahat. Kasi syempre lahat tayo dapat pataas para magtagumpay tayong lahat. Yes, oo. Ikaw ang magpapakain o ikaw ang kakain?
6: Both.
3: Ay, bakit?
6: Para masaya kayo na lang.
3: Para happy kayo.
6: Yes.
3: Ikaw ba ano ka? Ikaw ba yung tipo ng maghahanda, mag-ready para sa someone? Or yung fan ka na ng pag-host ng isang party, ganyan, isang event?
6: Sorry, so, what?
3: Pag-host. Di ba gano'n yung ikaw magpapakain, ikaw mag-ready, ikaw mag-repair nun sa condo. Bakla naman, para naman pagigising lang, pa sorry, sorry, what pa? Just to die. Para namang ano si Bading? Okay, go. Ano, magpapakain ka or ikaw yung kakain? Both.
6: Gusto ko kumain. Hilig ako kumain.
3: Mas bet mo yung a-attend ka na lang. Yung gano'n, hindi na yung magre-ready pa, maghuhugas pa, mga ngarag pa, ganyan. Antara, ba't natatawa?
6: Kasi gutom na ako eh.
3: Ayan, sinasabi ko sa'yo, Kim.
6: Nagugutom na si Kim.
3: Nagugutom na ang ating bisita. Mabilis o mabagal?
6: Mabilis?
3: Mabilis? Bakit una parang parang napaisip pa?
6: Parang boat na rin.
3: Boat na lang?
6: Ano, mabilis? Ay, anong tawag dito?
3: Mahinahon.
6: Mahinahon.
3: Ano yung sa option na? Ah, gentle. Oo. Paano pag gentle? Paano mo sasabihin ng ano, ng manood sila ng Ang Modista ng very, very gentle? Ay, parang sasabihin mo dapat, pagkatapos nyo akong panoorin sa Monay, sana'y panoorin nyo Ang Modista ng very, very gentle. Paano?
6: Pagkatapos niyo akong panoorin sa Monay, panoorin niyo ako sa Modista.
3: Ay, ganun ka gentle.
6: Yes.
3: In fairness. Ayan. O siya, imbitahan mo na ang ating mga ka-vibes L507 na sa iyong pelikulang Ang Modista.
6: Hello everyone! Iniimbitahan ko po kayo lahat manood ng Ang Modista only on BMX. Showing na po siya ngayon. And let me know what you think, guys.
3: Ay, antara. Hindi ka nasasaktan kapag yung mga eksena mong sexy, tapos sa ex, di ba, parang kinakat-cut nila, tapos lumalabas dun, di ba? Tapos hindi sila nakaregister sa Viva Max.
6: Yung mga, ano po,
3: yung mga eksena ng sexy, di ba? Oo, illegal.
6: Illegal side.
3: Oo, ano masasabi mo sa mga ganon, yung kinakat yung mga sexy scene nyo, hindi pinapanood yung kwento.
6: Tigil nyo na yan.
3: Tama.
6: Ano, yung ang Viva Max naman po, lahat ng movie dyan ay may kwento. May mapupulot ka pa rin aral.
3: Totoo. Sa Ang Modista, anong aral ang mapupulot?
6: Sa akin kasi, yung character ko dito, sobrang bold, sobrang...
3: Masama.
6: Rebelde. Oo. So, marami silang matututunan.
3: Sa Monay, ano yung naging takeaway mo?
6: Sa Monay, ano, willing din ako dun eh.
3: Lagi kang kontrabida.
6: Ako din yung problema dun eh. So, totoo. Ayun, sa bandang huli, yung sisterhood pa rin namin yung nanalo.
3: Ah, laging may ganun, yes. Diba? Yung relationship.
6: Mm.
3: Yes. Maraming maraming salamat, Kim Yashi. Thank you so much. Have a great day. 5:08 ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Kavibes. Trivia muna. Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang Show BT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na Soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Kavibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ang lupet. 5:15 ng oras natin, it's time para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Ito po ang mga awitin na inyo pong ni-request. Binoto sa aming mga social media accounts, sa Facebook, sa Instagram, at sa X. Sa 923 FMR Manila, ito na, alamin natin ang 10 na mga awitin na gusto nyong mapakinggan araw-araw. On a Friday, simulan natin yan sa ating...
1: Gusto mo ba ang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes, ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Number 10.

0: Countdown Hits.
1: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamirienda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jai.

92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes ninyo sa Soundtrip. Ang lupet! 5.55 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas at napakinggan po ninyo ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Pasok sa number 10 ang awitin ng Four of Spades na pinamagatang Kabisado. Nasa number 9 ang Colorete ni Karen Ice Troop, samantalang nasa number 8 naman ang Kahit Sandali ni JM Usores. Bago naman sa ating listahan ang Maghihintay ni Jeno Piray, samantala nasa number 6 ang Pagmasaya Na Ako ni June Sisa. Nasa number 5 ang Teka Lang ni TJ Monterde at pasok sa number 4 ang Back to You ni Heath Hornales. Nasa number 3 naman ang awitin na Fly With It ng Horizon, samantalang ang Kay Bilis ng Panahon ng Let Gravity ay bumaba sa number 2 at nanguna ang awiting Galaksiya ng Gab. Congratulations! Salamat sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa atin. O eto muna, syempre, batiin ko po muna ng pangmalakasan. Ayan, nakatutok po sa atin sina Ma'am Marivic, Sir Irish or si Sir Irish, Ma'am Sheila, Ma'am Beth at si Jedda. Nakikinig po sila ngayon sa Sabarte Town Center sa Camarin, Caloocan City Admin Office. Ayan. Hello, hello, hello sa inyong lahat. Sana po araw-araw kayong tumutok. Kami na po ang bahala sa magagandang sound trip. Dahil pagpatak ng alas 3 hanggang alas 6 ng hapon, ito ang programa kung saan makakasama ang inyong mga paboritong mga bituin. Makakatsikahan. Diretsahang tanungan at walang pagpapatumpik-tumpik na kasagutan. Dahil kami nga po ang Home of the Stars, ang Banana Crew, kasama ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jai Ho. Siyempre naman, sa lahat ng mga nakatutok sa atin, uy, pasasalamatan ko ng bonggang-bongga si Michelle. Ayan, ayan. Maraming salamat kay Michelle. Mula sa pagiging masipag na intern namin, di ba? Talaga nga naman. Dumire-diretso. Hanggang sa naging executive producer ko siya. Oh, tara, sa Banana Crew. Right after graduation, sinubok na train, na challenge, pero tuloy-tuloy ang buhay, di ba ate? Ayan. Basta tatandaan kung saan ka man mapunta, Michelle, I love you so, so much. And thank you sa pagmamahal at sa pag-aalaga, sa pagbibihis sa akin araw-araw. Ay, hindi naman, pag MWF, tsaka pag may taping ako, di ba? At sa mga kalokohan ng mga tayo lang na nakakaintindi. So, fly high, Michelle, di ba? Sana ma-achieve ang maparap sa buhay. And ang awiting ito ay para sa iyo. Ayan. Thank you so much for everything, Michelle Rehano, my baby girl. Thank you.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Gas!
5: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
6: Wala mo nang matutulog.
5: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
7: You are a great singer.
5: I Diva Nights.
7: Pag-ibig
5: ko I Diva Nights with DJ ID.

0: activates the train.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala mo nang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.

0: Kas.
1: Sintunaduman Ombilitera. Lahat panalo sa saya. Wala mudang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
2: You are a great singer.
1: I Diva Night.
3: Sabihin mo ang pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Vibes. 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip.
4: Ang lupet!
5: 6:51 ng gabi at mga ka-vibes, ayan, isang maulan na gabi sa inyong lahat. Isang maulan na Friday. Grabe, what a way to end the week, no? Talaga namang tinuloy-tuloy ng universe ang weather. Universe talaga yung sinisa. Oh, tuloy-tuloy talaga ang ulan, no? Simula, if I remember correctly, midweek pa lang, dire-diretso na yung ulan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na nasa biyahe ngayon, syempre sa mga chopper, sa mga TNVS driver, moto taxi driver, and syempre, no, sa mga commuters natin na nakikinig ngayon, nako, sana nakapagdala tayo ng payong, and maraming pasensya. Syempre, pagkasabay ng ulan, pagpatak ng ulan is yung ating traffic, no? Kaya rush hour ngayon, and sa mga ka-vibes natin, don't you worry dahil akong bahala sa masasayang tugtugan, no, up until 9 PM dito sa programang I Diva Nights, ang programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. At dahil Friday ngayon, let's shake things up a bit muna, mga ka-vibes, no? Ibahin muna natin ang timpla ng ating programa for tonight. Meron pa rin naman tayo mga featured songs tulad ng Pasilio by Sunkissed Lola and I'll Be by Edwin McCain, no? Ballads tayo for this Friday, saktong-sakto para sa mga ganitong weather. Doon tayo sa chill lang, di ba? And sa ating pagbabalik, ayun, may special surprise ako sa inyo, mga ka-vibes. Kaya naman, huwag na kayong maglipat at samahan nyo ako up until 9 PM dito sa programang I Diva Nights. Tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music. Dito lang yan syempre sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. At ang oras natin, 6:53 ng gabi.
4: Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
4: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes. Kalimutan mo na lahat ngayong Friday night, lahat ng problema mo, lahat ng worries mo at bad vibes. Kalimutan mo na rin yung taong hindi ka naman binibigyan ng oras at ng halaga. Dito ko na lang sa amin sa 92.3 at samahan niyo po ako up until 9 PM para sa programang I Diva Nights. At ang oras natin, 7:02 ng gabi.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
4: ACS. Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Sinto na duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
6: You are a great singer.
2: I Diva Night. Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
0: Kabay! 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet! O,
0: diba? Nandito na ako ulit, mga ka-vibes. Siyempre, ayoko nang patagalin ang ating pa-surprise for tonight, mga ka-vibes. Dahil dito sa ating programa, ayan, siyempre, pwede tayong makising along live na live on air. Kaya naman gusto kong batiin sa oras na to ang mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila. Dyan sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Baguio. Kalad, lalong-lalo na sa ating mga ka-vibes dyan sa Eton Centris. And syempre, the one and only DJ Sijal. Welcome!
7: Yes, DJ ID. Kasalukuyang nandito tayo ngayon sa
0: kaharaan ng
7: Eton Centris. At kasalukuyang tayo ay nasa kalagitnaan ng ka-vibes sa sound trip na kung saan namimigay tayo ng FMR shirt, FMR loot bags, stickers, at syempre, meron po kami mga pajamingan dito sa Eton Centris. Ang ganyan mga ka-vibes. Ka-vibes sa sound trip. Di ba, ang bilis ko magsalita? Kasi nakakahay pa dito sa Eton Centris. Tinuha namin tao dito.
0: Bukod sa pagiging rapper, no? Naging Transformers ka din ng slide. No? Ayan, syempre, yung ating DJ Sijal ay nasa Centris siya ngayon.
7: Kasi... Sa audio.
0: Ganap na ganap ang pagiging pagiging reporter natin
7: mahaba-haba ang traffic dito sa EDSA, no? Pero kahit ganun, malupit pa rin naman ang mga sound tripan dito.
0: Tama. At mas papalupitin pa natin ang mga gabi natin dahil si DJ Sijal nga po ang surprise natin para sa inyo dahil siya ang kakanta ng unang featured song natin. Kaya naman palakpakan natin si DJ Sijal ng 92.3 FMR. Papakita mo pa ng skills
7: ako, DJ
0: mo.
7: Idea. Wag lang kayo may in love masyado kasi mahaba pa yung pila eh. Nangunguna dyan si Kabaib Sari Lerma. Kabaib Sari Lerma, kung nakikinig ka, I love you baby girl.
0: Wow.
7: Take care, drink vitamins, eat apple kasi an apple a day kiss the doctor away.
0: Teka, nandito ako DJ Sijal ha. Nandito ako, napaka-sweet nyo naman.
7: Eh, syempre, mahal ko yan eh, si Kabaib Sari. Tsaka si Kabaib Jan Pinsen Sagrado, ha?
0: Yes, and mahal na mahal din natin ang ating buong FMR squad, pati na rin sa mga loyal supporters and listeners natin. Kaya naman, wag na nating patagalin pa, DJ Sijal, kantahan na natin sila.
7: Aba, syempre, wag kayong ma-inlove masyado, ha, Kabaib Jan?
0: ikaw, ready ka na ba? Nakapag-warm up naman?
7: Syempre, always ready.
0: You know?
7: I was born to be ready, ever since birth.
0: Beba, battery ka pala eh.
7: Ever
0: kaya
7: since
0: naman
7: birth,
0: sa mga
7: ever
0: ka-vibes
7: ready
0: natin, kung alam niyong kantang to, makising along na kayo dito sa amin sa programang I Diva Nights.
6: 0 4 1 0.
7: Alam ko tong kantang to.
0: Tama, isa sa mga pinakasikat na modern OPM love songs na sumikat sa mga kabataan, pati na rin sa online. Ayan na, DJ Sijal, lakay mo na yung first two lines. Kabay, ikaw, ready ka na ba? Mic test.
7: Every day.
0: Alright, let's go.

0: time.
1: Ikaw at ikaw.
0: Yun ah. Ikaw talaga ang napakalupet. DJ Sigel. Palakpakan natin mga kabayo.
2: Toro pa mong nakakabaliw kasama.
0: Talaga namang nakakabaliw, no, mga ka-vibes. Mantakin mo yon. Hindi lang pala siya makulit, kumakanta rin pala siya.
2: Oo, oh, actually, DJ ID, as in sa pagkanta, sumasayaw din ako, ha?
0: Oo, panoorin nyo na lang kung paano niya painitin yung microwave, no, sa ating mga social media accounts, mga ka-vibes.
2: Oo, kaya kong kumanta habang sumasayaw at saka nagra-rap habang tumutula.
0: Oh,
2: pero makatalented.
0: Napakagaling mo taga, napakalupit mo DJ Sigel. Kaya naman sa oras na ito, ayan,
2: thank
0: syempre.
2: You, thank you.
0: Ano bang aabangan nila every Friday sa Jaan kung nasan ka man?
2: Ayan na nga mga ka-vibes. Every Friday na po ang ka-vibes sa Sound Trip sa Eton Centris from 6 PM until 7 PM.
0: Yun
2: ang mga ganap po dito ay mga jammingan. Kasama po ang mga ka-sessionista natin. Yung mga nakasama po natin sa programang sessionistas. Ini-invite po namin sila dito sa ka-vibe sa Sound Trip dito po sa Eton Centris. And syempre outside sa jammingan, meron din po kami dito mga pa-premyo.
0: Yun, no?
2: Meron pong mga makakatanggap ng loot bags.
0: Pwede rin ba ako makatanggap niyan, DJ Sigel?
2: Speaker. Pwede naman, basta sumasayaw ka habang tumutula at saka kumakain at saka kumakanta. Kaya mo ba yun, DJ
0: Parang
2: ID?
0: Parang ang OE naman yun.
2: Hindi, ganun talaga yung challenge kasi dapat multitasker ka eh. Wala, talented ka, multi-talented ka.
0: Oh, pero sige, ano ba talaga ang challenge dyan, DJ Sajo? Baka naman may pa-teaser ka.
2: Hindi, pa-challenge lang dito mga ka-vibes. Kailangan nyo lang po i-subscribe at i-follow ang aming mga social media accounts. At kapag napakita nyo po yan dito sa amin at napatunayan na naka-follow po kayo, eh meron po kayo makakatanggap na kiss at hug. Hindi, ano pala, ang matatanggap nyo ay FMR loot bags.
0: Yun,
2: at ang loob po ng FMR loot bags ay shirt and sticker. So ganyan po kami kalupit, di ba? Aside sa jammingan, meron pa kami mga pa-premium. Ano ba naman yan? Uwi na nga ako. Ang dami.
0: Alright, sige na. Uwi ka na bago pa mabunga maha, di ba? Maulan ngayong gabi. Kaya naman maraming salamat, DJ Sigel, sa pag-share sa amin sa mga ganap nyo dyan sa Eton Centris. Ayan, sa mga ka-vibes natin. Di ba, kung gusto nyong manalo, ayan, kung gusto nyo na mga pa-premium, mga ka-vibes, ayan na. Abangan nyo po yan sa Eton Centris every Friday para sa live na jammingan. And syempre, makikita nyo din ang manapakalupet na DJ Sigel. So kung gusto nyo yon, ayan, imarkan nyo na yan sa inyong mga kalendaryo. And sa mga ka-vibes, sa oras na ito, back to tugtugan na tayo. Dito lang tayo syempre sa programang iDiva Nights. Kasama ko, DJ ID. Up until 9 PM tayo dito sa ating programa. Naghahatid ng good vibes and good music ngayong Friday night. Kaya naman ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Sound Trip.
3: Ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sanjay. Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Best of folk, rock and country music sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang Gabay!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Guys!
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
6: You are a great singer.
5: I Diva Night. I Diva Night with DJ ID.

0: 101.3 FM ARC Vibes sa Sound Trip. Oras natin 7:39. That was Jennifer Lopez with the song Papi. Kamusta kayo mga ka-vibes na nasa biyahe ngayon, no? Na kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights. At kasama niyo ako, DJ ID, sa oras na ito. Alam niyo yung kantang yan? Talagang perfect, no? Na pang-pahype habang nasa biyahe ngayon. Kita ko nga sa mga maps natin, no? Pulang-pula, everywhere, all at once sa Friday night na ito. I'm sure dahil bukod sa rush hour, bukod sa Biyernes, dahil din yan sa ulan. Kaya naman, kamusahin naman natin ang ating mga ka-vibes, no? Na kahit dire-diretso ang ulan, tuloy pa rin ang gala for tonight. Uy, support ko yan, di ba? Syempre, ang sasabihin ko lang naman is doble ingat tayo, but support ko yan kasi I'm sure ilang buwan nyo rin yan drinowing, di ba? Ngayon na alam kung kailan pa umulan, tsaka pa siya na drawingan. Okay lang naman yan ka vibes, di ba? And pagka Friday night, maraming nasa galaan, maraming nagtutugs at nagmamamam sa gabing ito. Kaya naman kung ikaw ay on the way man, kung saan ka papunta, ayan, take care on the road sa mga ka-vibes natin dyan. Ngayong Friday night, at pumunta ka dyan sa mga party-party areas na yan, meron kang ano eh, mga ilang klaseng tao na makikita, makikilala, ma-o-observe kumbaga. Syempre nandyan yung mga ka-vibes natin na gusto mag-enjoy, di ba? Gusto lang talaga mag-have fun after a long work week. And I say, deserve! And meron naman dyan yung mga ka-vibes naman na pagod sa trabaho, yung gusto lang nila mag-chillax, mag-unwind, di ba? Mag-enjoy lang sa mga EDM beats sa loob ng club. Or meron din dyan yung mga heartbroken. Yung mga gustong makalimot kahit saglit lang, di ba? Kaya sa mga lalabas ngayong Friday night, alin ka dun sa tatlo? Ikaw ba yung gusto lang mag-enjoy? Ikaw ba yung gustong mag-unwind? O ikaw ba yung heartbroken? Fun fact lang ha, sa ating second featured song for tonight, yung I'll Be by Edwin McCain. Itong kantang to mga ka-vibes ay sinulat ni Edwin nang heartbroken siya. O, di ba? Gulat ka, no? Paano tong napaka-iconic na love song sinulat habang heartbroken? Di ba? Paano mo naisip yung mga magagandang things about love na masakit yung puso mo? Well, ang ginawa niya tong therapy, apparently, sa according din dun sa nabasa ko, no, na yung sinulat niya to para mabalik yung bilib niya sa pag-ibig. Ah, diba? Ang galing. Yun yung way niya para mag-move on at para i-open ulit ang sarili niya sa idea ng love. Kaya sa mga heartbroken natin dyan mga ka-vibes, huwag kayong mag-give up sa love. Dahil there are many, many fish in the sea. And kahit na hindi yan yung fish na gusto mo right now, lilipas din yung time. At eventually, diba, makakahanap ka rin ng talagang para sa'yo. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, samahan niyo po ako up until 9 p.m. And kung alam mo yung kantang yon na tinugtog na pinarinig ko sa inyo kanina, make sure na i-save nyo na yung numerong 0954-406-1967 dahil sisimulan natin ang ating second hour with our featured song. Kaya pagkaabangan nyo po yan sa pagbabalik natin dito sa programang iDiva Nights. And para naman sa mga ka-vibes natin no, na in love din sa oras na ito, ang susunod na kanta ay para sa inyo. Kaya naman, wag na kayong maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. At ang oras natin, 7:43 ng gabi. Our next song, James Arthur would say you won't let go. Muli ako po si DJ ID ng 92.3 at kayo po ay nakikinig sa programang iDiva Nights.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga ka-vibes, ang oras natin ngayon 8:01 at kasama niyo pa rin ako DJ ID para sa programang I Diva Nights. Ulit ang programa I Diva Nights at ang oras 8:01.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Sintunah duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala mo nang matutulog.
0: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: Vibes 92.3 FMR Kavibes Sound Trip 8:13 ng gabi and welcome po sa pangatlo at huling oras ng ating programang iTV Nights. Kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID. At syempre mga ka-vibes, no, sa oras na ito, sisimulan natin ang ating last hour with our second featured song, I'll Be by Edwin McCain, di ba? Yung kanta na pag napakinggan mo, mapapaniwala ka sa forever. Grabe naman kasi yung lyrics na yun, di ba? Imagine mo, emeralds from the mountains that thrust towards the sky. Wow! Di ba? The strands in your eyes that color them wonderful? Imagine mo kung merong taong nag-dedicate na itong kanta sa'yo. Siguro, kahit di mo siya kilala, baka ma-inlove ka. Para yan sa mga marupok natin, ng mga ka-vibes, oo, kinantahan lang, na-inlove na agad. But honestly, no, and truly, itong kantang to, it really is a reminder of how great love can be. Yung feeling, di ba, yung pakiramdam ng in love, iba siya, iba talaga, 'di ba? Iba din yung epekto niyan sa iyo. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung alam mo tong kantang 'to at nakaka-relate ka, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 para makisang along live on air dito sa ating programa. Once again, sa ating mga ka-vibes, ang numero po natin 0954-406-1967. And tumawag lamang kayo dito sa ating himpilan para makisang along at i-share ang inyong talent sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ito na nga, i-welcome na natin ang ating second caller for this evening. Hello?
5: Hello po.
4: Hi, pangalan at taga saan? Isang maulan na gabi sa'yo.
5: Ako po si Joy from Caloocan.
4: Gusto ko yung ano, parang hindi siya sure sa pangalan niya. Hi, Joy! Hi, Joy, sure from Caloocan. Isang maulan na evening sa'yo. Tanong muna, no, ikaw ba, Joy, naniniwala ka ba sa forever?
5: Ay, depende po.
4: Depende, because?
5: Siguro, depende sa mood, depende sa panahon.
4: Teka lang, ngayon na maulan, naniniwala ka ba sa forever?
5: Ako naniniwala sa forever ngayong tag-ulan, DJ ID, kasi pag malamig, parang naglalamig din ang lesyon. Parang wala nang forever.
4: Grabe naman yun. Porque di ba nga pagkaano, dapat pag mas maulan, mas naniniwala ka sa forever. Kasi yung mga panahon na to, masarap mag-ano eh, relapse.
5: Pag LDR, walang kayakap.
4: Ayun lang.
5: Kaya parang walang forever.
4: Oo, totoo naman yun. Eh pero LDR may jowa, di ba? So ibig sabihin, dapat talaga naniniwala ka.
5: Depende na lang po sa mga.
4: Ikaw ba yung may special someone ka na, Joy?
5: Ano po?
4: Ikaw ba ay may special someone na sa buhay?
5: Meron po eh.
4: Ay, sa kanya mo ba i-dedicate tong kantang to?
5: Pwede naman po.
4: Pwede naman. Ba't parang ayaw mo?
5: Baka kasi hindi niya favorite song yan eh.
4: Ah, o sige. Edi ako na lang mag-dedicate.
5: Geng.
4: Ayaw pala ng cheesy. Oo, ganun talaga. Meron talaga mga mag-jowa na ayaw nang pa-sweet-sweet. Oo. E di, so kanino mo i-dedicate to?
5: Sa'yo na lang po, DJ ID.
4: Ayan tayo. Yan ang gusto ko, di ba? Ikaw ang kauna-unahang tao na nag-dedicate sa akin ng kanta. Kaya naman, eto na nga. Kantayin na natin to. Joy, ready ka na ba?
5: Ready na po.
4: Ayan, at dahil ready na ang ating pangalawang songerist for tonight. Ayan mga ka-vibes, kung alam nyo din tong kantang to, feel free to sing along.
6: 0, 8,
4: 1, 3. Para sa mga ka-vibes natin na naniniwala na may forever, siguradong tatagustong kanta sa puso nyo.

0: Joy, mga ka-vibes ng Caloocan. Ayan. Maraming maraming salamat, Joy, no, sa pagtawag sa atin dito sa ating programa ngayong gabi. Ayan, pasensya na naghabol tayo. Akin yon, my bad. Akin talaga. Late ang pasok. Twice, mantakin mo yon, di ba? Hindi na natuto sa mistakes. Di ba? Ano masasabi mo, ating ka-vibes, Joy, from Caloocan? Sa kanta
1: parang
0: ito.
1: Parang manginig mo yung boses ko.
0: Tamang inig.
1: Nakalig po kasi ako, walang siyakap ngayong gabi.
0: So, namimiss mo yung bebe mo kasi LDR kayo.
1: Yes.
0: Joy, baka naman meron kang gang-gang song dyan na gustong i-dedicate sa kanya. Kung hindi man itong I'll Be ni Edwin McCain, ano ang gusto mong i-dedicate para sa bebe mo?
1: Pwede lang po kaya yung City Girl.
0: Ano yun? Sorry, pakiulit.
1: City Girl po kay Shanty Dope.
0: Shanty Dope with the song na City Girl. Ayan, meron tayo niyan, ka-vibes. Kaya ilaline up ko na yan dito sa ating last hour. And sa mga ka-vibes natin, no, maraming maraming salamat sa pag-sing along dito sa ating programa. Sana nag-enjoy kayo with our second featured song na I'll Be ni Edwin McCain. Thank you so much, Joy!
1: Thank you po!
0: Ayan, napakalupet ang ating mga ka-vibes. Sana natuwa kayo or kung natawa man kayo, ayan, okay na rin yun. Goods na rin yun sa akin. Kaya naman tuloy-tuloy lang po ang good vibes and good music, mga ka-vibes, dito sa programang I Diva Nights. At samahan niyo po tayo hanggang 9 PM ngayong gabi. Kaya naman back to tugtugan na tayo at ang susunod nating kanta ay dinededicate natin sa bebe ni Joy. Ayan, hindi siya napangalanan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, tumutok lang sa 92.3 FMR ka-vibes sa sound trip. At ang oras natin, 8:22 ng gabi.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Good vibes.
2: Ang lupet!

0: Ikaw ba ay single?
1: Huh?
0: Taken. May ka-talking stage o waiting stage? Healing era na ba? O moving on na? Yan ang usapan na pupusuan ni DJ Alex.
2: DJ Alex.
0: Sa Heart Speaks. 9 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Sa 92.3 FMR. Ang inyong kabayb sa South Trend.
3: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Kabibes.
3: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Kas.
4: Sinto na duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
6: Hawakan ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
7: You are a great singer.
6: Diva Nights.
7: Sabihin mo pag-ibig ko.
6: Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibe sa Soundtrip. Kasama niyo pa rin ako, DJ ID, sa oras na 8:41 ng gabi. At Ka-Vibes, ano, nakapili ka na ba? Beer o siya? That was the song by Itchy Worms, mga Ka-Vibes. What a way to end our Friday night. Grabe. Sana nag-enjoy kayo, mga Ka-Vibes, sa 3 hours, almost 3 hours, na masasayang tugtugan, na makakasing along at makaka-dance along ka rin. Yes, nagsama-sama tayo simula kaninang alas 6 hanggang ngayon paalas 9 na po ng gabi, and it's time to exit na for tonight, for this week, no? But don't you worry, mga Ka-Vibes, dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music. Magbabalik ang ating programa sa Lunes, same time, same frequency, mga Ka-Vibes, 6 p.m. to 9 p.m. po yan, Mondays to Fridays, at makakasama niyo po ako sa programang I Diva Nights. And syempre susunod na ang programang Heart Speaks naman with your pretty girl, Alex Baltazar. Pagkaabangan po natin yan, no, 9 p.m. to 12 midnight naman po yan, mga Ka-Vibes. Syempre, pagdating sa usapang love life or sa usapang pag-ibig, Alex Baltazar truly is the one for you. Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin dyan na nakaka-experience ng mga relapse ngayong Friday night, mag-tune in na tayo dito sa ating himpilang 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Back to tugtugan na po tayo. Exit na rin ako, DJ ID. Kaya naman maraming salamat sa mga Ka-Vibes natin na sinamahan ako dito sa ating programa. Kaya naman shout out sa ating FMR squad na nag-tune in ngayong gabi. Syempre sa mga songwriters natin, no, si DJ Sigel na napakalupet, and sa ating Ka-Vibes na si Joy kanina mula sa Caloocan City. And syempre, no, binabati ko rin ang FMR squad family natin sa mga loyal supporters and listeners natin. Sana mag-enjoy kayo ngayong Friday night. Enjoy the evening, mga Ka-Vibes, at tumutok lang dito sa ating himpilan, 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. At ang oras natin, 8:43 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR,
4: favorite music radio.
3: Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speaks.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip. From Bryan Adams and Barbra Streisand sa kanilang awiting, I Finally Found Someone. Nahanap mo na rin ba ang hinahanap mo? Well, sana nga. Search no more dahil makakasama mo na ako ngayong gabi dito pa rin sa Heart Speaks. My name is Alex Baltazar. You've probably heard my name from somewhere. At tama, ako nga po yun. Kaya naman kung nais mo pa akong mas makilala ngayong gabi at kung nais mong may makausap tungkol sa mga bagay-bagay ng mula sa puso, makasisigurong gamot. Ay, iba pa na yun, hindi. Makasisiguro. Siyempre, wala tayong panghuhusga dito sa ating programa. You can share with me anything. This is your safe space. Siyempre, today tayo ay masaya because it's TGIF. Thank God! It's Friday. Pero maulan ang Friday natin. Kaya ang mga gimmick, probably yung iba na postpone or di kaya na delay. Pero gayon pa man, maraming mga gimmick at maraming mga plano ang talagang hindi paaawat at itutuloy pa rin kahit na ba maulan sa labas. Parang sa buhay din yan, di ba? Kahit na ba medyo alanganin, kahit na pakiramdam mo yung circumstances ay para bang medyo hindi nakapabor doon sa bagay na gusto mo, ipinupush mo pa rin at talaga namang naisasagawa at naisakatutuparan pa rin ang mga plano. If there's a will, there's a way. Yan tayo, kaya ang dami mga magjojowa ang nag-aaway, di ba? Ma-reject ka lang, mahindian ka ng minsan. Talagang pagtatampuhan ka kasi ang sasabihin sa'yo, pag gusto mo, may paraan talaga. Pero teka lang ha, maging considerate po tayo lalo na sa mga panahon na ganito, yung tag-ulan. Malay mo naman kaya hindi nakapunta kasi medyo alanganin na talaga. Or baka bumaha sa kanilang lugar. Di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, if there's a will, there's a way ang ating pagaganahin. Mas maganda yung meron ka pa rin puso at pang-unawa. Na teka lang, maging considerate muna ako sa sitwasyon ng ibang tao. Marami kasi yung hirap humindi sa kanilang mga kaibigan, no? Hindi man sa karelasyon. Yung hirap kang humindi kasi may FOMO eh, or yung fear of missing out. O para dun sa mga baby boomer Gen X na nakikinig sa atin, ano ba yung FOMO na yan? Yun na nga, fear of missing out. Yung ayaw mong magpaiwan, ayaw mong humindi at nape-pressure ka na sumama na lang kasi nga natatakot ka na baka mapag-iwanan ka, na baka mamaya, 'di ba, kapag hindi ka sumama sa grupo ay sa susunod ikaw nang pag-uusapan nila. Naku, kung ganyan ang mga katropa mo, ibig sabihin hindi mo sila talaga ka-vibes. Kung may takot ka na pakiramdam mo mawala ka lang ng isang araw, 'di ba? E pag-uusapan ka na, mga chismosa ang mga kaibigan mo pag ganyan. Pero speaking of chismis, masarap naman talagang gawin yan. Pero sana, not at the expense of other people. If magchichismis kayo, yung buhay mo muna unahin mo. Diba? Gusto mo ba na pinag-uusapan ang buhay mo? Hindi ba ayaw mo? Pero why is it when it comes to other people, it seems like okay lang? Hagik-gik ka pa, tawa ka pa ng tawa. Sige na nga, hindi na kita pupulisin. Basta next time na may mapag-usapan kayong ibang tao sa inyong grupo at pakiramdam mo parang hindi tama to, gumawa ka na ng paraan to get out of that situation. Mag-eksena ka na lang, dumahilan ka, ba? Diba? Kasi if it doesn't feel right, then ibig sabihin, chances are, hindi talaga tama yung ginagawa. Pero hindi naman ako dito para magpastor. Linggo pa yon, di ba? Or Sabado pa yon para sa ibang mga relihiyon. Ngayon, syempre, tayo, we're all about relaxation. We're all about giving ourselves a break after that very long work week. Na punong-puno naman talaga ng kapaguran. Uy, pero wag ka. Meron pa rin namang pahinga in between dahil maraming mga trabaho at employer ang nagkansela po ng pasok para rin syempre safe ang kanilang mga empleyado. But for now, gusto ko safe and sound ka. Kaya naman, let's head back to even more of the songs. Johnny Hill with this hit song na pinamagatang Half Crazy. Ganyan ka rin ba pag nai-in love ka? Pakiramdam mo you're about to lose yourself. Well, malose mo na ang lahat. But let me tell you this, I don't want to lose you. Kaya samahan mo ko dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes sa

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, Sound Trip. Stephen Bishop with the song titled It Might Be You. Baka nga ikaw na. Naku, paborito ko yung song na yan. Obvious ba? Kaya nga ginawa nating background music, di ba? Ayan o. Di ba intro pa lang kasi, di ba? Talaga namang mahuhulog ka na. Kaya nga ako, very happy ako na si Stephen Bishop talaga, no? Ilang beses nang nagkaroon ng concert yan dito sa Pilipinas. And luckily, ang inyo pong lingkod also had an opportunity para siya ay ma-interview live. Naalala ko noon, college pa ako noon. Akala niya ako ay OJT. Hindi niya alam ako na pala'y mag-i-interview sa kanya that time. Pero sana makabalik ka dito dahil love talaga ng mga Pinoy ang iyong awitin, lalo na ang It Might Be You. Yung tipong dati, di ba, kapag nakarinig ka ng magandang song sa radyo, hindi pa uso yung mga ano nun eh. Hindi pa uso ang mix nun, I think, dahil hindi pa gaanong uso yung music sa TV, yung MTV. So ang gagawin mo para makuha yung lyrics ng song na narinig mong, uy, yung ganda nun ah. Talagang ililista mong mano-mano, hihintayin mo yung countdown sa radyo, di ba? Tapos saka mo hihintayin na tumugtog yung paborito mong song, yung nadinig mo na bagong release, yung bagong kanta. Grabe no, talagang noong araw pinaghihirapan ang mga bagay-bagay. Ultimo pagkuha ng lyrics ng magandang kanta sa radyo, ilang beses mo talagang tsatsagain yan para lang makuha mo yung kompleto. Eh ngayon, di ba? In just one Google search, pwede mo nang malaman buong lyrics, pati history, pati trivia ng mga kanta. Mabilis na talaga, express na ang impormasyon ngayon. Kaya naman parang nakakahiya naman yata. Kung sa mundong ito na express na and in just a click ay pwede mo nang malaman ang mga impormasyon, eh mga biktima ka pa rin ng fake news. Di ba? Wag naman ganon. Kasi nung araw nga, di ba, ang mga mas nakatatanda sa atin, wala naman silang mga ganyang-ganyang internet. Pero talagang they see to it na yung mga information na kanilang nire-receive ay tama. Yun nga lang, pag may kapitbahay kang chismosa, iba talaga yon. Pero my point is sana let's make use of the technology to our advantage, 'di ba? Sa atin dapat 'yan and dapat hindi po ito magamit sa masama. Gamitin natin ito so that we'll benefit at yung future generation ay talaga namang matuwa dito. Eh kaso ngayon, ano ang mga pinag-uusapang issue, kontrobersiya tungkol din sa technology na kapag daw ito ay sumobra katulad na lang ng excessive use of AI, eh talaga daw makasasama sa lipunan dahil para bang madi-discourage nito ang learners most especially na magsaliksik sa paraan na ikaw pa rin ang mag-e-effort and not the technology. Kaya nga, anong ginawa ng University of the Philippines College of Law? Sila lang naman ang kauna-una na institusyon na magbaban o magbabawal ng paggamit ng artificial intelligence para sa kanilang mga first year Juris Doctor programs or courses rather. So, yan po, no? Sana yung iba eh talagang sundin din, lalo na kung sa tingin naman natin ay makabubuti ito. Ang technology, kapag ginamit natin ito good use, ay okay naman talaga kasi laki na natutulong yan eh, di ba? Sa trabaho natin. Pero pag nag-rely tayo solely and too much on technology, baka nga hindi na tayo ma-inspire na mag-isip. Huwag naman sana umabot sa ganun, di ba? Ano, puro pagmamahal na lang, puro kilig na lang, wala nang pag-iisip, wala nang utakan. Hindi po pwede yun. Dapat sabay yan. Kasi even naman sa pag-ibig, kailangan mo rin ng utak, no? Hindi ibig sabihin na heart speaks tayo dito, puro utak lang or puro puso lang rather. At hindi mo na pag-iisipan ang mga desisyon mo. Dapat sa pagmamahal, may kaakibat din pong paggamit ng utak. Isang paalala mula sa inyong lingkod. I'm Alex Baltazar at ako pa rin ang iyong mga kasama up until 12 in the morning dito pa rin sa Heart Speaks. At dahil puso ang nangungusap, ito muna ang MYMP. Sa kanya. Hoy, sa kanya ka pa rin babalik? Talaga nga naman! Spell Karupukan, Sa Kanya by MYMP. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, Ka-Vibes sa Soundtrip.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupes!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes Sound Trip. Syempre yan naman talaga ang favorite nyong dinuduet, 'di ba? Sa karaoke ang Starship with Nothing's Gonna Stop Us Now. At hindi na nga tayo magpapapigil pa dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating programang Heart Speaks dito pa rin. Syempre, sa 92.3 FMR Manila, and you're still with me. I am Alex Baltazar. At panahon na nga, syempre, narinig mo na naman ang musikang ito para basahin natin ang ating comment section sa ating Facebook page sa 92.3 FMR. At ang sabi dito, magandang gabi po, DJ Alex. I would like to know your thoughts about this. Can someone really say they love you but cannot accept your past? Thank you so much, DJ Alex, and God bless. Maiksi lang, no, yung kanyang comment sa atin, pero kuha na natin agad yung kanyang dilemma. So yung problem dito is mahal ka niya. At sinasabi naman niya sa yon, he's being vocal about how much he loves you, but hindi niya matanggap ang iyong nakaraan. So, I will assume na siguro ang nangyayari dito na pag-aawayan ninyo, nahahalungkat ang iyong nakaraan. And, diba, instead of feeling that you're accepted, parang pakiramdam mo you are being judged because of your past. Alam mo, mahirap yan kasi when you're in a relationship with someone, dapat safe space mo yung tao na yan. So, pag sinabi nating safe space, dapat kaakibat niyan yung komportable ka na mag-share ka tungkol sa iyong buhay, hindi lamang sa present life mo or ano yung mga nangyayari sa'yo at the moment, but also kung ano yung nangyayari sa'yo sa nakaraan. All the more, di ba, na dapat mas komportable ka na ikwento sa kanya yung past mo. Kasi nga, syempre, ganun yun eh. It's one of the foundations of building trust in the relationship kapag nagkwento ka tungkol sa iyong nakaraan. Ano ba yung hugot mo? Sino ka ba as a person? And pwede mo lamang maibahagi yun kung ikaw ay komportable sa isang tao para pagkwentuhan mo sila ng iyong nakaraan. But what if your partner, di ba, is not fully accepting of your past? Well, siguro ipagbigay alam mo muna sa kanya yan na na-offend ka ba, o what you're feeling because of his reaction, how he receives the information, no? Kausapin mo siya. Talagang i-heart to heart talk mo. Alam mo, gusto ko kasi as my partner, ikaw ang napagsasabihan ko ng mga bagay na pinaka-vulnerable ako. Gusto ko sana sa'yo kung maikwento to para ma-build natin yung trust, yung pundasyon ng ating relasyon, but it seems like you're really not into it, or pakiramdam ko hindi ka accepting of my past. Diba? Ang pakikipagrelasyon kasi hindi lamang ito talking about the future. Hindi lamang ito tungkol sa future plans. Ang pakikipagrelasyon ay tungkol din sa pagtanggap ng nakaraan. Hindi lang ay ikaw ang gusto kong makasama kahit maputi na ang buhok ko sa future. Ganito, magsasama tayong dalawang, papakasal, bubuo ng pamilya. Okay yan. If may plano kayo sa isa't isa, mas maganda yan. Kasi date to marry kayo. Pero again, we're not just talking about the future. When we love someone, hindi lamang future ang pinagpaplanuhan. Pero tinatanggap din natin ang nakaraan. And ako naman, I see no reason kung bakit dapat pag-awayan ang nakaraan unless ito ay itinago sa'yo. Actually, kung ako nga ang partner mo, all the more that I will appreciate na ikaw ay may guts to share with me, to tell me your past. Kasi hindi lahat ng tao, ha, very honest about their past. Lately nga, nakakapanood ako ng mga podcast daw na kapag nagkaroon ka na ng bagong karelasyon, hindi na necessary or hindi na kailangan na i-share lahat ng nangyari sa'yo, lahat ng impormasyon, yung mga pinag-aawayan nyo ng ex nyo. Ako, medyo agree ako dyan na may mga bagay na dapat hindi mo na pinagbibigay alam dun sa bago mong partner kasi hindi na siya necessary. Kumbaga, it's already immaterial to the relationship. But you know what? I will be more grateful even if hindi nga siya ganun na kaimportante at hindi na kailangang ikwento, pero pinili mo pa ring ipagkatiwala yung kwento mo. Diba? Parang, sige, hindi necessary, sige, hindi essential, hindi kailangang ikwento, tanggap naman kita, mahalaga yung ngayon, pero
kung pinili mo na ikwento pa rin sa akin ang nakaraan mo, all the more that I will appreciate it. Kaya sana no, sa mga partner, kung mag-open up sa inyo ang inyong mga jowa or ang inyong mga asawa tungkol sa nakaraan, sana hindi pang husga yung unang maging tono. I understand medyo masakit, di ba? Na parang, ay, ganun, naging jowa mo pa na yan, ang ganda niyan. Tapos, alam mo yung minsan matatap niyan yung insecurities mo inside because inevitably you're gonna compare yourself to the other person na minahal niya sa kanyang nakaraan. Pero hindi ibig sabihin nun na nag-coexist kayo sa parehas na oras at yun na ipaalala mo sa sarili mo. Tao yan eh, hindi naman yung bagong panganak nung ginawa mo, diba? So malamang sa malamang, meron din talagang makulay na nakaraan yung iyong jowa, yung iyong partner, yung iyong napangasawa. Katulad kung paano ka rin nagkaroon ng makulay na nakaraan. Na sana, ayaw naman natin talaga na mahuhusgahan. Alam nyo no, ang advice ko lang siguro, kasi ang dami kong nakitang ganitong relationship kung saan magkikwento tungkol sa past, ikikwento kung sino yung first girlfriend, aba eh, maghintay ka lang ng ilang linggo. Huhugutin na yung mga kwento mo para i-take again sa'yo. Pag nag-away kayo, gagamitin niya yung mga pinagsasabi mong kwentong pinagkatiwala mo para awayin ka, para magnag sa'yo na hindi naman maganda, diba? Kasi tandaan mo na pinagkatiwala ang istorya sa'yo because that person felt safe sharing his or her story with you. Kaya napaka-unfair kung gagamitin mo lang sa hindi maganda at kung gagamitin mo laban dun sa taong nagtiwala sa'yo na i-share yung information with you. Ako, hindi po ako magmamalinis. There were times before na ganyan ako, halimbawa magkikwento sa akin na may ex, hindi pa ako nag-exist sa buhay niya pero pinagseselosan ko na. Huwag sanang ganun. Kasi alam nyo, mataturn off na yung tao na mag-share sa inyo ulit kasi gawain mo pala yan eh. Gawa mo pala yan. Kapag nagtiwala sa'yo, ginagamit mo against. Diba, not just in relationships, but even in friendships. Kapag minsan nakapag-kwento ka, nag-tiwala ka sa isang kaibigan, ano yung mararamdaman mo kapag yung kaibigan mo na yun, minsan hindi kayo nagkaunawaan, nagamit na laban sa'yo yung mga pinagkatiwala mo? Of course, it's not gonna make you happy. Ganun din sa relationship. Kasi dapat most trusted ninyo ang isa't isa tapos babalik na rin mo. So I wanna hear your thoughts, mga ka-vibes, sa ating commenters, sa ipinadala niya ang comment sa atin ngayong gabi sa ating Facebook page. Isend mo na rin ang iyong opinion, ang iyong advice, ang iyong suggestion sa ating Viber sa 0954-406-1967 or pwede mo rin naman akong i-message sa aking Facebook sa Alex Baltazar. For now, ka-vibes, balik mo na tayo tomorrow.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibe sa sound trip. After all ng paghihirap, pagdurusa mo, ngayong linggo, it's time para naman bigyan ng kapahingahan ng iyong sarili. Kaya naman ngayon, bilang part ng ating self-care, tayo ay magkukwentuhan tungkol sa ating mga concerns at ating mga pinagdadaanan via our comment section sa 92.3 FMR Manila Facebook page. And for now, narito na nga isa sa mga komento ng ating mga ka-vibes. At nasabi niya dito, "Hello DJ Alex, 7 taon na kaming nagsasama ng partner ko. Masaya kami lalo na kapag napag-uusapan namin ang pagpapakasal. Pero kung natatanong ko siya tungkol sa pagkakaroon ng anak, ang lagi niyang sinasabi ay wala siyang balak magkaanak. Okay lang sana sa akin kasi nakasuporta ako sa kanya, pero laging sumasagi sa isip ko na ang essence ng pagiging babae ay ang pagkakaroon ng mga anak. Please help and enlighten me po, DJ Alex." Maraming talking points dito sa iyong sinabi. Number one is you've been in a long-term relationship for 7 years already with this person. And it's a good thing that you're able to talk about your future and you have plans of marrying each other. Dahil mahalaga yun eh. At least you know you're not wasting your time waiting on someone na wala namang palang plano sa'yo. But the problem is, pagdating kasi sa pagpapakasal, hindi lamang settling down ang pinag-uusapan, pero kaakibat niyan yung pagkakaroon ng bunga, yung pagkakaroon ng mga anak in the future whenever you guys are ready. But in your case, ang sabi mo, yung boyfriend mo, wala siyang plano na magkaroon ng anak. At least for now, hindi pa niya naiisip yun. Diba? At ikaw naman, napakiramdam mo, part of you being a woman is magkaroon talaga ng anak eventually in the future. Pero sa akin lang, no, ikukorek ko lang yan kasi sa panahon ngayon ng mga feminista, hindi na rin ganyan ang pananaw. Kumbaga, it's okay kung choice mong magkaanak, kung choice mong hindi magkaanak, at the end of the day, you are still a woman and you are still complete. Diba? Hindi ka buuin ng kahit na sino man. Siguro daragdagan ka ang iyong kaligayahan, pero you've always been complete as you are. So dun sa punto mo na magkaiba kayo ng gusto, sa totoo lang mahirap yan. Kasi for some people, to most people actually, it can be a deal breaker. Dahil kung hindi niya pala hangad or hindi niya nakikita sa future plans yung pagkakaroon ng anak, paano ka naman? Kasi ang pagkakaroon ng anak, hindi na lamang ito pagde-decide one day na ay gusto ko eh. It's a lifelong commitment. Kung paano ninyo pinangakuan ng isa't isa that you're gonna love each other forever, all the more at mas matindi pa na pagmamahal, pag-aalaga at sakripisyo para sa mga anak. At ang pagiging magulang, hindi lang yan up until college, hindi lang yan up until mapag-graduate mo yung anak. Diba, hanggang habang buhay na yan. Kahit may asawa yung mga yan, baka nga pati yung mga magiging apo mo in the future, ikaw rin ang aasahan nila. Ganyan tayong mga Pilipino eh, di ba? Napakalawak ng branches ng ating pamilya at hindi natatapos sa pagiging ina. Ang pagiging nanay, minsan yung pagiging lola, simula na naman ang pagiging bagong journey ng pagiging isang magulang, pero sa ibang paraan naman. So sa case mo, I would understand bakit gusto mong magkaanak. Kasi wala namang masama, hindi kita huhusgahan, lalo na kung pakiramdam mo all your life, you've been praying for this, you've been wanting this, and you've been doing your best para eventually someday maging capable ka to support your own family. Pero what if yung partner mo iba ang gusto? At hindi mo rin naman masisisi dahil marami na rin po sa mga tao ngayon ang talagang hindi nila prioridad ang magkaroon ng anak sa ngayon. Bakit? Kung titingnan natin ang hirap ng ekonomiya. Eh bakit, DJ Alex, anong pakiba namin sa ekonomiya kung may sarili naman kaming pera? Pero ang tanong kasi dyan in general, is this the world na gusto mong kagisnan ng anak mo? Itong klaseng mundong to, buksan mo yung telebisyon, matatawa ka na lang eh, diba? Anong klaseng mundo ang meron tayo ngayon? Bakit ganito kagulo? Pero, diba, pwede ka pa rin naman isang maging matagumpay na magulang, pero magkakaroon talaga ng extra challenge, that's for sure. Ngayon, hindi natin maipipilit kasi sa isang tao na gustuhin ng isang bagay na hindi naman sila handa or never talaga nilang kinonsider at ginusto. So I think what you can do is to sit down and talk about this. Heart to heart, mag-usapan ninyo, no? At tingnan ninyo yung mga options ninyo in the future. Baka naman, ito eh,
Alam mo yon, hindi lang niya priority at the moment but probably eventually in the future pwede. Sabihin mo sa kanya that it concerns you. Na baka mamaya, yung pinagpaplanuhan ninyong future, eh hindi pa matupad at hindi maging smooth sailing dahil lang sa iisang bagay. At yun nga yung pagkasalungat ninyo doon sa opinyon ng pagkakaroon ng anak. Diba? Paano ninyo pinag-uusapan ang kasal? Dapat ganun din ninyo pag-usapan yung pagkakaroon ng anak. Mahalaga yan. Diba kay ano, naririnig natin yan eh, kay President Nadine Lustre. May mga interview siya, may mga podcast kung saan na ibabahagi niya yung kanyang plans na eventually pwede rin naman yung adoption, pwede rin naman in the future but it's not her priority at the moment. And that's okay. Wala namang namemressure at dapat hindi ka gumawa or tumalon sa isang decision just because may pressure galing sa pamilya. Alam nyo naman, diba, kung gaano ka-strict ang mga Pilipinong magulang nung bata tayo na huwag ka munang mag-boyfriend and wait until you finish college, saka sila ganun kapilit kapag nasa tamang edad ka na, diba? Yan pa magsasabi sa'yo, kaya na mo kami bibigyan ng apo, pero huwag kang ma-pressure ha. Hindi ibig sabihin na ang paligid mo, humihiling na ng apo, e ibibigay mo, lalo na kung hindi ka handa. Ikaw ba mismo, doon sa ating commenter, sa ating sender, ano ba sa tingin mo? Are you ready? No, hindi dahil ibinabalik ko sa iyo yung pressure and I'm trying to gaslight you, pero ikaw mismo ba, sa tingin mo ba, what made you so ready about the idea of having a child eventually in the future? Siguro confident ka kasi in your job, you feel satisfied, you feel like most of your dreams, your goals in life you've already fulfilled. But look at your partner. Siya ba, ano ba yung kanyang nararating ngayon sa kanyang buhay? Marami kasing factors as to why minsan hindi tayo ganoon ka-ready na tumalon sa ibang mga desisyon kagaya ng pagkakaroon ng anak. Dahil may notion na once meron ka ng anak, titigil ang buhay mo. Although paalala po na hindi totoo yan dahil pwedeng magpatuloy ang iyong buhay, ang iyong karera kahit na ikaw ay buntis, kahit na ikaw ay may anak na. Hindi po natitigil at hindi tumitigil ang ikot ng mundo at ang iyong pangarap just because meron ka ng anak. But let's face the hardships and challenges na talaga namang dinadaanan ng mga nagdadalang tao at saka ng nagiging magulang. Talagang at some point medyo, alam mo yun, nadidisrupt yung kanilang buhay, yung kanilang lifestyle because physically demanding ho ang pagkakaroon ng anak. So hindi pwedeng, ah, sige, tuloy-tuloy pa rin ako dito kasi kaya ko naman, hindi. Lalo na for the safety of the kid, of the baby in your womb, kailangan po talaga ay healthy. Kaya at some point, no, talagang let's face it, medyo madidisrupt ang buhay, ang lifestyle ng mga nanay. Pero wag naman tayong masyadong malungkot dyan dahil hindi ibig sabihin ng anak ka, it's the end. In fact, to most women, ito pa lang ang simula because it's giving them inspiration para magpatuloy at para mas lalong galingan nila sa buhay. Kaya kung ikaw, ka-vibes, at naririnig mo to, nagdadalang tao ka at pakiramdam mo, you're kind of afraid if ito ba ang magiging dahilan para ma-disrupt ang career mo, huwag kang matakot. Marami ng mga babae ang nagtagumpay sa pagiging career woman and at the same time sa pagiging isang magulang. Pero sa case ninyo, doon sa ating commenter, pag-usapan ninyo. And then, if hindi talaga, di ba, you decide. Kasi mahalaga yan eh. Mahalaga that when you're in a relationship with someone, your values, your goals are aligned. It doesn't have to be dapat parehas kayo sa lahat ng bagay because ganun eh, hindi naman kayo identical as human beings. You'll always have different opinions and perception sa mundong ito. But what's important is nagkakasundo kayo sa huli dahil aligned yung values na pinaniniwalaan ninyo. Aligned yung goals na gusto ninyo at nag-meet kayo halfway, most importantly. Kaya, hintayin ko ha, ka-vibes, medyo ano ito eh. Medyo mahirap yung kanyang pinagdadaanan ngayon kasi wala naman silang problema. As boyfriend-girlfriend, ang problema lang talaga is yung long-term plans nila hindi nag-a-align, which is yung pagkakaroon nga ng anak dahil yung isa ayaw, yung isa naman pwede at kinukonsider. Ay, sa ngayon ka-vibes, eh, balik nga muna tayo to even more of the music dito pa rin sa 92.3. We give you the song from Michael Pangilinan, Bakit Pa Ikaw? Sa Heart Speaks with Alex sa 92.3. FMR Manila.
Your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Ang oras natin, it's 10:58.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Sa Soundtrip, yan nga ang Grammy Award winner na si Michael Bolton sa kanyang song na That's What Love Is All About. Diba yung kahit na marami kayong challenges, talagang pipiliin ninyo ang isa't isa dahil love na love, mahal na mahal ninyo isa't isa eh, ganun talaga. Kaya huwag ka maniwala kapag sinabi niyan sa'yo na ikaw pa rin ang mahal ko, pero anong ginawa? Pinagpalit ka sa iba? Hindi yan pagmamahal, kasi alam mo, kung talagang mahal ka niyan, hindi ka niyan iisipan na gawa ng masama. Diba? Yung umiyak ang tao ng dahil sa'yo, inevitable yan eh, sa relasyon, dahil sa mga hindi pagkasunduan, dahil sa mga bagay na minsan, eh, pinag-aawayan. Pero kapag alam mo, diba, na makakasakit to sa partner mo at ginawa mo pa rin, choice mo na talagang manloko. Bakit ganun? Diba kapag mahal mo ang isang tao, ayaw mo sila nasasaktan. Pero may kasabihan nga eh, kung sino pa minsan yung pinakamahal natin, sila pa yung pinakanasasaktan. Ako, ang theory ko dyan kasi, kapag mahal mo ang isang tao, mas open ka, mas vulnerable ka, mas malakas ang loob mo, mas confident ka na mag-share sa kanila. Kaya minsan, dahil doon sa sobrang kaluwagan, doon sa sobrang pagiging close ninyo, may mga bagay na nasasabi kang hindi mo masyadong napag-iisipan kasi nga, komportable ka lang eh. Diba? Komportable ka na pagsalitaan lang siya ng ganun. When you don't realize, masakit na yung naidudulot mo sa ibang tao. Pero sana nga, lahat ng pain natin, umalis muna yan. At tayo nga ay makapagpahinga this weekend dahil ang dami nating pinagkaabalahan sa trabaho, sa pagbabayad ng mga bills dahil unang linggo ito ng buwan ng Agosto. At syempre sa Agosto, eh, dito po natin, dito natin kinukommemorate and sineselebrate ang buwan ng wika. Kaya sana gamitin natin yung ating wika para makapag-wika ng magaganda. Hindi yung anong ginagawa mo, ginagamit mo yung mga salita para makasakit ng tao. Alam mo, ang daming mga magagandang salitang Filipino. Tagalog man yan, Bisaya man yan, napakalawak ko ng ating kultura, ng ating history patungkol sa lingwahe. Kaya sana gamitin natin to para magbigay ng kapurihan sa ibang tao at para maging mabuting tao, hindi yung gagamitin mo yung mga salita para sa masama. Kaya naman ngayon, gamitin natin sa mabuti ang ating pagsasalita. And I just wanna say hello to Jesse Di Macali Guevara. Sabi niya, good evening Miss Alex. Now ko palang napakinggan ang programa. Ang ganda po ng boses niyo. Uy, salamat. Na-appreciate ko po yan ha. Hindi dahil tayo ay nagfi-fish ng compliments, pero ang sabi ko nga, sa panahon ngayon kung saan napakamahal na ng presyo ng mga bilihin, ang tanging libreng bagay na maihahandog natin para sa ibang tao ay yung maging mabuti yung mga salita natin. Magpakawala tayo ng magagandang salita. Yung alam mong makakapagpasaya. Diba? Yung mabigyan ka nga ng yung mabigyan ka ng aginaldo ng ninang mo sa Pasko, bebente man yan, 50 o 100. Masaya eh, di ba? Pero aminin mo, mas masaya kapag nasabihan ka na, uy, parang ang blooming mo, parang gumaganda ka. What did it cost me? How much did that cost me? Wala. Hindi ako nagbayad ng 20 pesos para mabitawan ko yung mga salitang yon. Pero, yung level ng happiness and joy na naiparamdam ko sa'yo, malaki. Kaya sana ugaliin natin na maganda lang yung mga sabihin natin. Pag yung mga, hoy, tumaba ka, wag na yung ganon. Bawal pong nagkukomento sa katawan ng tao. In fact, may alam nga ako na isang kumpanya na maski sabihin mo, uy, parang pumapayat ka, bawal din sa kanila. Anything na komento tungkol sa katawan, hindi ka pwedeng mag-make ng comments about body ng katrabaho mo. Which is tama nga lang, no? Kasi bakit nga ba kapag sinabihan tayo, uy, parang pumapayat ka, kikiligin tayo. Pero pag sinabing, uy, tumataba ka, malulungkot ka na. Feeling mo, end of the world na dahil nasabihan ka tumataba ka. Kaya, as a general rule, pinagbawal na lang po nila entirely yung pagkukomento sa katawan. Ito man ay tungkol sa pagpayat o sa pagtaba. Pero sana nga, no, ugaliin mo, Ka-Vibes, na magbitaw lang ng mga magagandang salita. Hindi yung salitang makadudurog ng puso. Ngayon, balik muna tayo to more of the music. Kasama mo pa rin ako. This is Alex Baltazar para sa ating programang Heart Speaks. For now, we give you the song Healing
by Denise Williams. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes sa Soundtrip. Ang Lupet. Enjoy.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip ni Celine Dion sa song na Because You Love Me. Diba, ang ganda ng linyang yon, I'm everything I am because you love me. Yung inspirasyon and motivation na naibibigay sa'yo ng partner mo. Alam mo yun, bulihin ka na ng lahat sa opisina ninyo, sa school mo. Pero yung alam mo may isang naniniwala sa'yo, jowa mo man yan, asawa mo man yan, nanay mo man yan o tatay mo man yan. Napakasarap sa pakiramdam na merong taong gusto kang ipaglaban. Kaya sana ipaglaban mo rin yung sarili mo, no? Because these people around you, they can only help you as much. Pero sa huli, ikaw pa rin ang talagang magdedesisyon para sa iyong sarili, para tuluyan kang umusad. Kasi hindi pwede yung ipaglalaban ka ng ibang tao, they're gonna help you, pero hindi mo naman tinutulungan yung sarili mo. So sana gawin mo ring inspirasyon yung paghangad ng mga tao sa paligid mo na mapabuti ka. Diba para sa mga lalong-lalo na kabataan, diba, na pakiramdam mo laging galit ang mga magulang mo, napaka-strict lang sir, pero maniwala ka, lahat ng yan ay nang dahil sa pagmamahal ng mga magulang ninyo para sa inyo. At syempre, ka-vibe, speaking of pagmamahal, thank you so much for showing us some love. Ngayong linggong ito, syempre tuloy-tuloy pa rin naman po tayo even until tomorrow and on Sunday dahil palagi namin kayong nakakasama dito 7 days a week. Pero for me, kailangan ko muna magpaalam pansamantala para syempre magbigay daan muna sa ating mga tulog. Kailangan nating magpahinga para ma-restore ang ating mga napapagod na katawan. Mapagod ng lahat, wag lang sana ang puso. Ang puso mo na magmahal. At wag lang sana ang isip mo na lumaban. Kaya keep on fighting, keep holding on ka vibes, at I know eventually mararating din natin yung mga goals natin. Malay mo, hindi mo man yan nagawa ngayon, magagawa mo pala ng matagumpay at mas bongga sa susunod na linggo. Kaya ngayong weekend, enjoy mo muna at mag-ingat po tayong lahat, ha, kasi ang habagat eh nandiyan pa rin, although ang bagyong Maymay kanina nga sa balita, no, tuluyan na po talagang nalusaw. Sana naman kasabay ng paglisan ng bagyo ay lumisan na rin ang mga malulungkot na pakiramdam. Okay lang naman yung umiyak eh, pero dapat may ano, time's up. Oo, may time limit din. Kumbaga sa computer shop, wag puro extend ang pag-iyak. Dapat ikaw ay meron din paghinto at kapahingahan. Kaya naman mamahinga na tayong lahat. And again, maraming salamat for joining me on the Friday edition of Heart Speaks. Once again, this has been Alex Baltazar. Makita-kita tayo ulit next week sa Monday. At syempre, ka-vibes, huwag niyo kalimutan na i-follow kami sa lahat ng SOCMED namin, 923 FMR Manila. And for yours truly, i-search mo lang Alex Baltazar, parang isang tunay na makabayan. Ngayon, ka-vibes, I'm gonna be leaving you with this song from Kenny Rogers, Through the Years, dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet, good night!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes
1: ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR.
0: Ka vibes sa Saldrin.

Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan.

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavai
2: ang lupet.
3: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang the best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang the best!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

92.3 FMR, ka-vibe sa Sound Trip, ang lupes! Maulan na morning, mga ka-vibes! Kasama niyo po ngayon ang inyong kalagat na makabagerang DJ, si DJ Jaja! Hello po! Welcome po sa programang Y2K Rewind, kung saan ang tugtugan po natin dito sa programang ito ay mga tugtugan all the way from early 2000s. Ayan. So kung sound trip nyo po ang mga early 2000s, ayan, kung kaedad nyo po ako, syempre secret lang yan. Pero kung kaedad nyo po ako or kung kaya naman, ito po ang sound trip na gusto ninyo. Well, stick around. Dito lang po kayo sa istasyon namin, 92.3 FM Radio Manila. How are you all doing? Musta naman kayo? Ayan ako, alam nyo, maulan na nga ngayong umaga at mula sa Pag-asa updated, no? Si DJ Jaja, lagi akong updated at pinapanood ko ang Pag-asa. Meron, kung hindi nyo alam lagi sila nagpo-post sa Facebook na kanilang public weather forecast. Oo, at kaninang 5 a.m. ng umaga, pinanood ko. At syempre, ang sabi dito, yellow alert na, no, ang Metro Manila. Kaya please, mag-ingat-ingat po tayo mga ka-vibes ha. At orange alert na ang Zambales at Bataan. So, mag-ingat po tayo and always be updated. Inaanyayahan ko po kayong lahat na maging updated. Ang susunod na public weather forecast ng Pag-asa mamaya ay 8 a.m. So, kung gusto nyo ay prepared kayo, updated kayo, go ahead, punta kayo sa DOST-Pag-asa para sa mga updates nila. At lagi silang nag-a-update, in fairness. At nakakatulong talaga para mag-prepare ang ating mga ka-vibes. O, diba? Ang lupet! Pero ayan na nga, kahit ay maulan, syempre tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan natin dito sa 92.3. And of course, andito pa rin ako para sa inyo. Kasama nyo ako ngayon. Kahit maulan, Gora Bells pa rin si DJ Jaja. O, diba? Ang susunod na kanta natin, mga ka-vibes, ay from Taylor Swift. Hello, shout out sa ating mga Swifties dyan. And of course, fun fact lang dito sa susunod na kanta natin, ha. Itong kantang ito ay na-awardan ng ito. Nawawala na ako. This song's music video, nanalo siya ng Best Female Video noong 2009 MTV Video Music Awards or VMAs. Ayan, baka kilala niyo ang VMAs. Saka fun fact, ha. Nung natanggap ni Taylor Swift itong award na ito, ito ang dito nangyari yung sikat na interruption, kumbaga, ni Kanye West kay Taylor Swift. So kung hindi niyo po yun alam, nung nagsispeech si Taylor Swift, nung natanggap itong award na ito, biglang tumaas si Kanye West at ininterrupt siya. Sabi niya parang, yo, Taylor! Ganun, sabi niya. Oo na. I'm proud of you and everything, but Beyonce had the best video of the year. Ganun. O, diba? Yun yung nangyari dito. So, ito yung kanta na tinanggap ni Taylor Swift at ito na ngayon nangyari nung na-interrupt ni Kanye West si Taylor Swift on stage in front of the public. So, etong song na to ay released nung April 20, 2009.

0: roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!
2: Ang

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Maki-vibes sa biggest millennium hits. Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, ito ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: 92.3 FMR, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lubet! Kasama niyo pa rin ang inyong kalogat ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. Wow! Happy Sabado mga ka-vibes, August 8, Sabado. Maulan po ang umaga ngayon. Nako, mag-ingat-ingat po tayo mga ka-vibes. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, always stay updated. Pwede-pwede po kayo bumunta sa FB page ng Pag-asa. That's DOST-Pag-asa. Ang susunod po na live broadcast nila ay 8 a.m. Oo, 15 minutes na lang. Pwede-pwede po kayo maging updated dyan. At syempre, shoutout ko na ang mga ka-vibes natin. At meron tayong special na isina-celebrate ngayong araw. Ako, excited na ako. Today is the 4th monthsary ng FMR Squad! Nako! Mga ka-FMR Squad, happy monthsary sa inyong lahat. Kung hindi nyo po alam mga ka-vibes, ang FMR Squad ay ang fan club? fan group ng 92.3 FMR Manila. Kaya't nako, mahal na mahal ko ang lahat ng mga miyembro ng FMR Squad dahil nako, araw-araw silang sumusuporta, nakikinig sa istasyon namin. At kung sinabi kong araw-araw, literal na araw-araw po silang nakikinig sa bawat programa ng 92.3 FMR Manila. Updated na updated po silang lahat. Kaya't maraming salamat sa bawat miyembro ng FMR Squad. You guys deserve the best. Mahal na mahal ko kayong lahat. Oo, at special mention na rin kay Lawrence Manipon na siya ang bumuo ng FMR Squad. Lawrence! Naka, mahal na mahal kita, Lawrence! Iba ka talaga! Diba? O, diba? Ang galing. Happy 4th monthsary again to FMR Squad. Ayan, isa-shoutout out ko na kayo ha, si William Mortel, si Sari Lerma, si Giovanni Ardales, si John Vincent Sagrado. Diba? Ang galing-galing na to ng mga FMR Squad. Ay, grabe! O, maya-maya isa-shoutout out ko kayo isa-isa ha, para sa FMR Squad. Pero ito na nga, wag na tayo magpatumpit-tumpit pa. So, tugtog na natin ang susunod na kanta. Well, this next song, kung may isang kanta na kahit ilang segundo pa lang ng piano intro, alam mo na agad yun. Ito na yun. Itong kanta na yun. Kung na-play ko to, for sure, alam na alam ninyo ang kantang ito. Released noong 2002. Here it goes. This is 1,000 Miles by Vanessa Carlton.